Kumacha, Radio Budu, Radio Yom Vua Budi Jok.

0: eyo ye radio butu kumyaka 25 radio yomuntu wa bulijjo
1: basaba ne banyabo abatuuliriza mbaniriza ako nnyo ku programu ya fe yolunaku olwaleero era Katonda nsaba tumwebazeeko buli aliwooli yisa emikono mu maaso Katonda omwebaze olwokuba nti akusobozesezza okuwulira pulogulaamu eno era gwe wena abadde nga atolotoma ng'ogamba nga weebuuza ogamba naye Katonda njagala ekibuuzo kijjeewo leero kubanga yakusobozesezza okuwulira pulogulaamu eno gyemanyi nti egenda kukyusa obulamu bwo ekufuule omuntu ow'enjawulo. Muganda wange ampuliriza, wendi wano nkyaziza Ajati Maimuna. Ojja kuba otegedde kye njogerako. Ate mwana wattu n'erinnya lye bw'onyongedde okulyetegereza lifaananamu ku ssente Maimuna. Munonyi ahuliriza, kano ke kaseera ddala akatuufu mwe tulina omukyaliza kubanga akkirizagana bannange embeera mbi. Ebintu bitabuse, buli ky'otetenkanya tekikola. Yadde embeera tugamba nti mbi naye ate waliwo abali obulungi kubanga emmotoka empya oziraba ku luguudo amayumba amapya ebizimbe bipya kitegeeza nti waliwo baba manyi ekyokkola abasigala ng'obulamu bwabwe bugenda mu maaso. Ajati mukama wange nga sinaba kukuwa muzindaalo nsaba okutegeeza nti abantu bangi abakuweera obujulizi bangi abatakyagenda bweru bangi abava ku by'okusiba akapapula naye nga bagamba nti nza awali Ajati Maimuna
2: Ebyange biba biwedde.
1: Nsaba Ajati nkwebaze ekyokubiri nkusabe obuze kubatuuliriza.
2: Abatuuliriza mbalamusizaako nnyo kambalamusa n'ekiramusa ekirungi ekya Mukama waffe Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Ajati Maimuna.
2: Wanjisebo.
1: Embeera nawe ogiraba.
2: Embeera ngiraba.
1: Bintu nga bitabuse.
2: Embeera.
1: Abazukulu bo. Abaana bo. Tugenda kubeerawo tutya mwene embeera enzibu bweti.
2: Embeera nange ngiraba naye embeera alina akantu k'oyogedde wali. Nti embeera oluusi etabukira atategedde kyakkola. Kuba buli lw'otegeera ekyokkola embeera tesobola kutabuka. Eriya agamba nti olwaleero sijja kuzaala siina baana kye mbaliisa. Naye ate bw'ogenda mu ddwaliro obunaku abakyala bazaala.
1: Kituufu.
2: Naye olowooza baba tebalina kye bagenda baliisa. Kitegeeza bamanyi ekyokkola baapulaaninga baakola ki baafaayo. Kaakati olwaleero bw'omanya nze Ajati Maimuna ekyokkola kiba kiwedde.
1: Weewaawo.
2: Oba ojja kugaggawala oba by'okola bijja kutambula bwe kiba kizimbe ng'okisitudde n'omanya kijja kuggwa tekijja kulemera ku olopuleeti kubanga abantu bangi nnyo abalina emitima emibi.
1: Nze nakutegeeza kubujuliza abantu bwe baleeta wano obuyitirivu.
2: Ky'oba omanya nti kati oyinza okusitula ennyumba omulala n'akuba emimiro omulala ne bamugamba nti genda weeyambulira mu nnyumba eyo naye nga tonnasitula nnyumba eyo noonyaako ngambe nti Ajati ngenda kusitula nnyumba naye nkole ntya ate nze siri sikaluubiriza muntu nti ate munnange erinyove jinja linyove foti kasito nkubira essimu yange kiba kiwedde nkubuulira ekyokkola
1: kyayagala kifunira wali
2: kifunira wo
1: woli sigati nve ku mulimu simanyi nkole ki
2: nti ate jamu yankutte nze ebyange si bwe bityo kasito nkubira essimu yange buterevu ky'oba oyagala okikola ki okifuna.
1: Nze Ajati ekisinga okunnuma oba abantu be nsinga okufaako be batayina wadde kati ayinza okuba yayinako neziggwawo ayinza okuba tabangako nazo naye nga naye agamba nti nze nkolerera kuba bulungi abantu abo be basinga okunnuma tubuulire twetaaga kukola ki okuba obulungi mu kaseera nga kano.
2: Okuba obulungi weetaaga kwefaako naye weefuddeko otya nkugambye nti nkubira essimu yange
3: 07-48-15-4 ne 07-90-52-71-25 07-48-15-4 ne 07-90-52-71-25
2: gwe bw'okuba essimu zange ezo emu ku zzo mbuulira ky'oyagala okifunirawo n'onga nti Ajati nze ekyamazima njagala ssente zibuze bannange ssente gye ziri abazinoonya bazifuna nti omwana ayinza okubeera eyo n'akukubira essimu n'akugamba aje ati nze nsika chapati naye ndifuna ku sente n'omugamba nti aa oyagala sente kwankubidde essimu kikoze eki
1: kiwedde
2: ogenda okuddamu okumuwuliza ng'akugamba aje ati ndi bweru ngenza kuleeta maali
1: nga kati musuubuzi
2: nze ebyo byenkola muli nensanyuka kuba abaana bwe baba obulungi ngabadde mu chapati ngaali ku nnyonyi nakubira nti onzijjukira aje ati yenze yakubira bwenti ne bwenti ngali kunyonya agenza kuleta mali
1: kajati soko kunamba soko nzidimu kunamba zoeze simu
3: 0 7 8 8 5 15 8 ne 0 7 9 0 5 2 7 1 2 5 0 7 8 8 5 15 8 ne 0 7 9 0 5 2 7 1 2 5
2: nze buli lwe muba obulungi oba abantu buli lwe baba obulungi lyessanyu lyange nze kyova olaba nti oli bwankubira nga bwe nkugambye nti gwe nkubira bukubiza essimu zange n'oŋŋamba nti aje ati nze kino kati bawala bange bambi bankubira mulimu oli lwakubira nakaabira nagamba aje ati omusajja yandekera abaana bana sina kyembaliisa landiroodi abanja n'omubuuza kati okola otya nti aje ati oba olumu ŋŋenda kubona enjokya kasooli kati neweebuuza mukasooli omu mwana awerera abaana abana mwana ajja kyabaliisa
1: mwana asasula ennyumba
2: kwega n'owulira ng'omuzadde ng'okwatiddwako n'omuga akasooli muveemu
1: nobako kyokolawo
2: obulamu ne bukyuka oba oli awo nga kkubidde nakugamba nti ajja ati munnange weebale embeera yakyuka towulira bwe nnyola
1: ng'ali
2: mu motoka alimu n'abaana be
1: nakasooli nga yabisuulawo
2: nga yabivaamu ng'embeera ekyuse mu kabanga katono nzebyo byebinyo kubanga bwe muba obulungi
1: kukyusa bulamu bwaffe bwe kikusanyusa kukyusa bulamu bwaffe buli ali obubi
2: gwe bw'oba owulyanga oga nti kino kigaanye naddala njagala nnyo omuntu ng'oyogera ku nsonga ya sente kubanga bw'oba ne sente
1: buli kimu
2: kitambula n'abaganda bagamba nti ekiramu owa sente owenkata
1: tosinga
2: naye bw'oba ne sente omusajja omulungi omufuna bw'oba ne sente nnyonyo girinnya bw'oba ne sente
1: ne mukyaki otuula mu maaso newe wabadde tosaba
2: kugambye nti nkubira essimu zange
1: ajja tizituddiremunko
3: 0 7 8 8 5 4 1 5 4 ne 0 7 9 0 5 2 7 1 2 5 0 7 8 8 5 4 1 5 ne 0 7 9 0 5 2 7 1 2 5
1: tweyanzanya jati tweyanzege tewaliwo oko gwe gamba buli muntu yenna ddala ava buvi eri ng'akuba ssimu ng'embeera ekyuka oba waliwo oko boga nti ayo yagira ati oba yaziinako ne zigwawo gwe totawaana
2: kakati mwana wange nti omuntu bw'abeera mu bwetaavu tojja kugamba nti oba ono gwe buli kizibu ky'olina bizinensi yagwa oyagala kutandika bizinensi oli mwavu nnyo ovumiddwa obwavu obukooye kuba eriyo oli omuntu avuma munne obwavu mbutuufu n'awulira nga yeekyayi gwe bw'owulira nti obwavu obukooye ugambye gwe nkubira bukubizi ki
1: simu
2: onyinyonyere nti aje ati kino kwetaagisa nti ate aje ati siina transport nti ate ndi wala nnyo nze k'obeere bweru kasite essimu eyitamu nze mba nkubuulira ekyokkola nti mwana wange kola bw'oti ne bw'oti osobole okuva mu mbeera eyo nze sisosola embeera yonna ng'owulira embeera ekunyigiriza gwe nkugambye nkubira bukubiziamba
1: mu bufunze buli muntu yenna obulamu busobola okukyuka
2: obulamu bukyuka oba obadde osiika kabalagala oba obadde osiika capati oba obadde oyokya kasooli oba obadde oyera kkubo oba obadde olima bulungi
1: ate wabanga ali bulungi naye ng'ayagala kweyongerako
2: bw'aba ali bulungi ng'ayagala okweyongerako kubaka nkubuulire teri sente emala alina obukadde ekikumi ayagala bitaano gwe nkubira essimu ŋŋambe nti aje ati nti aa kati nsuubula dubayi naye njagala kweyongerayo walala gwe kasita onkubira essimu mwana wange ali eyo mwanyinaze ali eyo ekintu kijja kutambula
3: 0 7 8 8 5 4 1 5 ne 0 7 9 0 5 2 Nsanfu mwemu, abiri mutano. Zero msafu, nyamu nana, anamu nya, kuminatano, anamu nya. Ne zero msafu, muenda zero, atano mbili, nsanfu mwemu, abiri mutano.
1: Tuyanzi za nyo tuyanzi genga we nakusabi ajati maimuna nsabo kilize sima nyo vude una atusobo zesa nenge nakusaba bantu umena wali wano we maku wado mzindaro okozese dachika bili ya chineni nebano baso uloko lachi okubuza ako kwa ajati kubanga hawa mweta aga molibanji kazo keno mchalo no yeya sose wano nga inzo ga programu ya agendo jikola bane ya kwesunze nyo njagala osembere ku muzindala awo yogereko najati ajati uno nao guo mukubade bagama anti ajati yakuwa neto mulabanga ko
2: chikiriza uno gwenda ba wano chikiriza kubanga mpulira nakatengo mutima mpulira na mutima ne meme yo ninjo kumira simanyi mukazi gwe cheminza kukuwa bade nkulabanga ko kujja ko kutegerera ku simu nze bwe bibi byange bwe nkula mpulira mameme gonna gankubagana mpulira gakubira ki kakana nze bwentu bwenkula
4: bananga ja mai muna
2: wanji nyabo
4: nakuba ko chonna chengamba ncho bachi no bachi nzikiriza akasumulizo kanti ngakuwe webu
2: ndabira wa
1: yomotokeze lazi bakola chitumpo
2: bana la ufikum
4: enyama zina nchalo ya chuso obulamu wange
2: yagala nkuwe ye
4: nali chasira ko yati kachimala ne kadi yino
2: kadi
4: ukakusa dalanti chi ndowe nategedde
2: Mungu akongere
4: bulijondo otakulabako mbeka katono kenguwa kubyennina akokensobode haja tinemba densa okasime kubanga nkaje ku mutima
2: neyanziza mukwano
4: neyanziza kyendi kuwa
2: kitungojozewo balaka lau fikum
4: nzokutegera
1: kole birungi asimibwa
4: yanzi jawala mu bunyanze nensi yali mazo kumira ngamani si chainza kudanguru
1: bambi
4: nenda mfumbiro omusajja wange nga tuli bavu omusajja oyo yali mwagala nnyo naye nga talina ngalala twezimbe naye nga talina okiddako yadde nze nalina omugabo gwa feyo mukyale Masaka nsalawo ngutunde kitaffe bwe yafani batuwaako kibatuwa nsalawo ntunde muwe tutandike
1: zimbe
4: twakolera yali mwesigwa naye nga omanyi obulamu bw'enseeni mu myaka gyalinga munaana musajja n'anfaako nga twakazaala obwana bubiri
1: na kulekera abana
4: mwana msajja nafa
1: miaka munana abana babachali batoka
4: aha ayi twaje tunazimba kubanja sijakola bikozi business tubera we kasenge omusajja bwanfa akone nebuza chechiddako njagala okutegeza nti mumbera ya maziga je nalimu ati family no ya golo okuka eyo omusajja nga bote bakikiriza nti sente zange zenasa mu business ezo wabula nga boba gamba chimu kwato mwana wo muve bintu byo mwana waffe mugende
2: bali baloza za
1: mwana
4: ne bango bana abana nga baga nabana bawuli yangwe ngambo sibabwe nengezako nwanenga omukazi nenga omanyi nti munanga omwavu kasinga musanga buli kimba kinzijeko nafuuka mwavu essaawa eyo nsine mpulira nga enfundiridde nenonye wokudda ne wambula era bwentyo natambula bukolokolo n'obwana bwange nenzirayo mukyala e Masaka kitegeera embeera nenyinza mange nambuuza
1: kyekiddako ani atajeko simu simu tuzijeko bannange
4: bannaye munatusonyiwa naye nzira mukyala e Masaka mama mugamba naye omanyi embeera egainambuuza kikine mugamba omusajja nga bwe yafa famire engobye mu bintu wadde akagatto akamubwe katika kutte mu nyumba bangambye ntambule nga bwe najja mama nga talina kyakunkolera talina gwamanyi naye nga omanyi nti woba olina ebizibu n'otulo tetujja nakabanga emisana n'ekiro mama yali ayinawo akadaala ewaka nangamu naye beeranga awuntulire ku bunyanya bwange naye nga mpulira buli naku nkaaba nejjusa olunaku lwe nasinkana omusajja nejjusa olunaku lwe natunda akataka ke bampa kwegamba nga embeera ennyinze kati lumu mukwano gwange ampita angamba naye omanyi lwaki tovaako mu kyalo eyo waaka ino jja nondabako nga wiiki amaziga goyina n'osooka owumulamu ne mugamba ne transport simulina nangamba kankuweereza 15 olinyojje ne bannange mukama nga anaakujjukira mukama nga anaakubbulula kwegamba kusinkanya omuntu omutuufu ekiro kyennyini mba neetegeka ngende wa mukwano gwange
2: sawe zali munana netegekera olugendo bandi ku radio mpulira omukyalo ono
1: ajati
2: mayi
1: muna kwegamba owulira erinnyalye no owuliranga nobula mbukyuseke sawe yo ajati mayi muna ngamba
2: nebulijjo mpulira abantu abenjawulo naye omutima negulemera kule ngamba gezaako kubanga yagambanga kubabukuba essimu ngamba tona alinga kigonzeza musinga ngambye nti jangu
1: bibadde
2: naye kangambye kubabukuba essimu ate ngene wala mama wange yali agezaako kuntambulira naye ngaate wana ono agamba bugambi kubabukuba
1: essimu
2: sijja kuli manzi yali agenda mu lugende wa mukwano gwange nakyusizaawo
1: nosokukubira ajati mayi
2: yes nemukubira nemugamba ajati ensonga eri ABC omusajja yanfaako abaana bannemeredde
1: sina wetandikira
2: aboluganda batwala ebyobugagga ndi maziga ngamba
1: bangamba atero basekerera teyakusekerera
2: kugamba engeji yali ayogeramu olaba alinga oba ayise ekivulu alinga atakukoleko oba agumya bugumya nangamba kunkubidde ku simu
1: kiwedde
2: nemugamba ajati wakiri obanzije buzunkwateko
1: ebintu biwanvu ate obudde buba butono kati tubulire bubulizi ozifuna otya ozifuna otya
2: hajati nangamba kiwedde jukira nakwata sente zoyo omukwano gwange kwe nakubeerako airtime kwono mukyala kitegeera bulungi nengamba naye ne wankubadda ngambye kiwudde naye kinasoboka
1: kinagwa kitya
2: mukwano gwange nanemerako linnyojje kumbe mukama agezaako okunzigulirawo ekkubo njagala okutegeeza takisi gye nalinnya ntuuka gye nalindaga nga nsigaddemu omuntu ogu
1: mutakisi
2: imagine just nega ne hajati kiro ekituukirira enkeera kubanga nali nyankeera ngende wa mukwano wange nemeddeko jangu takisi nsigalamu omuntu omu mba nfuluma kondakita ngamba maama werabiddemu ensawo yo nemagamaga bagamba nze oba mulala nangamba ensawo yo gyenangikwata kwe nakomya amaaso kate nzirike kubanga nakwata ensawo nenekweka ebbali ndaba ensawo ezitone nga wamulimu mutwe gwa muntu oba kiki bannanga okusumulula ku nsawo mukama wange era njagala okutegeeza nasobola okugulako amaka agawedde nensobola okuba nga ngula n'emmotoka kubanga nakyali kiroto kyange njagala okwebuga njagala okunyola naawe era nenkola ki nentandikawo n'amaduuka wabiri mu kikuubo nentandikawo nesaluuni obulamu ne bukyukira ddala
1: nga wafuna nnyingi
2: ndaba okwogeza akatengo si bwentera okwogera naye bwe ndabye ku mukyalo ono nebiyankolera nejangira mpulira nga ensi yonna kwegamba nninga giina mu ngalo zange ttaano
1: ajati kezo mwana kwekuhaga
2: yenze munange nabaga kasitonkubira esimu yenze kasitonkuba esimu yange ekyokukola mba nkirina wenawulidde nti ojja kabe nedda kanyende kanfisewo obudde oba balimba oba tebalimba kubanga mukyalo nakwasika naye mukama yanyambye era bwe ntuuse newuunyiza nyanze nasiteredde ninga atatulidde ninga ayimiridde obakwekugamba simanindi webale kusiima mwana wange munange ebigenko nasagala mukaabe
1: teyanziza banange teyanziza nabagambye dakiika bbiribbiri otutte kumi katufuneyo kale ne kumulala omulonde atuwuliriza yoyo ajati mayi muna ebyo byakolako kafuka kazannyo ke ajati tuddemu ku namba z'essimu kubanga munange abatuwuliriza bangi abeetaaga okukyusa ku mbeera
3: 07-48-15-44 ne 07-90-52-71-25 07-48-15-44 ne 07-90-52-71
2: kwe nkubira bukubizi simu ya tota wana ekyokola mbankirina kuba mmanyi ekyokukukolera kasita onkubira esimu nti gwani nti nze gundi ebibyo biba biwe
1: obudde bannange bugenda kutulemesa ajati kafunayo ne ku mwami kali waakiri
2: kale naye ajambuzeeko
1: akasabosembere ku muzindaalo ajati buuyo mubuzeeko mu sekendi 27
5: oweekitiibwa pulezidenti ansanyuse nnyo okulaba n'omulimu gwa ttendo gw'okoze nange mbadde mu bantu abo ababadde beegomba okulaba ku mukyalo ono na yeye nsanyuse nyo kubera anti sawa zino ni wano wetutudde aje ati nsanyuse okulaba
2: kale sebo
5: asivyo cha mama
2: mulungi sebo hey. Uli oti yeye
5: jendi mama
2: bitambula bitia
5: mazi mama tofu mama weba likuweza
2: amina
5: nalisi chisubi ya
2: mze saga la mukabe esanyu liangi ngunkubi desimu aje ati chino chinuma njaga lo demu ngunkubi desimu ngungambaji ati ndivulungi
5: present
2: esanyu liangi
5: evi nitu vien zena vyo sonde kubi ingiza munda askari angambi visigale bweru mbiretede wana amalizo kola vyako la munde na aja kuja agende na vyo mama ebintu byenze na vyo nsaba imoto kebirese genze na itu ja kuya magezi osobolo genda na vyo presenter buno nkuwa bujulizi nti obulamu kwa kinangi sali bulungi na genda nempa so mchala na iba na abachala bakulukulu betusanga musanze mukubono lozo ofunyechi ofunye mukazi na vera no mukazi omukazi yambo nyabonya omukazi yambo nyabonya ne alam nezituko okunkubira mu mutwe na ye omuchalo yamala nazaala omwana nabera n'omwana omugamba twala omwana mu ddwaliro agaana twala omwana kusomera agaana kola kino omuchala namala ke mirembe paka banatuko okwawukana n'omuchalo ibo nakubira aja te simu nangamba omuchalo mazina yibanga kine mugamba mama omuchalo mazina yemyaka ngena nangamba omuchalo yakuzalira omwana konze ye nagamba omuchalo oyo gwe mukulaba okukwa akuyisa ati ne mugamba mama embeera gye ndi musinnungi omukyala amazeeko emirembe mukyala tulikwatagana ate ayina emize n'agamba mwana wange omukyala yadi yakuzaalira omwana muleke ofune ki omukyala omulala abakyala balungi tebaggwayo era wawe ekitiibwa pulezenta bwe bwakeera nenjawukana n'omukyala oyo obulamu bwange bwe bwali si bwe buli esaawa zino bwe nayawukana n'omukyala katonda yansimulula mu myezi gyali nga etaano nga nfunye puloti nguze nzimbyemu nyambiddwa nguze ku mmotoka nsobola okulabirira maama wange waka n'abantu bange bonna
6: ngajati yakuwa bwi magezi
5: ajati mali muna enamba nagifuna nfunye ku mukwano gwange bamuyita mwagale Ivan yeyampa enamba ezo n'agamba naye mukyalo wakyama mukubira essimu yogera naye bulungi ajja kubuulira ekyokola naala mu mukyala tasosola oba oli wa ggwanga ki oba oli wa ddiini ki gwe yogera naye bulungi museemu ekitiibwa ajja kubuulira ekyokola present okuva ne ku olwo obulamu bwange bwakyuka ate buli lw'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza n'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza gwe ajja tikasita kugamba nti mwana wange okubye essimu buzibu ki kola bw'oti kyakugamba nti kola bw'oti n'okikola ojja kutuuka ku kyoyagala bwakugamba nti kola bw'oti kyojja okukola era nange kyenakola olwaliro obulamu bwange si bubi
1: bannange olw'obudde abantu abasigadde mugenda kutusonyiwa naye ajati ogenda kutuwa eddakiika endala ttaano wabweru awo bakubuuzebuuzeeko wakiri
2: bajja kumbuuza kuba nti manyi kaakati bali awo bagamba ffe batubodde ajati aganye
1: bannaebudde
2: bwe buganye
1: tuddiremuko ku namba y'essimu ndowooza otusiibule
3: 07-48-15-54 ne 07-90-52-71-25 07-48-15-54 ne 07-90-52-71-25 07-48-15-54 ne 07-90-52-71-25
1: kajati kagambo nga kambo bili ngo
2: tukiba kakati akagambo kensembi ayo gwali eyo wenna oli mwana wa buwala oli musajja oli mukazi oli buli kiti ky'olimu ng'oli muntu mukulu olina obuvunaanyizibwa ng'okooye okuba obubi okooye obwavu okooye embeera embi okooye ebigambo kuba banne abantu bakwogera ne pulaani n'ekuggwako kuba essimu zange nkubira bukubizi essimu nja kubuulira ekiddako obwavu obuveemu embeera etereere kwegamba weeyagala ensi ogyeyagaliremu lwakire weeyagalira mu nsi yo nga tonnafa
3: 07-48-15-54 ne 07-90-52-71-25 07-48-15-54 ne 0 7 9 0 5 2 7 2 5
2: Zajati maimuna
1: tuyanze nye tuyanze gaunija uliriza si inza kusoka wao ajati wa yogira zesi inache nziramu nyongera okweba zamu enaba vadeko nokuwa kutira nti temutu ala bigambo vya ajati ngebio kusaga mugende mukube esimu
3: 0 7 8 5 4 ne 0 7 9 0 5 2 7 2 5 0 7 8 5 4 ne 0 7 9 0 5 2 7 2 5
1: abayambe mbagalizo okubeera obulungi okukyusa ku bulamu mweraba.

0: mapumziko kucha 24/7.
1: Today's best music.
2: Today's best music.
1: Radio Mutu.
0: Radio Mutu wabulijjo.
3: Amanya gange bamtana kacharita ngaviride mukono ndoza abantu be mukono mwe namba la msizako mchala presenter ampise munaku etalojeka enaku joyinzo gamba nti teri muntu asobola kusembeza nali nchali mwana mtu atobu baka buno njagala bugende eri abazadde yensonga lwaki nze ku radio kuno bananga abazadde mugumikirizenga abaana bammwe ekiseera kijjatuuka bafune ebyo bye muba mwagala naye okukaka omwana okukola ekintu oluusi future ye oba okoze eki oba ojoonoona okusingira ddala abakazi bakakitaffe wadde omwana omusanze ali awo mulekwa muleke mu bwa mulekwa bwe mukoze bulungi oluusi ali kuyamba ng'ate n'ababo tebasobodde kuyamba nkyala presenter nabonaabona nze gw'olaba nakuzibwa omukazi gwe sigenda kwatuuliriza linnya mukazi mukakitange kuba nze saamanya mmange ye nakula nga mmanyi nti yanzaala naye olw'ebigambo bye yatandikanga okunnangira n'okunvuma kyandeetera okutegeera nti si ye yali anzaala yatuuka n'okunkwata n'ankulula n'antwala ku magombe ga nnyabo n'agamba nti wano maama wo agalamidde era bw'obanga oyagala okuyita maama genda oyite amalaalo nakaabanga buli lunaku naye nga buli wentuula ntunuulira amalaalo ne ngamba nti kati bwe nnaakuyita onaavaayo naye ng'ate mukyala purezenta ne bwe nnakoowoolanga nga mmange tavaayo lumu nagamba nti tomanya abantu bwe baba baziika basituka ne bavaayo ne bajja ne bakuyamba okusinziira ne ku ngero ez'edda bwe baagambanga nti njabala yajjanga na maama wa njabala yajjanga n'amulimira nga nange ennaku bwe mpitirirako ŋŋenda ku malaalo ga nnyabo ne nkaaba emiggo gye nnakubwanga buli lunaku teekako obutaweebwa mmere teekako okusomba amazzi ne ntuuka okugwa ekiwalaata mu mutwe bwe ntyo ennaku tekugaana kkula nakula ne mpeza emyaka gyali 12 bwe naweza emyaka 12 ne batandika okundagiriza obufumbo nga mukakitange agamba nti mubonyaabonyeza nnyo alina okwambala ku ggomasi eva mu nze naye ng'ebbujja ery'emyaka 12 lye bagenda okugaba mu bufumbo nabo nakaaba amaziga ne nziruka naye nga sirina waakuddukira nga buli gye ŋŋenda baŋŋamba ddayo ewa kitaawo kitaawo mukambwe bw'anaategeera ng'oli eno atusse naye mbonaabona katonda nanyamba nempeza emyaka 14 emyaka 14 bwe gyawera mukakitange ng'agaanye agamba nti mugumiikirizaako awo wenkomye agende afumbirwe banfunira omusajja yali muzeeyi musajja yali aweza emyaka nga 45 naye nga nze nnina emyaka 14 natumbuka nga ndabye ku mwami gwe banfunidde nakaaba amaziga naye ng'amaziga tegalina kye gakomyawo kye nalina okukola kukkiriza genda mu bufumbo ne ntandika amaka ku myaka 14 emyaka 14 egyo natandika bwe naweza emyaka 16 ne nzaala omwana wange asooka naye ng'omusajja nkuba omusajja nvuma omusajja nnangira buli kintu ng'eyandibadde ng'omukyala ate baalinga abaaleeta omupakasi kyokka nasangawo mukazi munnange nasangawo mujja wange omukulu naye ng'omwami bw'avaawo omukazi antigomya kyokka nga muwa ekitiibwa mulabanga mmange nga ne bino bwe bagamba mbu mukazi mujja nga nze sibimanyi okusinziira ku myaka gye yalimu nga mutwalanga maama wange anzaala era nga ne bw'aba ntumye ekintu nkikolangaako akikolera maama wange teekako okupakasanga ennimiro ng'omwami ansindika agenda n'apatana emmimbi ne ŋŋenda ne mpakasa ate akasente akavaayo kabeera kake naye jjukira ndiko omwana natuuka okubula olugoye lw'embikka ku magumba ne ntandika okutungirizanga ate mujja wange ye yankanyugiranga zaaleseewo nga nze ze nnyambala nagamba nti sirina kyakukola leka ŋŋome ekiseera kyatuuka ne ntoloka mu bufumbo obwo nga mpezezza emyaka 19 ne nvaayo ate ne neekuba mu kibuga bwe ntuuka mu kibuga ye nno ekibuga sigamba kibuga Kampala okutuuka mu kibuga eky'emukono ne mbeera awo nabonaabonera emukono awo teri atammanyi ennaku yannuma nga sirina gye ndaga kyokka mu kudduka nadduka kiwalazzimye n'omwana wange namulekayo ng'omutima gunnumira omwana ate nembera nga ngamba ne bwenage na le monona molise echi musuzewa nefuna omwami omulala omwami oyo yampasa kubana ye yanonda kukubo naye nga kimu bibiri nga agamba gwe atamanyikiddwa waje wava gwe nalonda kukubo nge nkuyisa bulungi nakuwonyawo okusula nga nangiranga wakwebaka nakaba neba nange nga kyagenda maaso mukwate enamba y'omukyalo ono
4: 0788 85 85 MTN eri 0768 0787
3: banange enamba eyo njagala mugikwate mugikwate bulungi kuba nawe ali ku radio saazino tomanya esobola okuyamba we namalira emboozi eno ng'otegeera lwaki nafuna ennamba eyo era lwaki mbadde ennume nga ennaku ennuma okuba nga sigaba nnamba eyo kuba nange bagimpa buwi ate ennamba eyo nentaasa ebintu bingi nja pulezenta bwe mmala okufumbirwa omwami oyo n'ambonyaabonya nagenda ne neekuba mu bbaala nentandika okukola mu bbaala nga ndaba ne buno obufumbo bwe nfunye bunnemye naweereza omwenge mu bbaala teekako abasajja okumanyira buli mutamiivu aba ayagala akukwateko ate buli wantu wasanze bwogaana nanyini bbaala abatakola aba alina kugoba naye jjukira si bye nakuliramu baagala okuteekako okukkako okwambala obugoye obukunukidde naye ng'ate nange saabimanyiira nakuzibwa mu ddiini wadde nali mbonaabona naye ate baali banyamba okunkuza mu ddiini naweereza omwenge nenkoowa nenvaayo ate ne ŋŋenda mu wuteeri bwe ŋŋenda mu wuteeri nayo naweereza emmere emmere nenfuukira emmere essuwaani zanjosha n'olumu enva zanjiikako naye ng'ate nnina okutambula ebbwa bwe lyampitirirako nga ligaanye okuwona engeri gye nali ndikozesa ennyo ate bangoba ne bagamba bakasitoma tebasobola kutunula ku bbwa ne balya emmere naye ng'ate jjukira mu wuteeri omwo mwe nafunidde ekisago ekyo naye tebanzijanjaba okwandibadde ng'okunzijanjaba ate bangoba bugobi nagenda nkaaba nga sirina wakudda kuba mu wuteeri omwo mwe nali nsula ng'olunnyuka ate mwe njala ekiriri akaliri kange ne neebaka naye kati olwangoba nalina kudda ku kkubo nenzira ku kkubo ne ndowooza nzirewa katonda nannyamba nebaayo eyampa okumukuumira mu nju ennyumba eyo baali bagitaddemu oluggi nga yeekeera nti ayinza okuba tannabatuuka girongoosa kugiyingira ng'ababbi bazze ne bajjamu oluggi bwe yansaba omukuumira ennyumba nasanyuka yambuuza nti nkusasula essente mmeka namugamba nti nedda ŋŋenda kusuliramu bwereere kuba nze gwewonyeza okusula ku kkubo nabeera awo nenjiiya neŋŋamba kati ono bw'anaalongoosa ennyumba ye ate naddawa mu busente obutono obwo bwe nasomberanga banaiba amazzi n'okoleza engoye ate we nafunira kyansi nenfuna akasente ako nakasonda nentandika okufumbamu obuugi natembeyo obuugi nenfumba obuugi nentambuzanga buli wantu ku maduuka munanywa ku buugi bwe leero bwe nfumba obwamata enkyanfumba obusera leero bwe nfumba amata enkyanfumba obusera lwali lumu katonda teyeerabira n'omunaku bagamba omunaku kawama yeerandiza yekka naye ng'olina akukutteko munnange tosobola kubeerawo n'ogamba nti ogenda kwerandiza we nafunira omuwala twali tukola naye mu bbaala nali ndi awo mpeereza buugi ku dduuka lye nalingabako buugi nga bambi omuwala ate yali azze eggula lugoye yantunuulira n'agamba nti gwe nkumanyi sikumanyi ne mugamba nti nze nkumanyi twakolanga naye ku bbaala nenkyogera ne ngimubuulira erinnya n'agamba nti naye lwaki ofaanana bwoti ne mugamba munnange embeera yalema emirimu gy'okukola mu bbaala nagitya naye gwe ogifunyeemu ng'onyirira ng'omuwala ye naye naanyirira essimu gyakutte ya bbeeyi nga ntya n'okumusemberera ne ŋŋamba nti oba singa nali nsigaddeyo mu bbaala nange singa nnyirira ne mugamba bbaala yeekuwadde bweti n'agamba nedda ndindako mmalirize byenkola ŋŋenda kudda ku bbali ŋŋenda kunyiza nangamba oba ndagirira gy'osula ne mugamba nti nze gye nsula ne bwe nkulagirira togenda kutuuka kuba sirina linnya nkuumira bukuumizi muntu nju ate ne nannyini nju tannagiyingira kale tannamanyikwa omuwala oyo n'agamba nti nedda kale nkuumira awo kyeyasooka okungamba nti bwoba oli wasi wasi obwogi bwo bwonna mbuguze. Totya nti bugenda kuwola bwonna ngenda busasula naye beera awo. Mpulira ekintu ekinkutte ku mutima nga nnina okuyamba. Bannange natuula ne wansi. Nengamba nti wadde tompe sente ziri awo kasita onguzeeko obuugi bwonna. Mwana muwala yankwatako n'aziza emabbali. Nangamba nti munnange ensi kwefaako. Gwe bwona atuula obutuuza awo nti okuuma oba ogenda kukola mulimu olyoke ove mu eyo embeera embi tekigenda kusoboka. Ate teri agenda kukumanya nga tolina ssente. Teri agenda kukumanya nga tolina linnya. Sooka ofune erinnya n'ensimbi balyoke bakumanye. N'abo ab'ewammwe boogamba nti baakusuulawo balijja nga bakunoonya. Kasita onaakwata ennamba y'omukadde Nakayima. Era obwedda ky'ova olaba nga mbagamba nti ennamba eno mugikwate. Ennamba gye yampa ya mukadde Nakayima.
5: Giddiremu okw'omuti yenaayi okubeerera naye abonaabona.
4: 0748 85 84 25 MTN eri 0768 17 78 77 0748 85 84 25 MTN eri 0768 17 78 77
3: Ennamba eyo bwe yagimpa jukira n'akasimu nali sirina. N'entambula n'enzira y'ewange. Saada agajikubako ng'akapapula bwe yakampa bwe nakateeka mu kaleega. Naye nga ntuula ewaka ne nkaaba amaziga ne gampitamu. Oluusi nga n'ekyokulya tukirina. Nali ndi awo kati ate enzira y'okubuugi. Nfumbye bulungi obuugi bwange ng'embuzi z'emikono bw'ozimanyi zajja ne zisamba esseppiki y'obuugi. Kyokka mu kusamba esseppiki y'obuugi nze nafiirwa nannyini embuzi yasiba mu nze. Mbunji okyezza embuzi ye. Nakaaba naye nga sirina kyakkola. Ngenze mu kkomera sirina kye ŋŋenda kunonayo, sirina agenda kunzigyayo. Naye nga nannyini embuzi eyandi nsasudde obuugi bwange bwe bayiye ate nze gwasasuza. Nayokyezza embuzi ye gye saasanze ku muguwa. Nakaabira amaziga mu kkomera naye nga tekinkakatako okubanga neerwanako. Nze gw'olaba mukyala pulezidenti bampa ennamba eyo. Ennamba eyo nabeera nayo mu kkomera okumala emyezi esatu gye namala mu kkomera naye nga bampa dde ennamba eyo nga sinnafuna. Nga sinnafuna si mu kwenjikubira ate n'akaseera ke baagimpeeramu ate ye bansibira. Mba tuli mu kkomera olunaku lw'enfaayo batutadde nga ndaba mukwano gwange gwe tubadde naye mu kkomera ye olwamuzibula wano okumuddiza ebintu bye. Mwalimu essimu nga mugamba essimu eyo kuliko eya time ng'agamba nti waaki olwo nkoze obusibe mbumazeeyo. Nga ngamba nti nedda kuliko eya time naye ngenda wala ate obudde buzibye osobola okunsuza. Ne mugamba tugende bambi nagenda okutuuka naye nga neeraliikirira ngamba ŋŋenda mmusuzaawa bwe naatuukanga nayo batugobye nga bangoba dda. Bambi nagenda okutuukanga ennyumba eyali yampa aw'okusula nga tangobanga. Nasanyuka nga nengazeeyo ewaffe. Bwe twatuukamu ne mukwano gwange ne mmuwa amazzi n'anaaba ne mmwegayirira ne mugamba mukwano mpaako keeya tayimu tugezeeko ennamba eno. Nagamba ennamba eyo lwaki ogyagala nnyo ne mugamba nedda katugigezeeko nagamba ginsomere.
4: 0748 85 84 25 MTN eri 0768 17 18 77
3: ne tugikubako nga teyitamu nga eyitamu naye nga tebagikwata. Oluusi ogikuba ebuukako bubuusi. Ne ngamba kuba mukwano gwange oyo yali yampa n'ennamba ye. N'enziramu ate ne nkubira mukwano gwange ne mugasimu gye wampa awamu ekutuka bukutusi. N'agamba nti nedda omukyala oyo abeera.

0: kanya kujikuba buli lwona ajikubako kasite na itamu na jaku kwata na yola bate itamu obola ba ojikuba ngebuka kububusi tegera nti alibize aina bakola kaba mkubida masimba beda banji atene biakola kona bio bibeda binji
1: zira msambu nya mnana chinana mutano chinana mnya abili mutano MTN yeli zira msambu mukaga mukaga zira msambu kumina mnana msambu mumusambu zira msambu nya mnana chinana mutano chinana mnya abili mutano MTN yeli zira msambu mukaga mukaga zira msambu kumina mnana msambu mumusambu
0: wenaguma esimu ya itamu bwetwaji ulirange kaba ngevuga netugamba ato batatu kwate kubaba agambye nti abera bize ero gwaso kati yakwata netudamu netukubogwa kubidite yakwata netugamba mze kisirane nenachi eno munange gwensabye simu nga yangamba chimu ngambuza chimu nti ye namba jofirako ya chinga mugamba linda ko tulabe nange simanyi bajimpa buwinti yalino okunyamba ne mugamba jiddemu Nagamba damu jisome, nenji soma.
1: Zira msambu nya mnana, chinana mutano, chinana mnya, abili mutano. MTN yeli, zira msambu mukaga mukaga, zira msambu, kumina mnana, msambu mumusambu.
0: Banango mukadena kaima ya nkwata. Bayari ya kankwata ya ngamba tingola bie na maziga agakulu kutira kumutima. Ye ngola bie na itisidani. Na yoro nako olwa lero ekisirani bwe kigenda okoma mukakitawo yakuteekako ebintu bingi mukakitawo yakuloga ne mugamba nti otegedde otya nti nakula ne mukakitange n'agamba nti mama wo yafango ino omwaka gumu era tomanyi wadde ekifaananyi kye okulidde mu kubonaabona ate laba bw'okula n'ogenda n'ofumbirwa mu bufumbo eyali mujjawo Banange nagamba nti omukadde nakayima alina nga andaba oba mukwano gwange ate ye yamukubidde essimu n'abimubuulira. Ne mugamba nti maama kyekyo ne ng'akanzikirize ndabe ki kye baŋŋamba. Omukadde nakayima n'agamba nti kati ogenda kubanga oyambibwa ku ssaawa zino oli waka. Ne mugamba nti munnange ndi wano w'ensula naye si wange n'agamba ekyo nakirabye dda nti w'oli si wuwo. Era bakuwawo kumawo naye mubanga tono naye yakuwawo kumawo abadde agenda kugoba kuba bukyoyingira mukuumira munju tafunanga sente zijimala ate nga bwe kyali nagamba omusajja yakuwa ennyumba yagizimbira mu mwezi gumu naye gwe wakagisulamu emyezi n'emyezi tafunanga sente zijirongoosa ekitegeeza abadde agenda kugoba ng'alowooza tolina kye wasimba mu nnyumba y'obutagimala banange nakaba mchala presenter buli lwenzi yuki lunaku olu lunyungula amaziga njagala tumbuka kaba
2: musirika omukwano soko ogume ogamba abantu kuba kati ojjidde mmotoka yonna eyaka nebyoyogera ngamba banange nange ojja kumpa ku namba eyo kuba emmotoka yokayoka gyoyina ebweru njirabe ne ngamba yiyo nagenda okunyumya ennaku eno yonna gye yawandika mu bbaluwa bwati
0: ennaku yanva buto
1: zira musanvu nnya munaana kinaana mutaano chinana munya abili mutano MTN yeli zira msambu mukaga mukaga zira msambu kumina munana msambu mumusambu zira msambu nya munana chinana mutano chinana munya abili mutano MTN yeli zira msambu mukaga mukaga zira msambu kumina munana msambu mumusambu
0: bwena mukubira nangamba nti yingira munju wadde siyo ne nyingira munju nangamba nti osogoba ozibiriza amaaso go fumintiriza mutima go kisho oyagala ne fumintiriza mutima nendowooza ekintu kyajja kimu kyakugaggawala ne mugamba nti mama wange bugagga kuba nange nga ndaba mbonyebonye nga ndaba sikyasobola kubeera nga sisuubira nti ndibeerako nga bwe ndi kati nangamba nti kyoyagala kyotaddeko ebirowoozo byo kikoleddwa nagenda okutunula mukyala pulezidenti soba kugamba ki kye nalaba naye kye nalaba lyessanyu
2: mu bulamu
0: bwange.

0: Ndika nasuka nendowooza nti bampadde bugagga oba si bugagga. Natambula nengenda kudduuka nensooka nengulako ekiro y'ennyama anti nina omugenyi.
1: Ekyo kituufu.
0: Olwo nakategeera nti nina omugenyi alina okulya. Nengenda nengulako ekiro y'ennyama nendeeta ne banziriza ne balansi nenga kituufu zibadde ssente. Nenzikwata mukwano gwange agenda okulaba n'agamba ye nange oba mmukubire.
1: 0 7 8 8 5 8 4 2 5 MTN eri 0 7 6 6 0 7 18 7 7.
0: Nenziramu nensooka ne mmukubira ne mmubuuza ne mmugamba nti omukadde nakayima buno obugagga bwange ntandika obukozesa. Iye kuba namala nentyamu nengamba nti munnange ebintu ebiseera ebisinga kijja bwe kityo ate mumaaso eyo nekikuleetera ki obuzibu. Nenziramu ne mmubuuza nekkaanaanye ne mmugamba nti munnange tewali kintu kyonna kyonjagalako kirala. N'agamba sirina kyenkwagalako tandika okozesa ssente zo naye ne munnaali awo muwe ennamba eyo tomuwa ku ssente zo
1: 0 7 8 8 5 8 4 2 5 MTN eri 0 7 6 6 0 7 18 7 7 0 7 8 8 5 8 4 2 5 MTN eri 0 7 6 6 0 7 18 7 7
0: bannanga omwana muwala yasanyuka ate yansinga n'okusanyuka kuba ye yali takisuubira takirowooza nga nako tamanyi nako nti nina ennamba eyo ku bbanga gye twamala naye mu kkomera. Mukyapulezidenta kwe natandika okulaba obulamu bwange nga bukyuse era saawa zino mbadde ngenda mu nsi z'ebweru okusuubula ngenda e China ngenda e Dubai ndeeta makonteyina na makonteyina nina amaduuka ag'enjawulo nina amaduuka e Kampala mu kibuga nina amaduuka e Mukono nina ebbaara
2: kadamuko enamba isimtomanya omuntu ayinza okubeerayo nga ayina ennaku emulimu omuntu kagamba nga abulako tabwesi kuba buli muntu ayina ennaku kati jali eyo weekwate ennamba y'essimu eno
1: 0 7 8 8 5 8 4 2 5 MTN eri 0 7 6 6 0 7 18 7 7
2: ate nno Rita kyenkulabyeko kyako olina omutima omulungi kuba tosobola kugamba nti kangende ku rediyo mbeereko n'abalaba enkowoolera omulanga guno abantu omu bagamba bakweka ebyo obugagga bwabwe bye babujja kizibu nnyo omuntu okugamba nti munange nze najja wano ssente ze nnina naye gwendamu olina omutima omulungi okujja ku rediyo alist oyamba oyo ali wansi ayagala okwetta ayagala okwegamba nga bwavu bumuli bubi ebizibu biri bingi naye oba si bwavu kyaka mukadde buli kimu akisobola si bwe kiri
0: buli kintu omukadde akola ku bintu ebyenjawulo kuba waayita emyezi esatu ne mmukubira essimu n'angamba nti tambula ojje nalina okugenda okunaaba ekyogero nga wayise emyezi esatu
2: ng'olwedde yakuwa ssente n'ogenda kunaaba bwaki
0: ng'olwedde bwe embeera yange yatereera nagenda kunaaba kyogero naye natuukayo nasanga abantu ab'enjawulo bano abaali bazeesa abaana okwebaza simanyi baafuna abaana eriyo bano abaali bazze bajja nga simanyi bawange yangoba ebintu byali bingi naye ng'ate tosanga waalina nnaku kyekyasinga okunneewuunyisa tosanga wajjidde ku pikipiki tosanga wajjidde mu kagaali okugjako emabega wali mu covid waabeereddewo nga osangirawo ok obugaali nga tukukyali mu lockdown naye tolisanga kagaali mu maka g'omukadde nakayima motoka ze zaafuuka nga bodaboda wali kuba buli abagendayo tuba aba yamala dda okututereeza naye ogendayo n'akunaaza ekyogero ennamba eno ebadde nnumiriza nga seebaka tulo nga sigigabidde ku muntu nga ndaba nnina okuyamba abantu bangi
1: 0 7 8 8 5 8 4 2 5 MTN eri 0 7 6 6 0 7 18 7 7
0: mukyala pulezidenta kati mu maka ga taata nze omwana
2: tugamba bakyukira ddala
0: ne maama wange eyali tanjagala tasala wachi ntunga sinatuka
2: abantu bagala tebagala abantu
0: kuberi yone kubanyina zeli ayagadde okutunda ettaka bamugana ne bamugamba Rita nga tatuuse teri kigenda salwawo nze gwe balaganga amagombe ga maama wange kwemba ngenda nkabira amaziga ate nze saawa zino nzaala mulira family kale bananga abazadde ze mbakubira omulanga totulugunya mwana kubasigwa omuzaala tomanye nkya agenda kubeera atya bazadde bannaye kuba kati nange nafuuka mukazi muzadde nina abaana naye tofumbiza mwana atanaba kwetuuka kuba munange nse bwe nazaala omwana asooka okuzzaako era byali biganye ogenda ogw'okutuuka mukadde nakayima ye yantereza n'agamba nti nedda omukyalo ono gye baakugaba okusooka gwe wafumbirirwa bbaawe yakusiba era kyova olaba akoma kwoyo omwana
2: toddangamu kuzaala
0: nali sadda mu kuzaala naye kati ndina omwana ebyana byange tobirabye kuba nina abaana abalongo babiri bwe nteekako n'oyo omu n'olubuto luno lwe nnina nendabanga embeera tebadde ki tebadde mbi abaana bange basoma omwami wange yagenda nankuba embaga kyenali susuubira nga ndifunako n'omusajja ajja mu myaka gyange kuba nasookera ku bufumbo bwa kikulu musajja mukadde
1: 0748845425 MTN eri 0768078777
0: mbakubiriza mmwe mwenna weekwata ennamba y'omukadde
2: tomanyi kiki kyennyini ky'owulira tukyaziza omuwala muyita Rita Kagulu Rita Nakacwa okuva emukono bambi azze ku redio yaffe ŋŋanzi ajje atunyonyola ennaku gye yayitamu akoole n'oyo yenna ali eyo yasibidde mu nnyumba yo olw'obwavu nga tolina muntu asobola kukuyamba nga bakulaba bulabi bbule kwegamba buli muntu saawa zino ayagala muntu w'ayina nga n'emikwano gyo gyakwesamba wenna oliawo embeera ekuyisiza bubi bambi azze okujulira omukadde Nakayima agambye ekyo kirabo kyokka ky'asobola omumuwa kuba talina ky'amaanyi ky'amuwa mukazi mugagga mukazi buli kimu akiyina n'okuyamba oyo ali wansi nga tolina buyambi bwonna kwegamba ng'ensi ekunyize tolina wadde n'asobola kukukwatako weekwata omukadde Nakayima
1: 0748585425 MTN eri 0768078777
2: obudde kyayaka butuliridde mpenda Rita sibula kuba badde batuwuliriza abalungi nja bannange ebyo byebigambo temuva ku radio yaffe ŋŋanzi n'olulala nja kudda n'ebipya mbeere bulungi mweraba
3: Radio Budwat 25 tegawuliriza owulira

0: batwali jeko nenga tetugoka batwali jeko nenga tetugoka kati tujja kusemya kabili mweta nga faba tunde waguluwazo
1: faba tunde waguluwazo
2: radio buddu eno ye radio yo muntu wa bulijjo.

0: kuweleza etuka gana no muntu wabulijjo kali ngwelera awo webali kuuliriza webali kujye kumira ko
1: radio buddu radio yo muntu wabulijjo muntu wabulijjo
2: amaulira gasensudwa ageke nenyeze dwa amaulira gesigika ganuge maulire kuchenda mumunana katunyeze munana chenda mutana katunyeze tan ne ku www.radiofm.com radio yomuntu wa bulijjo
3: wasuzo tano mulonja uliriza ge maulire ku radio buddu radio yomuntu wa bulijjo omugave muzukulu wandu gwa Kibombo Salim zenteredeo gabasomera kizuuliddwa ng'embeera y'amalwaliro okubeera embi mu disitulikiti y'e Bukomansimbi naddala mu ggombolola y'e Butenga by'emu ku bikyasinze okubeera nga bisoomooza abatuuze obutafuna buweereza bulungi nga muno mulimu amalwaliro era okubeera amatono ssaako n'amalwaliro ago obutabeera mu ddagala so ng'ate n'abasawo mu malwaliro gano okukolayo buli omu olunaku lw'ayagadde byongedde okunafuya empeereza mu by'obulamu mu ggombolola y'e Butenga bino byonna byasanguddwa kansala akikire ggombolola y'e Butenga ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Bukomansimbi Munyana Abdul Din babadde awayamu n'omusasi waffe ng'ono ategeezezza nti bannansi bakyalemereddwa okufuna obuweereza obulungi era ng'ebyobulamu bikyagenda mu maaso n'okubakosa ono agamba nti singa ekitongole ky'ebyobulamu kivaayo ne kigenda mu maaso n'okwongera okutereeza eddwaliro lyabwe okulondoola bonna abasawo abatasobola kubeera mirimu ku budde bwe balina kubudde bwe balina okugibeerako ssaako n'eddagala okubeera mu malwaliro byonna singa bibanga bituusiddwayo abantu bagenda kubeera bulungi agamba nti mu kaseera kano ekitongole ky'ebyobulamu kirina okubeera nga kisitukiramu nga kikolaganira wamu n'abakulembeze aba disitulikiti okulaba ng'embeera eno etereera
4: kudwaliro lyaffe lya disitulikiti lya Butenga Health Center 4 twali ddagala abantu bajja kudwaliro ne bakunkumalira awo nze mbadde nsaba minso ya health esobole okuba nga etuwa health center 2 ku miruka gyaffe atisi nkulaba kumpi nafuna obujjanjabi nga abujja kumpi ekifo ky'okugenda ku ddwaliro ate ku ddwaliro lyatuse nga twali ddagala n'ekirala minso ya health esobole okuba nga eyanguzaako eddagala okwitira ku malwaliro e Butenga ebiseera byo twali ddagala buli kimu okigula okuva ku panado okukanula buli kimu kyaggula tuyina ekizibu ky'abasawo ba gavumenti ku lwomukaaga bo tebamanya nti abantu balwala ku lwomukaaga ne sande abalwadde babeera ku malwaliro naye babajjanjabi nga tebaliiwo nno kyetusaba mikwano gyaffe abajjanjabi abalungi babe nga bategeera nti tuwali tayimutebo ya kulwala
3: ku nsonga eno ey'abasawo okwebulankanya ku mirimu twogeddeko n'omuyambi w'omubaka w'omukulembeze w'eggwanga mu disitulikiti y'e Bukomansimbi Luwaga Joseph n'agenda mu maaso n'okubeera nga tutegeeza nti nga yafeesi y'omukulembeze w'eggwanga ensonga eno ezeegiwulirako kyokka tegenda kutuula butuuzi yakwogerako n'akulira ebyobulamu okulaba ng'etereezebwa
5: information eyo twagifunye mu engagement zaffe office ya SADHO ajje atulage shedi kubanga abo abasawo ekisooka eddwaliro ly'e Butenga liyina abasawo abalimala okuweereza abantu b'e Bukomansimbi minisitule yakabongera ebifo era ne balikuruutinga abasawo ababadde bali e Butenga ekigendererwa kuweereza abantu b'e Bukomansimbi jaga kutwala omukisa guno ku lwa ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga okutegeeza abantu abo nti tebali mu woofiisi ezezo okulya buli sente na kufuna musaala bali mu woofiisi ezo okukola obuweereza omusawo anaasangibwa nga tali ku dyute nga alina okukola agenda kukwatibwa era akangavulwe ng'amateeka bwe galagira
3: eyo nga tuvuddeyo ate wakati mu kutereeza embeera z'abantu abalina obulemu ku mibiri gyabwe ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga ki Uganda Communications Commission kivuddeyo ne kigenda maaso n'okubeera nga kidduukirira abantu abaliko obulemu mu tawuni kanso y'e Kalungo nga bano babawadde ebyuma bikalimagezi bisobole okubeera nga bibayambako mu kubeerawo mu bulamu bwabwe obwa bulijjo Martin Kalungi muzzukulu wa Kasujja gy'ali e Kalungo.
6: ekitongole kino tekikomye kukugabira bantu bano byuma bikalimagezi byokka wabula era kibabangudde ne kunkozesa yabyo ngero musomo guno gukulungudde nakutano nambirira kitegereke senti abantu ba bulijjo abataliko bulemu babadde bakozesa omukisa gw'abantu bano okubanga baliko bulemu olonno ne bababba mu ngeri ezenjawulo gamba ngaabo abaliko bulemu abalime mwanyi ngolo baba limba limba ebbeyi yazo ne bawunzikanga baba feze abaliko bulemu abafunye ebyuma bino era abeetabye mu musomo okwogerako ne radio Buddo y'omuntu wa bulijjo bebaziza nnyo ekitongole ki UCC olw'okubalowoozaako
7: zenna mugenyi Annette Kebaza ekitongole kya UCC ekyalowoozezza naffe abaliko obulemu nti nno gye tuli nekituleetera omusomo guno omulungi ogwa tekinologi
8: abze babiri ettedi Budde mu Kalungu Town omusomo guno gwera gunjigiriza ebintu bingi ekisooka bagenda ne batufera mu kyalo eyo naddala kubye mwanyi nga bwe zitundibwa ne batufootola ne batugolola ebbeeyi entono kyokka wano batuyigiriza engeri gye tukolamu ne tunyiga ne tufuna ebbeeyi gye
9: batuzigendera ddala munda ne tuziyingira ne tulaba ddi omufererwa ayinza okuferera ku ssimu eyo gye weegulira so ekyo nkiyize nti essaawa eno nyinza obutaferera ku ssimu
10: ekyebyempuliziganya ekyalowoozezza omuntu aliko obulemu nti naye agwana okutambula ne tekinologi aliko kati gamba nga atalaba ne omudeefu atawulira omusomo guno gubadde mulungi kubanze nga Harriet nali ndowooza nti essimu zenda baba boogererako abo abadeefu ne bablind zibeera katale nga zo zirina amaloboozi naye basettinga nsettinge
6: abakulembeze ab'omu kitundu ky'e Kalungu okubadde namukwaya Harriet ngono yakiikirira abaliko obulemu ku disitulikiti y'e Kalungu ko ne Makanga Ponsiano bebaziza nnyo ekitongole ki UCC wabula Makanga Ponsiano meya w'e Kalungu n'asaba ekitongole kirowooze ku bantu abalala
11: nja kusaba n'abataliiko bulimu oba oli abo abategekereyo emisomo bw'egiti abantu bano basobole okumanya vali y'abantu abaliko obulimu kuba nabo bantu ng'abalala ate era ba mugaso eri eggwanga olw'ensonga nti kati tubadde n'omwami apadde atutraininga ku bya kompyuta omwami bamuyita Hamisi kyamazima Katonda yamuwa ekitone kitasange kubanga akuyigiriza kompyuta nga tokimanyi nagamba pressing a button bwei nga totagiraba naye ate gwasobola gwalina amaaso ate nga gwewebuuza ku ye
6: Kisame Samuel okuva mu kitongole kya UCC nga naye aliko obulemu asabye abazadde obutakutogera baana baabwe abaliko obulemu
12: nga weziba ssente n'ozitunuzaamu ssente ngekugamba nti zino 15 guno mutwalo gino mitwalo 5 nekikendezaako obufere nti omuntu yandibadde nga wakulaba nga tolaba akuwa emitwalo ebiri oba 12 nakugamba nti egyo emitwalo emeka 5 so ekyo twakisolovinze
6: ze Martin Kalungi muzukulu wa Kasujja Radio Buddu e Kalungu
3: ate nga tuvuddeyo nga wabula yonna kulomoloka okutuuka kulonda kw'abassentebe ebyalo mu ggwanga lyonna bassentebe bongeddemu amaanyi mugenda maaso n'okubeera nga bawenja akalulu era nga buli omu asuubiza nga bagenda okukola buli kimu ekisoboka okusobola okubeera nga aweereza abantu be ng'agenda maaso n'okunoonya akalulu munnakibiina kya NRM Ssaalongo Zimbe Muhammad ngono yeegwanyiza ekifo ky'ekyalo ky'e Nakatete nga kisangibwa mu luka gw'e Nakatete mu tawuni kanso y'ekyalo zanga mu district ya Irwengo asabye abawagizi be ogenda maaso n'okubeera nga enkoko bagikwata mu makulu nako olw'okubiri basobola okubeera nga bamuyira obululu ono abadde atongoza kampeyini ze walimu makaaga agasangibwa e Nakatete n'ategeeza nti wagenda maaso n'okuyimirira ku nsonga ssatu singa banaabanga bamuwadde akalulu ezigenda okuyambako ekyalo kyabwe okukulaakulana ku bimu byanokoddeyo kwe kusobola okubeera nga alwanyisa ekibbattaka ekikudde ejjembe ku kyalo ky'e Nakatete era ng'agenda kufuuka olutindo eri abo bekikwatako mu kubunyisa amasannyalaze ku kyalo kino ssaako n'okukola buli kimu ekisoboka okulaba nga bafuna amazzi amayonjo nga bw'omuwulira nnyonnyolamu
13: babadde batutuusaako obuweereza naye nga tubuwulira buwuliri nga ate butuuka mu bantu baaluba gavumenti ebadde esindika emmwanyi nga tebakitugamba ebadde esindika bijanjaalo nga tetubufuna ebadde esindika ensigo ennungi n'ebigimusa nga ate kwema nga tetubifuna kyekyanzigyeyo okujja okukiikirira abantu bangaabo 1400 nsobole okulaba abantu bano bakwatidde omumuli ngenda bagatta ababadde bakyankalana era abantu abaawano bonna babadde si batuufu ete si baggumizi mu buweereza bw'abantu bali abawaddewo abalonzi bange bonna mbeera mbakubiriza nti ku lunaku olw28 ku lwokubiri bakere nawankya bajje bansimbe mu mugongo tukukulaakulanja ekitundu kyaffe era tusinga akalulu kano
3: Ona agama ntisinga, anabanga wele duwaka luwa gena maso nukubira anga fuko lutindo. Eriba na chibina cha NRM ngabulichimwe chinawa chiretebwa agenda kubira anga chijayo. Alazubu tali umativo, eri abamu kubagena maso nukubagalo kufuganya kubifobie bimo. Ato kuletenja ukana kubitundu yecha agamba, ntichino chalire tawabantu kwa ukana wadengo kulonda kuwede. Nebasigala anga tebako laganamu.
13: Zimbe maternity ward government ya kuyani arem ya tuzimbe de tuzimbe chigendo kumana wa chala makumi atano mwaba nga beba seburungi nga teba zade nga wali nabana babu urela government nipuwa yamba nipuzimbe akantu awantu awana avela awakumi wabana baka zari wa nyinga teba tuuse teba de tugeina masaka nukwe yongira yo yuya wete guru kwa chikute wakati evitu ilu picha alimu health center wa ne kia zanga ina population ya mabanzi edwari otilitumara kujoku kila bakadu bakuwa no bawandike barua na njige mchiaru no mula ne mula nge chema ni anabu murungi pakistabeti kune rifaro mchirundu chakwe chirungi kune rifaro abantu wa solo kujanja mwanga eva ni mamara.
3: Mukasira kikamo tuwagede kono mchala Esther Tugumengo no yalonde dua okulembira abachala kuchalo kino nga kuotadene Lawrence Kayinga mwana chalo nabo ne bongera okusaba batuze okulonda abakulembeza abalungi abatagenda kubaswaza
14: kuchalo che mulwengo yonane mu Uganda yo nokufaliza wamu mugende mulonde bache ya personi zibe byalo omubaka niwabanga mukwano gwatia osobola mukubire simu ngataliwo ngatasobola kuyamba na yenge saweyo ngache ya mani ali kuchalo yasobola kuyamba mulonde bache ya mani abagaliza ebitundu byabwe we munalonda che ya mani omubbi ajja kubalondera akachika aka we munalonda che ya mani omufere ajja kubalondera akachika aka ferulo kubanti na ye mufere che ya mani ya ebintu byamwe kuchalo olwo mugaso gwa sitam
15: ekyama simabe simbye wo bachi banji ngabe twabadde na yemba densaba mutunule mwetegereze mulabo ya gendo kola chi okutukolera ekisinga byonna agendo gata nakatete
3: Tete yesimbidwa ka bantu bana okuvuganya ku kifo kyobwa sentebe okuli Salongo Zimbe Muhammad akwatide NRM bendera Hamza Kayongo akwatide kibina kya National Unity Platform Deo Muchibia zikubwana munigina nga kota deneni yezimana pastor onongana yaze kubwana munigina omulunja uliriza bwega tubegata mudaga machagulu na kulwa lero ogaba somera mbadde omugave muzukulu wandu gwa Kibombo Salim atakumira mpira abatukumira agunde gundo muteregam
2: agoge gabadde maulide wano kuchenda munana katunyeze munana chenda mutana katunyeze tan ne ku www.radiofm.com radio yomuntu wa bulijjo esawa wano ku radio buddu esawa zidi satu ezo kumacha budde bwa media mbere belie webale kuuliriza radio buddu deryo mukama we wonge yo mungaloze ngo twegate ko mukusinza no kutendereza katonda mu program tumusinze buli lwa sunday tumusinze
16: katondo mwiza uli kantu chitafe ne mwana ne muntu kiri awo mukisemi mujye mikono ja fe na fe na tu mukisana obula mu bulungi
17: amina
16: mukama atu wende magemanya gatalika eneme iyo gatuwero etu yambo kukola bino ebitasoboka mwangu okubitegera ate no kubitusa kubalala fina tusasanyo kwa kabaka wakata mukama abere na mu
2: buli wasande kumacho kuva kusawa nya okutuka kusawa tano tumusinze kati da mwesubi ngaweze eri omukama ngo uliriza program tumusinze buli wasande wana ku radio buddu radio yomuntu wa bulijjo manye bifa munsi buli wasande kumacha okuva kusawa tano paka mukage ezomutundu na omukugu Kibombo Salim nga kuwa bifa kumawanga agenja ulo mpruga mkalimagezi
17: zo mugave muzukuru wandu gwa Kibombo Salim teka teka ya kalimagezi tugenda kutambula fina tutunule nsonga ezenja ulo nga bizitambu demonsio na
2: kalimagezi
17: mbotunuli raizi la hili ebi okuluwa nsabie kwa zesa gama zima kwa inzo obutajiteka na gwanga ya Irani bandafa bakuze miaka mujukira betu waliwo wanu waliwo chibaito Operation Thunderbolt abamba jitango Operation Entebbe chile chake sinda kuzo umezi nya umezi ogo msambu lukumu luenda msambu mokage msiri wili amini ya liafuga bali wa komando chikumi bava mwizi la hili batambula kilomita azimu nkumi nya nebayingira mu Uganda bakoze sedakika 9 okununula abasibe bawe bali 10 mu mukaga 12 babazayo ngabalamu eyo ye setting je gamba Israeli jerina
0: buli wasande kumacha sawa 5 paka mukage zo mutuntu kati bero mu manyingo manya byo bade tumanyi awofu ko mu manya manya bigenda maso munsi ngo wuliriza program kalimage zibuli wa sande wana radio buddu radio yo mtu wa bulijo
1: umsiko kuliko no fucha haimba ku

0: Wewa wo ochali kuchenda munana kumuza munana nechenda mutana kumuza tanu radio budu eyo muntu wa bulijjo nkwaniriza nnyo omuntu ekateeka ya feno ate yatumusinze tuli mu kubeera nga tukuza olunaku lw'abakadde mu nsi yonna era nga ng'abakristo olunaku luno tulukuliza ddala bulungi nnyo mu nsi yonna ngezaako okukwatagana ne muganda wange Matia atasobola okubeera nga atugatta ku nteekateeka nga bwe ziri muganda wange Matia nsanyusa okuwuliza
1: nange okuwuliza ssebo
0: batuwuliriza abalindiridde okumanya biki ebiri eyo ku lunaku luno nga tukuza olunaku lw'abakadde
1: kakati nga bw'oyanjudde leero tukuza olunaku lw'abakadde mu ekereziya katolika mu nsi yonna olunaku luno mu mwaka ogwa 2019 papa yayise ekiragiro nti olunaku luno abakadde bagattibwe ku bavubuka era ekitongole ky'abavubuka kakati kyekitwala ekitongole ky'abakadde okusobola okubawanirira kakati okutandika ne wiiki eno okuva eyatandikira ng'ennaku z'omwezi 19 na biiti eno gyetumazeeko mu ekereziya katolika mu nsi yonna tubadde twefumiitiriza ku bulamu bw'abakadde ate n'okubasabira
0: weewaawo
1: kakati olwayo yentikko y'emikolo egy'okuddukira abakadde bano n'okubalabirira n'okubabudaabuda n'okubasabira mu ekereziya mu nsi yonna era wano mu ssaza ly'e Masaka emikolo emikulu giri mu kigo eky'ematale wano ekaliisizo mu disitulikiti ey'ekyotera kikulembeddwamu biika jeno ow'essaza lino ery'e Masaka mu sinya Dominic Ssengooba bwetujjidde ku mpewo ng'amasomo go gawedde era ng'essomo erisooka livudde mu kitabo ekigeberye eky'abassekabaka omutwe ogwokusatu akanyiirya ak'okutaano okutuukako ekkumi n'ebbiri
0: atyo
1: ate essomo eryokubiri olunaku olwaleero livudde mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandikira ab'e Roma
0: esebo
1: omutwe ogw'omunaana akanyiirya ak'abiri mu munaana okutuuka akanyiirya ak'amakumi asatu
0: esebo
1: mu kiseera kino ndi mu kigo ematale era byonna biwedde nsaba okkirize
0: esebo
1: nkutwale mu njigiriza ya vika jeno oba omumbezi w'omusumba akulembeddemu ekitambiro kino ate gyatuwadde ey'olunaku olwaleero naye nga mu kiseera kye kimu era olunaku olwaleero ekereziya esabira Ssaabasajja Kabaka olw'okuweza emyaka 33
0: ekitiibwa kya Mukama
1: ng'atudde ku namulondo y'abajjajja be kkiriza obutamala kadde ate tufune enjigiriza awuliriza gyali yonna akaradiyo kasembeze kumpi osobole okuwulira enjigiriza ey'omubenzi w'omusumba gy'agenda okuwa ey'olunaku olwaleero tuli mu kigo eky'ematale nekaliisizo mu disitulikiti ey'ekyotera
0: kale muganda wange
2: nabo batwagala batulabirira bulungi ne batuwa buli kimu ekitukola obulungi tusobole okukula obulungi n'okukula mu kifaananyi kyabwe Katonda ng'omuzadde naye atwagala nnyo buli kalungi konna akatwagaliza era abeera naffe oyo yatuwa omwana we Mukama waffe Yesu Kristu Kabaka waffe Kabaka w'abakabaka atulengeza obwakabaka obw'omu ggulu mu ssaza lino mwe tuli tulina omwepiskoopi Monsenyeri Severi Kijumba naye tumutwala nga muzadde waffe era tutambula naye okuzimba essaza mu ssaza mwe tuli yatuwa omulamwa tunyikize obuyonjo n'okutaasa obutonde bw'ensi nga tusimbye mu katabi tunyikize obuyonjo n'okutaasa obutonde bw'ensi nga tusimbye mu katabi naye olw'olunaku luno era waliwo n'ebigambo ebirala ebituweebwa naye nze sigenda kukwerabira nabaaniriza abooluganda missa enonga esooka nga mbaaniriza mu linnya ly'omukama ne mu linnya ly'omusumba waffe nziramu okubaaniriza mulinya lyo mukama ne mulinya lyo musumba wa fe tweba za katonda fe na tulese wano lwalero okusoma sande nebirala tujja kwesiba ku bintu bisatu ekisooka tujja kubanga twogerako katono ku Ssaabasajja Kabaka nga tumaze ekyo twogereko katono ku lunaku lw'abakadde tusembeyo olunaku lw'omukama nga tukoze ssande 17 mu budde w'omwaka bye bisatu bye tugenda okukoonako akatonotono ekisooka abooluganda omusumba waffe mu bbanga lino mugoberera ng'ali ne basumba banne aba amiseya bali mu kuweya mu lukiiko olukulu olw'abasumba abo lukiiko olubala lumala mu wiiki eno titulema kubasabira tubasabire byonna bigende bulungi batutikirize bulungi nga nyaffe ekereziya mu ssaza lino ne mu nsi yaffe ya Uganda olunaku olwaliro mu ngeri y'enjawulo twagala okwebaza Katonda olwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri okuweza emyaka 33 ng'atudde ku Nnamulondo ya bajjajjaabe ng'alamula Obuganda era olwaleero twagala okwebaza Katonda amuwadde obulamu bw'atambuliddemu mu buweereza bw'akola era twagala okwebaza Katonda mu ebyo byonna byamuwaniriddemu twebaza Katonda olwa byonna byatukoledde ffe ng'abiyisa mu Ssaabasajja Kabaka mu myaka gino gyonna 33 mugoberera leediyo era nga mumanyiwo olwaleero ekyokusabira omutanda kwasabiddwa abakatoliki bachache mu Uganda n'abalala nga bumumanyi ng'olunaku lwe mu ngeri y'enjawulo 31 nga bwemugoberera entujja ejja kubeera y'amaanyi olwaleero olw'okubala tukuŋŋaanya abangi ennyo awo nno twagala okumusabira omutanda atukoze bulungi mu bintu bingi mu byenjigiriza akoze kinene ddala mu mbeera ey'amasomero ate era n'okutuwa scholarships abayizi abamu ezigenze zibawanirira ne basobola okusoma mu masomero ku madaala agatali gamu kuzimba amalwaliro okulwanyisa endwadde ezimu nga mukenenya fesitula ate n'ebirala omutanda asitudde omutindo gw'empisa mwabo bakulembera tweyongedde okumanya ennono n'obuwangwa era omutanda akoze kinene okusitula omutindo gw'abakulembeze aba gavumenti ya Buganda abakulembeze mu gavumenti ya Uganda era abamu bagenze bayita mweru byagenze akola ne basobola okufuuka ekyo kye bali twagala nno mu ngeri enjawulo omutanda oyo okumusabira olwaleero omukama Katonda amwongere obulamu obulungi amwongere okutukulembera obulungi atukulembere mu ddembe ate era omukama amuwe obuwangaazi ekyokubiri tutunuulira abooluganda era ne tukuza olunaku lw'abakadde kitaffe Papa Francis mwaka 12 mwakumi na mwenda mchuwandiko cha Christus Didi oba Kristu mlamu yasaba abavubuka okutambulira awamu n'abakadde. Abavubuka Katonda yabawa era we muli namu abaana bato mugenda mukula ne muvubuka naye ng'obulamu bwe mulimu muwulira bulungi osobola okwebaka n'ozuukuka ng'owulira owulira bulungi. Bw'ogenda okula ng'okaddiwa oyinza okugenda mu kitanda ng'owulira bulungi naye ogenda okuvaayo mu kitanda olumu ng'owulira omubiri gukyuse. Abavubuka tutambula nammwe fe abakadde naye ate abakadde ne batambula n'abavubuka nga twesanga nga abavubuka n'abakadde buli omu yeetaaga munne. Kale nno abakadde bayise mu bingi okutuuka ku myaka gye baliko era bwe tugenda tuwulira bye batunyumiza mu ebyo bye bagenze bayitamu abakadde bano bajjajjaffe tuzuula nga bamanyi bingi era batunyumiza bulungi ebyo ebyabafuula kye bali bye baagendanga bayitamu era balina obumanyirivu mu bintu bingi. Batulabula olala ne batulengeza wa gye tugenda. Fe abato bwe tutunuulira abantu abakulu, abantu abakulu baba batulengeza nti ekyo kye bali naffe kye tulibeera. Ate bwe batunuulira ffe abato, abakadde nabo bawulira nga baali era balaba nga baabeerako abato nga mmwe abato bwe muli kaakati. Okubeera omuto Katonda aba agenda kuteekateeka osobole okwetegekera obuvunaanyizibwa bw'ayagala omukolere mu maaso. Era olaba abaana abato bangi beesanga nga babeera kumpi ne bajjajjaabwe, bajjajjaabwe era babaagala nnyo tubayita abazzukulu era abazaala abaana abo abato bawulira bulungi ng'abaana baabwe babaleese owa jjajja. Kale nno kitaffe Paapa Leo omwaka guno yatuwadde omulamwa ogugamba naye nze sigenda kukwerabira. Ebigambo ebyo tubisanga mu kitabo ekitukuvu mu kitabo kya Isaaya omutwe ogwana mu mwenda akanyiriri 15. Abakadde situyinza kubeerabira kubanga mwe mutuzaalira abatuzaala oba mwe mutuzaala okusinziira wali emyaka gy'alimu. Mwe mufudde eggwanga lino okuliteekateeka obulungi kuba bingi bye twenyumiririzaamu maanyi gammwe ge gaabiteekawo, magezi gammwe ge gaabiteekawo era nga mmwe mwateerawo omusingi kwe tutambulira ng'okubeera wano nga tulina eyeezo mu butuufu tusaanye kwebaza yeezo oyo olw'ekyo kye muli. Tusoma mu kitabo ekitukuvu ebigambo bino: omukazi ayinza okwerabira omwana we, omukazi ayinza okwerabira omwana we ayonka n'atakwatirwa kisa omwana we gwe yazaala? Weewaawo abakazi bayinza okwerabira abaana baabwe naye nze sigenda kukwerabira. Katonda eyatutonda naida inda kufeda bila abazanda batuzara situ inda kufeda bila arena fabana situ inda kufeda bila makande bafe buli omu awira okubeera kyali mu butuufu nga waliwo abatutuusaawo Katonda tumwebaza olw'okutuzizika mu ngeri zonna naye twebaza nammwe abakadde baffe bajjajjaffe olwa byonna bye mugenze mukola twayagala okwebaza Father Robert Sebaduka ye chaplain w'abavubuka mu ssaza lino era twagala okwebaza ssaabavubuka Muleme John Vianney era twagala okwebaza n'abavubuka Kirungi Maria be batukulembera mu ssaza lino ng'abavubuka mu ssaza era embeereza eno gye tulimu abo be bagirimu butereevu era batuwandiikira ebbaluwa nga lubereberye ng'omusanvu nga batulengeza gy'olunaku luno lujja kutuuka ne batuwa na wiiki nnamba wiiki y'abakadde yatandika ku Sande ewedde nga 19 eggwako olwaleero nga 26 era olwaleero tukuza entikko ya wiiki y'abakadde tweyanziza tweyanzeje okutuwa omukisa guno ne tubanga amaaso gaffe esaala zaffe tuzisimbye kumwe abakadde era nga mu wiiki eno abakulu abo nga bwe baatugamba wabaddewo bingi ebibadde bikolebwa gamba abavubuka mufubye okusemberera abakadde n'okubalambula mu kubalambula nga mugenderera okubabudaabuda n'okubongeramu essuubi mufubye mu wiiki eno okusoma n'abakadde essaala eyo gye mubadde mugenda ne mubasisinkana mubadde temuyinza kubavaako nga temusomye nabo ssaala era mu wiiki eno mufubye okulaba nga waliwo ettu gye mubadde muwa abakadde yonna eyo mu ssaza yaffe abaasobodde okukola entereeza ng'eyo ebasobozesezza gamba abakadde okubawa sukaali okubawa ku munnyo okubawa ku buwunga okubawa akaceere okubawa sabbuuni okubawa ebyo ebiddaabiriza obulamu ebibukuuma naye ate era mugezezza n'okukola emirimu emirala gamba ng'okukola emirimu egiyamba okusitula abakadde gamba ng'okuyonja awaka waabwe okubateerawo akatandaalo okubaleetera ku nku okubaleetera ku mazzi okubaleetera ku manda n'ebirala abavubuka nga mugenze mutambula mu wiiki eno eyo gye tumaliriza nga muli mu bakadde bwe muba musobodde okutambula nga mulina omusaaseredooti ekibadde kirungi nnyo okuyamba bakadde baffe abo okulaba ku ffaala eyo gye babeera n'okuwuliriza akagambo ak'omwoyo akabavaamu ate ne babaawo n'ababadde beetaaga okufuna amasakaramentu mu wiiki gye tumaliriza ekyo kibadde kisoboka bulungi olwaleero n'abooluganda tutuuse ku ntikko ey'okukuza wiiki eno ey'abakadde twebaza nnyo matale nga paalishi we tukuŋŋaanidde olwaleero abakadde baffe bano bajjajjaffe nga bali ne bato baffe bano abaana baffe ne tusobola okubeera mu kitambiro ekitukuvu era nga tubadde twegomba nnyo tibwe tusoma bwe tuti abakadde bali ku mwanjo nga tuwa n'eddembe okubaako ebyenjawulo bye bakola mu mmisa yaabwe. Mulabye jjajjaffe yatusomedde essomo erisoose, atwalidde ne zabbuli ng'ate ye tataddeeku gaalubindi. Laba nze amusinga okubeera ng'ali mutoototo, laba obuuso musabise gaalubindi. Neweewuunya n'ogamba, mukadde waffe ng'oyo asobodde atya okutuuka ku myaka ng'egyo ng'amaaso gakyalaba bulungi? Abamu olaba nga n'amatu bakyasobola okuwulira obulungi, era ndaba ng'egye buteredemu nga mugoberera. Ebyo bibeera birabo Katonda byawa omuntu n'asobola okuwangaala ng'ate akyagoberera bulungi. Mu kitaabino nga kino toyinza butebaza Katonda akutuusizza ku myaka egyo, akukoledde by'agenza akukolera n'ebyo by'ogenza okukolera kwa bazzukulu, kwa batabani, kwa bawala bammwe n'ebirala. Kale nno abooluganda, olunaku nga luno olw'abakadde, era abakadde bwe bafuna omukisa ne baba nga basobola n'okuweerezaayo essaala y'abakristu, era ekitambiro nga kisooka temwalemye kubaako njejje mwesabiddemu, naye n'okuweereza essaala y'abakristu baba bakisobola. Misa ng'eggwa obanga ewedde, fe abantu twegomba nnyo okuwulira sipiiki eva mu jjajjaffe, eva mu bano be tusoosowanyiza olwaleero, owulirenga bw'ayogera ebintu ebijjudde amagezi. Mwebale kuwangaala, mwebale kubeera ekyo kye muli. Katonda tumusaba ayongere okubayamba, mugende bulungi nga mutulabirira, nga mutuwabula, ate era nga mutubeerera ekyokulabirako. Tuyinza okugamba nti abakadde tubakolere ki? Ekyo ekibuuzo kisigala gy'oli. Gw'oyinza okulaba osobola kubakolera ki? Naye abakadde basanyuka nnyo bwe tussa ekitiibwa mu ebyo bye bakoze. Abavubuka b'ennaku zino, abaana bata b'ennaku zino, ennyumba y'omukadde w'abeera ayagala nnyo okugikuuma nga nnyonjo, n'ebintu by'okubikuuma obulungi. Bwe baba nina pulojekiti ze baateekawo okuzirabirira obulungi, ozikuuma obulungi, okuuma obulungi ettaka n'okulaba nga tutambulira awamu mu mbeera ey'okuyambagana. Ekisembayo abooluganda, kyekyo eky'okukuza olunaku lw'Omukama luno lw'17 mu gw'omwaka A. Amasomo mugawulidde. Mu bufunze Omukama nga ayogera naffe, Omukama atulengeza gye tulaga, anti tugenda tukula era ne tutuuka n'okukaddiwa. Oluusi nga tuyise mu mbeera eyo tutuuka okumaliriza ettundutundu ery'obulamu bwaffe obw'oku nsi, okufa ne kubeerawo. Okufa bwe kubeerawo, tugenda mu mbeera ey'obulamu obw'olubeerera. Wabeerawo okusikirwa, abantu abakulu basikirwa, ate eyo embeera y'ey'okuzuukira. Kale nno tuwulidde mu ssomo erisoose eryo lye tuwulidde nga liva mu bbaluwa, livudde mu kitabu ekisooka ekya Bassekabaka. Tuwulidde Salumooni Omukama ng'amulabikira. Bw'amulabikidde, tuwulidde ng'agamba, saba ky'oyagala nkuwe. Salumooni oyo yali afiiriddwa Kabaka Dawudi kitaawe. atengo mukama amusikiriza kitawe naye ate Salmoni nga yeraba mwana muto ng'era n'okufuga kasobola. Awo nno nga Katonda amugambye asabe kyagala amuwe yali yeetaaga ge magezi. Abaana bato twagala magezi, abavubuka twagala magezi, abasajja n'abakazi twagala magezi. Buli muntu abeera ku nsi ayagala magezi. Mu kutya Omukama amagezi mwe gasookera. Era bw'obeera n'omuntu n'olaba nga ayolesa nti mugezi, akwesimisa. Era olaba abaana abato okubeera mu ssomero muli mu kuwagalibwa. Amagezi ago Katonda ge yabawanga ekirabo gagende nga gayambibwa mutegeere okusingawo, ate musobole okwetegekera obuvunaanyizibwa obwo Katonda bw'ayagala mumukolere. Twagaliza abaana bato, abavubuka naffe ffenna tweyoleke nga bwe tuli abantu abagezi abassa Katonda, abamussaamu ekitiibwa, era abakola ebyo ebiweesa Katonda ekitiibwa, era abakola ebyo byatutuma nga tubikola bulungi. Situleba mu kitambiro kino ekitukuvu era okwongera okusaba Katonda oyo ajjule mu ffe ffenna ffenna, atuwe ebitone bye ebyo bye twetaaga tusobole okubeera abaana be abo beyagaliramu. Nga bwe tuwulidde mu vanjiri, Omukama abadde asimba olunwe obwakabaka bwa Katonda, era atuwadde ebifaananyi bya ngeri ssatu, n'atugamba nti obwakabaka bwa Katonda bufaanananga eby'obugagga ebisimire mu nnimiro. Omuntu bw'abizuula atunda byonna by'alina n'agula ennimiro eyo. Obwakabaka bwa Katonda bufaanana ng'omusuubuzi anoonya amalulu amalungi. Bw'asanga eddulu erimu ery'omuwendo omunene, agenda n'atunda byonna by'alina n'aligula. Era n'atuwa ekifaananyi ekirala n'agamba, obwakabaka bwa Katonda bufaanana ng'ekiragala ekisuulibwa mu nnyanja. Ne kikukumbiriza ebyennyanja eby'engeri zonna, bwe kimala okujjula bakisika ne batuula ku lubalama ne balondamu ebirungi nga babissa mu nkanga. Ekifaananyi ekyo Omukama kyatugeredde mu ngeri essatu kituyambe ffe ffennyini okwetereza. Ffe abaana bato, ffe abavubuka, abakadde, abalenzi n'abawala, abasajja n'abakazi, naffe abasaserdoti, bannaddiini, abasomesa, batikya, buli omu mu ffe tuli baana ba Katonda.

0: Mugana wange Matia
1: Sebo
0: Nsanyusha okuddamu atokuuliza
1: Amina
0: Ebigambo bya vika bibadde biwoomu ddala
1: Era yenjigiriza gyawadde olunaku olwaleero Abdala nga twega tafenna mwekereziyo okuza olunaku lw'abakadde olunaku olwaleero Ategeezezza nti omulamwa Papa gwe yalagira obwobaka guno butambuliddeko
0: Esebo
1: nga tukuza olunaku olw'abakadde mubadde kugamba nti naye nze sigenda kukwerabira era nga omuntu ogwo gwaggibwa mu kitabo kya Isaiah omulanzi omuntu ogwana mu omwenda okubakkanyirako 15
0: Esebo
1: era mubaka bwennyo akubiriza nnyo abavubuka n'abaana okwongera okutegeera abakadde ekisinga okunkwatako nti bwe tubeera tweyagala abavubuka nga tusambagala
0: tetumanya
1: nti gye tulina gye tulaga era n'abakadde abatuzaala bwe tuba tubayisaamu amaaso
0: tetujjukira nti we tuli we baali
1: olufaaza atera okukyogera agamba nti omukadde yaliko omuvubuka ate yaliko omwana ate ffe abavubuka tetubeerangako bakadde
0: so abakadde be balimu kitubimanyi
1: kati ffe tetubimanyi naye ng'ate bye tulagamu
0: weewaawo
1: kakati yebadde enjigiriza y'omukulu era twogere ekisambyo kya minisita kyoki kyeyongerayo lwakuba ffe akadde ndaba katugwako naye nga twebaza bonna abatubaddeko nga batuwuliriza
0: weewaawo
1: naddala bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ekirala ekikulu olwaleero nga bwowulidde era ekereziya ate ne mu kkanisa eri mu bakristaayo kwe kusabira Ssaabasajja Kabaka olw'emyaka 33 ng'atudde ku nnamulondo y'abajjajjaabe
0: alamula
1: alamula Obuganda era ekyo Vika Jeno asiimye omutanda olw'ebyo by'akoze naddala okujjanjaba abantu be okutaasa n'okunyweza obutonde bw'ensi okulwaniza abantu be naddala ng'ayita mu bigambo bye gazze atuwulira bulijjo

0: Aloni eno, osobola jifri ya kutabi ya ferio na musawa munana zoka. Onyule banga liwa kuwa kusasula ya miezi chikumi ya habidi mila ambirira. Kupa kuname tali ya kusasulila, noti munana noti noti, bibidi atano, bibidi atano, okuma nyevi singa o. Omugano guno, bukomanga asatu ugomukaga. Stanbic Bank inungamizu wa banki kuru ya Uganda, sente za wa customer, ziku miwa chitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda. Okutuki la dawa kubukade kumi, ama teka nubu kwa kulizo, bigo medilwa.
1: Miaka 15 wendo nga muzukulu wa kisolo sonko judi omuso akuweleza maulie ne programu ezenja ulo omulie zebia mfuzi ezebia nkula kulana omukwano wamuna ukusomesa kari nunulwenza ungeyo sonko judi omuso habakola basebo ni banyabo okumwega teku nga jaguze miaka 15 nga limu radio sonko judi asese wa miaka 15 ajijaguze nabana bazali wanga tebatusa mchivulu chatu umye sonko judi at 15 years in radio save our premies ngina kusomesa bilu mwendo mwezo kumuna no mwaka kuna kupatero shamu jimasaka habange mjetu jagudise wamune sonko judi wamune abana bazali wanga tebatuse tukenda kunyumirwa hanti abayimbi abamanyi mugwanga bakuyimba embutu zifuge ngambe ngomi nganda holu wetulia wamune okunywa ngine kusumeza bilu mwendo mwezo gomuna no mwaka kuna kupatero shamu jimasaka okuingi na mituwale bili kwesa tu vye pia mituwale tanu hemeza mituwale asatu ngatemi liango jia kukula okusewa kumye zaka ungezi biwa kidwa hajati sala bridles masaka angeliki cakes and cafe masaka topu modo Uganda topu tailors kusitefji complex masaka seloma shoes mchikupa masaka juwana farm supply kulwebu kakata masaka pioni tents chijabwemi aseno fans masaka sento wa mne region widows class fashions masaka enokatikino jizesunga kuchapa pateno shamuji masaka wa mna radio budu radio yomu ntuwa abulija
2: Bwake day wasuzo tia Uganda koloko koyake amachago gafusa manyuvu ngateno runakuruo rweyonge dokubero ruakabi wambulis ganya nunji kula voice bando ya MTN yona wakati wesawe mune bidezo kumacha wefu nile dachika satu wezo uwerere ezikuwa MTN kwa MTN nga zima lorunakururamba niga star emu noti noti stabili emu hashi ofu nile dachika zezo uwerere buli runaku sumurure chibozi cho kemera kukabite wo kwasa ganyazi hasozo kubira kumuzei sumurura umurilo kukulimu neda chikezo uwerere okuvamu MTN ngatuli wamu inkura gana ya fitere mesebwa
3: MTN
2: MTN irungamizwe chitongole chi Uganda Communications Commission
4: Benji biyo tumanyi, biyo ulilo buhulizi mwanga genja ulo, okwetu ulolensi yo na mwetu ni mguanga liyo. Katitulo ulilizo manye, tukwa niliza mpugwa mkalimagezi, okuvo kusewe tanezo kumacha, paka sa mkagezo mtundu, wano kredio budu.
5: Kulika yo ewa chitunze gomba edachi kebula yo abili mutano na tokuwe sawa umukaga ogwe misena guluna kuluwa lero mteka teka ya kalimagezi kwe wazawe wale kupiranga uliriza omugave muzikulu wandu kwa chivomba salimu wendio kusogolo kupiranga nkweleza mwebale nyoba nange kansuke abawelezo obaka atinamu abawelezo mliba dembo kusigaranga mweleza obaka wa mwenja kubanga mbuso manevi buzo mbilabi wano nabiyo njia kubida mchechi yinsonga luwachi wendi wano mgana wangi kasoma basi ogami nti ongudeka anaweya na ye chibuzo cho njia kuchidamu mgana wangi kasoma basi wale kuliza ogami nti onyumirwa nyo program kalimagezi kuredi yobudu kale wale kuliza songa atene mgana wangi omulangira Mawanda Livingstone ndagwe mnanda gwe ogamba chi mwebale kuliriza abantu benda gwe erwengo na ogami ntu yagala nnyo program kalimagezi kale webale kubiranga koli kansala na muli Mary ataita mkumulondi guno bagayi ndabira abantu be kalungu bangamba abaduka ka abantu be kalungu kansala walagawa kansala tutade ko kitundu osinzide na webale kubanga uliriza songa teddig ya haya ogami nti ebisingo bitegerera wano era singa programu ebirayo buli lunaku nganange enteekateeka ya radio mnange naye bandala baba kone enteekateeka yayo nayo nga bweri bandala mnange naye nga Sebuyungo Suleiman nawe bali kubiranga uliriza ogambo tiawe bali kubanga ku olio government programu ekunyumira nyo baka bonji naye kansobi manya gamose kitole ko Israeli nawe bali kubiranga ku oli muto wange Nadri Moses ogambye nti radio budu oye kale Julie Hertz ogambye nti kinechasa mwache etika kati mwe mchirina kale webale kuliriza songa ate Kizito Yiga osika na ogambye nti koli webale kuwerango uliriza Stephen Gwaif ogambye nti abili mwe tano kwa abili mwe tano yeye njini jetulimu tulimu abili mwe tano abili mwe tano webale kuwerango uliriza nante za Eva na ogambye nti uliriza koli musidamu kukagame lo saluni kukagame nti nebe chiriba chichi sirivako kale webali kubira ko sande cheo sibangambyo tumbuli dabantu awo mchida mwebali kubako songa tine mugana wange joja awo mukatale na webali kubira nga uliriza bana sekabira Mogadishu na ogambye nti poli kale webali kubira ko webali kubira nga uliriza songa ate ne mugana wange Badailega Jacobo na webali kubira nga uliriza Badailega ogambo chaturudo kubira nga ate mjwanyi wange nga tuuliziganya na webali kubira nga kuoli webali kubira nga uliriza kati ono Kizito Hakim asinzi Deboko Mansimbi ogambye nti Trump yetalina bantu basobola muwa bulamu lutalo luno nga nabango luna amukuba teri mukulembeza atalina bawabuzi ngenda kudda mnenga teri mukulembeza ataina bawabuzi in fact teri mukulembeze ataina bawabuzi okujja ko nga abawabuzi ate tubawuliriza awe wabero obuzibu nenga buli mukulembeza abira nabawabuzi in fact ku Trump ayina abawabuzi abamwabula ate ne kulutalo no kuliko nabawabuzi abamuyamba ko kwakati Trump yabadde ko nakafubo no mumyuka we Vince JD Vince kwakati ye mumyuka we amyuka yayogedde ko babadde mukafubo ye ne amudumizi wabo wamaje amamaje gabwe General Dan Kane batu babadde ko mukafubo wamu buli omunage na maso no kumwensonga zeruachi Trump taina gena maso na kudumira bajasi ba CENTCOM okusigalanga basa julo lutalo runo era mukafubo kano ke babadde mu White House obama mu White House ba bingi be bamubulide nga ye omumyuka we David Vance okusoka si wantalo si musajja wa ntalo tayagalira ddala nnyo bintu ebyo bya ntalo in fact ku nsonga David JDVS ziyawadde Donald Trump mu lutalo luno beba America abakoseddwa ngagamba kituufu aba Iran osobola oba kubiroba kubye naye tunulira nnyo obulamu bwa America abakoseddwa n'aba America abafudde tebasobola kuddawo kino nno kiba tekyetaaga lutalo luno kuwanvuwa ndozo laba ye kyamukutteko ze nsonga zaabwe ng'abantu ewaka nga gamba nti batto mu America gojja kulooza nti okubya abairani naye famire gyottidde mu America waabwe si kirungi kubanga gye buvuddeko in fact ya America bana baba kubye ne babatta baba kubye bana ne babatta era baziddwayo ku butaka ne Trump yabaddewo ku mikolo gy'okulisivinga abantu abo emirambo gy'abantu abo abakubiddwa eyabakubye Iran so namugamba tunula nnyo abantu abo then wekyokubiri bw'otunulira General Dan Kane yamugambye nti okuwanvya olutalo luno nabo kirina gyenkusa kikibakosaamu in fact ne bw'otunulira ensimbi ezigenda eza Amerika ezigenze mu lutalo luno ensimbi empitirivu bagula ebintu ebyebbalina okukozesa ebintu ebyebbeeyi olutalo luno duwangula jjukira teruli waka olutalo luno luli wala na Amerika kati buli kintu kye bakozesa kya sente mpitirivu balina okugula gundi ze tuyita interceptor zino eziri ku large scale interceptor zino ebikwata bomu miza ireze ziba zisindikiddwa bya bei bya bakozesa kati economically kiba kiina we kiyingirira ebyokwerinda bya America kubanga ensimbi ezandi badde zikola ebintu ebirala ate baziteeka mu lutalo luno yero yagambye nti lusobola okugwa we wawa America ina amaanyi era nga America yamaze yagambye kusimbula kukuba Irani ebyaddala ngovudde mu bino ebyogamba nti katugenda kusasira abantu ba bulijjo tureme bakuba ate tubakosa bannalumanya ne basalumanya tetuyina bakuba nga America yagambye bugambi nga bwe yaleeta ebyokulwanyisa byayo byerinaawo emmeeri zonna ze yateekaawo za Abraham Lincoln n'endala negamba katugenda kusimbula kukuba Irani nga tetuzze ku ate bagadde Strait of Hormuz baba jigudde akakatonda esobola jikuba n'ejikakanya n'efukamira naye yamugambye ekyo ate si kye kyatuleeta bw'otunula olutalo luno abantu bano abavuddeyo ne bawabula Trump
3: ulabanga baba deba cheboge la chitufu kubanga Amerika olutalo yarujja kumulamwa Amerika ngegenda Iran yagenda kuyimiriza Iran butakola bya kulwanisa bya nyukiria wetwogerala wa nyukiria zirimu kukula zikula zichagenda maso singa Amerika kubanga nakati wetwogerala wano gundi yawe kula jarimu 60 kati twinzo enzomanya enzo kubanga erinye nga jibujja bagenda notalo nga lucha agenda maso singa lugenda emyaka n'emyaka n'emyaka batuke nokola nyukiria botunulira ebyatwala yo Amerika okuyimiriza obubinja Iran emiriza obubinja bo Amerika bwaito baba tujju omuli abesibako bomu nebagenda basubalumba mawanga amalala kati ate yabivaako kati ate omulamo gwe batunulira ate gwa Strait of Hormuz tekwali ko kantu konna ku byatwala Amerika mu Iran Strait of Hormuz tayali ku nsongezo kati ate buli kimu kyavudde ku mulamwa ne kidda ku Strait of Hormuz etali mu nsonga za twala Amerika eyo kati abantu bano webatunula ne bagamba ndi mukama waffe tukuba abantu bo tubakuba naye kati omulamwa guliwa kubanga botunula n'endagaano gye bakola ekiwandiko kino memorandum of understanding gye bakola yeregbenyinge 14 ebyokutesa ku nyukiria bali babiyongeddeyo maso kati abasajja abano kwe kugamba nedda mukama waffe katumuwa amagezi era bobanga ononye ensonga lwaki Amerika tekyalumba ngovudde ku byenteeseganya ziro wakati wa Oman ne Iran ku byokugula Strait of Hormuz n'amagezi ge bawadde Donald Trump abamu ku bakulu banne nago mwegali okusobola okusooka okubeera nga ayimiriza enteekateeka eyo so mugana wange ndoozaawo nkuze mbulungi Trump ayina abamuwa amagezi wewaawo ebintu emu abikwata batyo Mugabi Ben olikyaba kuza ogambye nti Amerika yakaspendinga ensimbi meka mu lutalo luno ne Iran yakaspendinga ensimbi meka mu lutalo luno Amerika kankudde mbwe nti okusinzira ku minister gwe tugambanga avunanzibwa ku byokwerinda w'eggwanga lya Amerika naye nga yo tujiyita Department of War bube bagiyita be babadde mu parliament ya Amerika mu senate nga bagenda maso n'okwanjula buli kimunga be kitambudde n'okwagala okusaba sente endala bamuyita Peter Hexen yategeezezza nti Amerika yakakozesa billion dollars amakumi asatu mu musanvu billion dollars amakumi asatu mu musanvu n'obukadde bikumi bitaano ziyakakosa mu lutalo no billion dollars amakumi asatu mu musanvu n'obukadde bikumi bitaano Amerika ziyakakosa mu lutalo no mukana wange Mugabi Ben naye era wakati muku seven simbi oba mukwanjula enteekateekeyo yasabye ensimbi endala eziyinza okubeera nga zongera okuyambako olutalo luno okusigala bazikozese mu lutalo luno yasabye billion dollars nkaga mu musanvu okwongera olutalo luno okulaba nga bye bakozesa bibamala botunulira ensawo eno olaba nga nnene botunulira Amerika sente zeekozesa olaba nga zijimenya kubanga kati bobanga wakakozesa billion dollars asatu musanvu n'obukadde bikumi bitaano ng'okyayagalayo billion dollars endala nkaga mu musanvu olabira ddala nga kikuyingidde era kino kyaleseewo n'okusika omuguwa wakati w'abanna ba Democrats bo bavuddeyo ne bagamba nedda ezo nsimbi nyingi in fact kyatuuse n'okukubwako akalulu mu senate okuvya da wansi mu House of Representatives ye banga lower house ya America kati senate ye isa waguru isa buli kimu na ye ekiteso kino jukira kiva wansi ne kyambuka waguru paka mu senate ekyayambye aba Republican babadde bangi era akaluka no bakakubye nga bana Democrats babadde bibiri 12 aba Republican babadde bibiri 16 kye kyabayambye okwongera okwisa embalirira eno ne babongera ensimbi ze bagenda okubeera nga bakozesa naye nga Mugabi Ben okwongera okubulira ku nteekateeka eno Amerika yakakozesa billion dollars asatu mu musanvu n'obukadde ebikumi bitaano bozitunuulira olaba nga nsimbi nyingi sintono botunulira bogera geranya ne economy ya byenfuna bya America kubanga byo bitambulira ku $1 trillion $13 trillion na ye nga botunulira Iran teina official

0: Echali radio budeyo muntu wabulijo chenda munana kumuza munana na chenda mutano akumuza tano hehehe tulimu kwenju kanya miaka abili mwe tano miaka abili mwe tano mwana ya zari buwa nga tuta andika katumusajja mkuru abamu bazaddene bannaabwe abalaba wasiza bannaabwe bafumbidwa lugendo lubadde lunene mukama rutukoledde mu ekisa netulutambuza bingi byetujukira bingi byetumanyi ku radio ya feno mayengo getuyisemu esanyu nenaku nayenga byonna tukwatiza wamu gwe nawe oli eyo ogamba nti nze emyaka gyempulidde radio buddu kino sinza kukyerabira kyanyumira nnyo ebbanga lyempuliriza radio buddu nganze bwembeera onengamba nti ha nina bye siyinza kwerabira nali mumuteeseza mmeeme ekyazanga nemmenyeko okugulu olwo lunaku siyinza dwerabira omupiira nga gunyumye omwana okugulu n'akubetenta nansindika mu retirement ey'amangu siyinza kwerabira nti kampuni yambeererawo ekyo sisobola kyerabira nti nali ku ndiri emyezi egiwera kumpi mwaka mulamba naye kampuni yambeererawo omusaala gwange nga gujja nga bannambula nga bambudaabuda eyo yebuddu ey'omuntu wa bulijjo tufunye okutendekebwa ekyo nikyo siyinza kyerabira nze puroguramu ze sinnakola mu kampuni eno ntono kwa bwenzijukira kampuni eno njiyingiranga ennaku z'omwezi ssatu omwezi gwali gwa January 2026 kaakati kano keka history akamuzukulu wa nviiri mba ndi waka mukyalo nali nzize na ku Krisina mu biseera bya nnaku nkulu byali bya Christmas ng'essimu ya mukama wange ebiseera ebyo yali Alex Katende akuba essimu oliwa munnabuddu oliwa ko nze ndi buddu naŋŋamba nange ndi buddu ndi ku radio buddu wa naye omuntu wa bulijjo omanyi weeri ko nze simanyi bulungi weeri naye engeri gyenzaalwa Masaka nga gyenkulidde teyinza kumbula ŋŋamba bugambi luguudo ko ye nti jangu ku Eugene Street gyesemberanga ku Masaka seeke nali nkyali mukyalo tutuddeawo mu lujja tulinaemusajja mukulu muzeeyi tunywa kacyayi awo wenakaleka kubanga mu bigambo byaŋŋamba tosobola kusoma mawulire ŋŋanze mmanyi bwe twali ku yunivasite wagasomanga bwe ntyo bwe nnyingira buddu ntuuka bampa intaviyu n'enjimala naŋŋamba ofunye omulimu ateeka naddayo n'entandikirawo okukola olunaku olwo nzijjukira muzeeyi agenda okulaba mwana yagenze agambye agenze kufukumba muyise ku mulimu omulala nga tadda ziwera saa 12 bakuba essimu owange gy'oli ko nze gyendi natandise okukola nti omulimu gubadde gwambagirawo olunaku olwobuddu yazimmenya ko nze kati onyuka saawa mmeka ko nze ndoza saawa 4 muzeeyi najja nanninda ssebo saawa 4 ez'ekiro n'avuga emotoka nannona emirimu n'enjivaako ku saawa ndooza nga zigenda mu 7 nga wali mu motoka alinze litabanirye buddu otuleze tuvudde wala nga nzize kusoma mawulire na birango n'embisomera ebbanga nengavaamu amawulire gwali eyo tujja kuwayamu ngambe nti ebiseera wasomera amawulire nali ntandise okunga mpulira buddu kwaiza egimu ku mirimu gye natandika najyo naye eyakagiwulira kati tamanyi nti nasoma ku mawulire waliwo program je baddamu awo ne bampa mbisa bye nasomera amawulire nga bagiita request line yaitibwanga request line. Request line yeyo yatambula ngo kuva ku Mande paka lwa kutano ebiseera ebyo request line nga bawuliriza bakuba amasimu ekiro nga bwemulaba eno Jack G yabakoleranga the night groove kati eyasooka wayitibwanga request line nga nsulamu nga nze enkuba enguliko y'ekiro ng'osaba kayimba ku kayimba ekiro kiramba eyo nayo ng'enyumira ludda lwayo eyo luba teruli busa ne bansimbula kadongo kamu kati waliwo abawulira kadongo kamu ezibisa bino ng'akolwa kaamaadi kadongo kamu yalimu ku ndawula yamukolanga puroguramu egenda okuddako eyatugunjuke nayo nagikolako olw'ebiseera we nagikolako era bakama bange omulangira wafuniramu akagirawe nabaga ndawula genda ohostinge ba Hajjati Salama era sibamu kwenkuluntaza nga nzijanga nkola kalema bw'amalirize emigozi oba n'egiba gimusumbu wange akomawo ng'akola eyo gye tuvudde buddu gye tujje nti ekuteeka mu ttanuulu n'ekufumba ogenda okufuluma ng'oli ttaffaali eriyidde buddu otujje wala leero nakedde muyeebazibwa Mukama ku makya puroguramu eyo yasooka kukolwa Cobb George William kati nze njirimu oli bw'omugamba nti ndawula yali akoze ku puroguramu mukyakaze ayinza obutakikkiriza agamba ddi naye mukyakaze eno nagikolanga nga ngikola ne Henrico Kabanda nenjikolako ne Rose Namwogerere nenjikolako ne Suna Ben kati emyaka egyo gyolaba nti gyanjawulo bakomando banjawulo bonna nakolako nabo wano jjo lyabalamu nabadde muserukeera byonna twebaza bakama baffe abatuwa emikisa egyo ne bagamba geza wano ate nojja n'okolawo eyo ye buddu nti omwana afulumye ku buddu wano afuluma muteeketeeke nga muteeketeeka jjudde gwe munaffe ali eyo kikyogamba biki bakozi ki njagala ombulya bakozi ki gwawuliriza rediyo buddu eno bakozi ki bojjukira nti waaliwo omukozi gundi yakolanga kino olwaleero ntandise n'abakozi oŋŋambe nti buddu yalina omukozi bw'ati yakolanga kino mugandange
1: muzukulu wa Mbiri
0: zikire mpalaata
1: awakula Godfrey
0: nsanyusa okuwuliza
1: ate
0: DJ Kerry ate yali mulala
1: yali ani
0: oyo no yali musomina wa mawulire
1: nayo kitegedde nti mbudde wala nange
0: yeyitanga DJ Kerry super muggo bamuyitanga kaketo Frank Kelvin ye yali DJ Kerry network ange kuchankala nyeko Seruganda wakulombuzeeko kati olaba wakula ajjukira ne DJ Kerry yali kaketo Frank Kelvin ye yakukolera nga muli nnya eryo owaay wanji Seruganda
2: bale kuweereza
0: kitiibwa kya Mukama
2: wewaawo nze kuuki
0: kuuki kuuke kuuki
2: ndi Katooba
0: Seruganda mukozi kigwoga nti twali mwaliwo omukozi bw'ati
2: omukozi
0: mee mu miaka joji uliliza ngo mukozi yo katitachi aliwa inakoje wala jari mukozi chi
2: nga ni wala jari yo
0: kuganga nga yakole lako kubudu wano
2: Rosetti Mukasa
0: Rosetti Mukasa katibambi mkama ya mojulula
2: Negun Nerozi Chidundi
0: Rosani
2: Chidundi
0: bamu itanga Chigongo
2: Chigongolewe Zeli ndaula banji kubanga Nzo kutani kwa kutegera nga mpuliriza radio ewaka badi tata ya jiteganga nyo kumacha program serukera ati nga kuba kuhuli ingala ati nga matagamba mwabu lango vugamba mugolo koke zukuka turumberu wabu mpologoma wabu mpologoma wateru wana tekulia
0: buterewe ya banga serukera
2: ati ya unga kwa mbimo tugenda kusomero ngodao niwe kwa teka mbukuli lakala mkaza ama goro koka rumberu wabu tuloto wakumacha siguko ya wabu siguko ya wabu tuloto wakumacha mbilao ni mpliroli mbari ingana mwetu njijukira programu serukere
0: hey, wow.
2: Utivatu zukusanga kumacha tugende tusomi na uyalinga biriena biriena biri esatu kufatu wali mprimari
0: we wow
2: uze kuki indikato
0: we bari kwe kumira ku radio budo eyo muntu wabuli jakalanga intro ya gamba angatia ya pira ngangabagama zuku kukole tokole no kulia talienga olumbe obwavu bute korela obwavu mporogoma botwera unake kulia mwari mwebi gambe byo akantu ako bisebe programu yonge kule buwa habati ya weka banda kukwe kuki ovude wala halo zichile mparata sebo
3: hili ya jande mangu kukwe ya kachari mwana moto mwazukulu waziri ndi kate hude nosotio kira mwenga jande mangu kukwe ya
0: eda abantu wapu mbedile maba mpita mwazukulu wambiri mbi
3: wambiri mbi amani ya
0: esebo
3: kanyama tunibati hude kukwanda wazi
0: msanyi sokuuliza
3: amina
0: bichibyo juki da
3: ya kule jesu ya kakiri mweta
0: jimaenda
3: umuzini wama huli walugembe Moses wabia wama musa jangwe na wapira wakitanga Dumba Siraj mani ya basa kate wama huli ya
0: huli ae Dumba Siraj
3: ya Dumba Siraj
0: Dumba Siraj ndo zabo ya vau walioke waje babo ugere Moses
3: Dumba Siraj
0: miaka abili mwetano kadoma nga kakorera
3: ali kano kureta
0: Dumba
3: Siraj mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala mwala
0: Kwa chila chino gamba? Mwana kamulekera amaka.
3: Mwana mulekera amaka. Kwa duma? Kwa duma? Kwa mwana
0: kwa duma. Esebo.
3: Yelaba.
0: Tue yanze nyo, tue yanze.
3: Kwa duma kwa pola mpola. Kwa duma kwa duma nyo
0: nyo. Esebo.
3: Yesebo. Mwana kwa duma.
0: Nkali mgana angochari kuredio budu. Eyo mtu wabuli jo. Olugendo no tulutambu dena mwe. Katibagana bangiwa mabanzi jukizi za Chigongo Rose. Nebanzi jukiza walugembe Moses. Ekigambo kye nagambye nti ava kubuddwa n'aba muteeketeeke aba muteeketeeke nti eneringa tanuru ekufumba nojja aba ababiri bayina emikutu gye baliko nga basabu editors basunsuzi b'amawulire nga buddu yabafumba ne bajja bwe baatuuka eri nga babalaba nga zaabu so eyo ye buddu radio budalo
4: Hello.
0: Wanji.
4: Nze Jumba Emmanuel ngasinzidde bukono kano Mawokota.
0: Uliwe Mawokota.
4: Yeah.
0: Nsanyu sokuliza.
4: Nango kuba uliriza.
0: Aha.
4: Na program je muuliriza kwa sibo kujitira.
0: Mm.
4: Bore moze singa wacha kwa ni Tamale Moses.
0: Eh.
4: Mwa mpiririza kumunji mpira. Tamale inawe ya zambanga.
0: Mm.
4: Kale yize musete atakari de musete za wasajia.
0: Tweyanze nyo tweyanze ege. Uli abantu mbaleta ne statements za haba nyumira anga. Bigambo baby ayo geru anga. Owaye.
5: Hello.
0: Seruganda.
5: Jeba ni kutata.
0: Kali munangi.
5: Obambu lunji.
0: Mukama achangu umie.
5: Amina mzukuru wa mbiri mbi.
0: Mzichire mparata.
5: Omanyike zijukira.
0: Mm.
5: Yawe Abati Kabanda.
0: Aha.
5: Ayiko Chisenyi.
0: Ndiyo.

0: Nangalala.
1: Kati ojirundeko.
0: Waji?
1: Ojirundeko.
0: Njirundeko mdweno jola wa.
1: Mbobo cha sobro kujukida suruba mkokori.
0: Jangalala. Allah wakibaru.
1: Orundeko.
0: Nabanga nechitange senga vichari simuchida.
1: Tata
0: angayagala nyaga febu bebele. Walu Haruna yabiranga nyoku sports Haruna oyo.
1: Haruna Klaus.
0: Omuteke tebulungi.
1: Walu Haruna yasoka une wadda une Klaus.
0: Majja ko ne kibale no tubera ko mutetsa meme nga kwa bulungi akapira omwana oyo.
1: Haruna oliye yasoka. Haruna Sengoba.
0: Haruna Sengoba. Ontegede.
1: Nkufuna.
0: Kati Michael Kisenyo oyo. Mwagala konye dobozi.
1: Ayine dobozi jenga lili deep. This is towa bulungi.
0: Mungi nyate gundi ono walu kabando nani umganda wa yawe apati.
1: Henrico.
0: Henrico kabanda.
1: Nema
0: nae mwebali nyuku. Ate gwe mkweba za luansonge mu.
1: Esebo.
0: Mwebali kwa msajia mugumiki vizra.
1: Amina.
0: Echito cha sicha angu.
1: Amina.
0: Mwebali kwe isabulungi.
1: Amina.
0: Mtaba Mungu akwa kunkumi lebambi unusenga vimedi mbili mchibda koche
1: nchituwa ramulinyali ya mukama ochari kuredio hudu eyomu ntu wabuli jo tulimu miaka abili mwetanu jimiaka abili mwetanu ndaula ajina ke miaka abili agenda kuweza abili mugumu nga Januari 3 budu mpereza ejo chitufu mpereza alo
2: Mwebale kweleza.
1: Kari mgana hangi?
2: Amanya mgezi joni.
1: Uli karu bubu chiwangala.
2: Karu bubu chiwane kati. Emiri mmoja zomu kaleza nakati ugumu kwa sauni. Radio Budu.
1: Eso.
2: Baba mabasu kukuga kama simunga ya kajia.
1: Chovola bambade chindi mumu 20 karu bubu chiwangala.
2: Tereze. Kuvairi ubami zijukira kanyange.
1: Kanyange. Kanyange. Kanyange.
2: Oba abira ubaya faa
1: kanyange jari mkama achamu kumi
2: ya jiangao na ayo bilo luna Rwanda na mwe unya bambi yesi raji magambo yale ya majurula Dixon Semwonzi Godifole oyu nagenda yu dala nika kasaba migala na ya majurute kwa agenda kone salu ngulutaye wichu wangalao na bambi yali mkwanu gwe na afisa nakakande yali mkwano guwa ngoma
1: bana nga afisa
2: na afisa ya ngambi era ya veva za mwe kwa haba mtu wali mengo
1: bana yendu
2: ina nao lajima mtu wali kumula ambuza na ngamba chajuki la kuledi yogudu
1: bana nga afisa nga mkama murunji buwa haba cha mkumi
2: unawe ujira nyotani kukuwele zao na uyo kede kumaulire
1: kukulira
2: kubirango
1: afisa uyo guola ba tugenda mu lugendo olwo kugende Mmengo n'olwo ne twagenda okulambula ndoza yali jinja
2: era bekiri
1: afisa obwesige bwa sente ze yabukwasanze
2: okama nga mulu
1: nga sindika 15 na sindika akasanvu na sindika omutwalo pakalo yazimala yo
2: era mbera nayo wana tana je mukatale bwana ne katoga ene bintu byatondamu na ngamba bo orifa na kakita noita mu radio obango ise ndabira ndawulo oyo mukwano kwa mimi
1: mukadafi sa
2: mujezi je ndo na katoga ne kalwe fred na ile kubambi yakulanga kama simu
1: owe chiko obaye yaberange chikondeka
2: otoman jari bachali yabangi batofa ali bangi nyiba takubanga kama simu awo
1: Amina.
2: Esebo matambule mbitundu.
1: Esebo.
2: Esebo nato mwatu kwa lila kumanya. Radio. Zatu tuonda anga nye kuba kama simu. Ngotu kama chitu nabagante yu mjizi jio ni bakusitula.
1: Ntikati emirimo. Muko le emirimo kwe jitambulida.
2: Emirimo jitambula.
1: Amina.
2: Mjizi jato anakatago yu kukireche yu.
1: Tue yanze gochari ku radio. Mjuzo nzijukiziza mkadafi sana kakande. Ya amanyi kati alayika agamuwedde akai kwa yali akuze kuzemu na yenga anyumirwa radio Budu yomukubantu abatava ngabulika sera ate munzijukizizo okulambula oku ne tukanje ngambe mukama wange tuddemo muddemo mulambulenga kubanga mukadafi soyo yanyumirwanga nnyo okulambula ochali ku radio Budu eyo muntu wabulijjo hello
0: abanda

0: MTN. MTN Uganda erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission.
1: Esawa, wano ku Radio Bujumbura. Esawa, ziri musanve z'omutundu, budde bwa malya ga bya misana, webale kuwuliriza Radio Bujumbura. Batweli jeko nenga tetugoka, batweli jeko nenga tetugoka. Kati tujja kusemya kabiri mweta nga faba tudde waggulu wazo.
2: Radio Buddu, eno ye radio y'omuntu wa bulijjo.
1: Omuntu atali mugunjufu n'omugunjufu omulabira ku bintu bingi nga byonna byekuutiriza ku neeyisa ye. Yabaffe omuntu biki by'alina okukola ne by'atalina kukola okubeera omugunjufu, ebyo byonna wano mpogwa mutugunjuke okuva ku ssaawa musanvu ez'omutuntu mpaka mwenda ez'olweggulo wano ku y'omuntu wa bulijjo Radio Buddu.
3: Kale, Kabazi nga bwe weeyongerayo, mbanirizaako nnyo ku 9985 5. Abali ku www.radiobuddufm.com mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nnyina munywanyi wange ali Zambia eyo, Musa, agambye nti enteekateeka eno yatugunjuke kati yatuuseeko dda, yatandika ssaawa 6 mbu ng'agirinda. Mwebale nnyo Musa. Angambye nti mwebale nnyo okuweereza. Kakati nze mulangira kalimu. Enteekateeka eno etandika ku ssaawa 7 ate tugigusa wali ku ssaawa 9 ne tulyoka twawukana. Olwaleero tejja kubaayo mupiira gwa masaza, bawummuddemu, tujja kuba tubabuulira ebirala. Abakulu baateredde dda be tugenda okutambula nabo. Kansooke mbasaasireko abafunye ebizibu ebitali bimu, obubenje bubadde bungi. Nange kennyini nayise ku lwakawali olunaku lw'eggulo, naye Mukama nazzabibye akyanjagala mpeereze. Naye mu binene nnyo olwaleero njagala tusaasireko managing director ne Radio Buddu olwa mwana muwala gwe baayitanga Stella Nakikoyo, oba mujjukira yali akola nga beda waakola okukadirisa nga tukyali eri omuwala yali omuwanvu yirivu. Yafiride eggulo mu kabenje. Firide eggulo mu kabenje nga bagenda kukyalira abaana baabwe wano ku Bishop Ddungu. Stella oyo Mukama amusaasire byonna ebyamusobako. Yali mwana mulungi, ekifaananyi kye kyekyo. Abaoyinza okuba nga obadde tokyamujjukira ekifaananyi kyekyo,
4: maama,
3: ekya Stella.
4: Ntegedde bano
3: abaali bajja ku Radio Buddu eri gye twali ewakadde, omukyala oyo mumanyi n'akamwenyumwenyu kwe n'akaloboozi kaaka akaseenekerevu akalungi. Stella yatugenzeeko, yafiiridde kule Masaka awo.
4: Bana bafudde yabaddemu ne Seeka waffe.
3: Ataku kabenje kalala. Kano babadde bagenda bayina abaana wano ku Bishop Ddungu gye basomera, babadde bagenze kubakyalirako. Mukama abagumye mwenna. Stella tujja muziika enkya awogulama ew'omwami we ku butaka bwabwe enkya 8:00. Mukulu Masembe yingini yabwangambye n'ekibi nnyo ekya Stella. Kama Katonda atugumye, Stella yatuuka okuva wano n'asiibula bulungi nga talina nsobi n'emu gy'akoze, ne yeyongera ng'afunye ate akawogo akanenenenenko. Bannaffe bonna bafiiridde mu wenji, waliwo ne Seeka awo gwenda byawo ku mukutu mafu. Naye ndiba
4: mpulindamawulire
3: ganye gakyalaga nti ajjanjabibwa na ne banne bye yabadde nabo. Mwenna atubasaasira. Kabadde awo kato kabaddemu ne takisi, kabadde
4: takisi yeyabayingiridde
3: bannange oluguudo luno olwa Masaka Kampala Kyotera mulwegendereze nnyo. Ate kati ebitundu kati nga Lwera ne Katonga kuba kagudde awo akaseeka mafu awo ng'ovudde ne kukiggwawo ekiri e Katonga. Naye kati n'olaba awo tewali woddukira spiidi kati wa takisi
4: yalemereddwa, wabadde ataasaaki ate yayingidde emmotoka y'abali.
3: Mukama atusaasire nnyo, n'abafiiriddwako kitalo nnyo, abalwaziza bitalo. Mwenna tubagamba nti twekwate Mukama Katonda. Olunaku lugenda kuba lwakumeka kwa nakuzo mwezi kulo kubili season nakuzo mwezi
5: abiri munana
3: wenge nakuzo mwezi abiri munana olulwala angiridwa nunga lwa kuumula tugenda kubanga tulonda abachise abebyalo byaffe bachia maniru si one tugenda kuba abekisosa tugenda kuba mabega wabwite ne ne moto yeti yetagana kusimbako
4: niwe mwezi
3: naba muliko bamala chiamani bwite tujja kuba na yao kukerezia wetu jio kubera mtu kawo budenga buchali sawa nga 32 mubere kawo na yega okulonda plan kama sawa 5 awo kati buli chalo chonna mugeze ko kulaba nga ku sawa 5 buli muntu omazo okutuuka otegedde banalondira te buli muntu amanyiwe balondira bachiamani kale mugeri mwape chisoso magambi kukerezia weye kabale chisoso
4: eno tebira vila enanga muntu
3: enanga muntu
4: jangu na yo anga taina enanga muntu
3: bichuka chuka bichuka jangu enanga muntu yo ate tulabe ensonga nga bwenebera kale naba nalabo na mwero season na bagena kwa balonda ne mukuru wange John Kiseka atenze mu internet ata kuwaya ina chifundi kwa chamu chitafe ili banda na ya agenda kuba ameka na kuloku hili kaa mkusavile mnuja kuliliza kaa mpwe wa makulu wa nubakubuze ko ate tukaneke programu sose ne mkulu na mugera akubuze ko
5: seo neyanze auliza balu unji tuwe wazakatu wanda kubanga solo kuulizi ganya kusawe no bala musaka konti musivye mutya no bebaza byonna bye mukoze nsasira bafunye ebizibu abafunye ebyessanyu mwebale twebaza Katonda ebulijjo ntera okukyogera nti essanyu liba essanyu naye ate bwelisussa
3: livaamu n'amaziga
5: nebakataba maziga ate liyinza okwonoona yala okukulisayo mwenna aba abadde ennakateeta olunaku lweggulo nga twabye olumbiro wa mukadde waffe omugenzi Irene Nasaka mama wa Father Musinya
3: Musinya Rubega
5: Musinya Rubega apawuliriza muwulira nti ngenda mpola mpola obulamu bwange si bwebwo afunyeemu ekizibu
3: naye atera nti era kugamba nnyo nti ekirobera omuddu
5: Baru ya mtu hati wali unabaganti ugwe mbuga
3: guto gobuko
5: na yenga siga ama nti kugundi nyo na yenga wali uvonero indicators zira ganti ya wali ita genda mulu nyo mbula mungu wangi na tumanyi nti tuli mikono ja Katonda
3: ata ja tutasa
5: ati buli ekijja ba tutasiza kwa itakola nsobi
3: chitofu
5: Rwechi mbakalizo kulizo ulonji programu eno tukunjoke.
3: Tue ya nziza. Auliriza uye mkulu na mugera. Dobozi jegemevu muko na ye. Fetuja kukulanduka na ye. Taina chakola. Ajati. Uza kubantu. Atatilandike.
4: Kweba ziza sebo. Alhamdulillahi rabbal alamina. Tumweba za Allah jalla wa ala. Achatu wazi sobulamu. Abalalanga bagenze. Era tusoka kusasira kwangu okuli abantu be Kaganda Ochoko abadde omuwandiisi wa LC1 omwami omukulu oyo Allah yamujulude azikibwa leero era nzija inshaalla Sumaya Hamza nzija bambi kamalokola program naye nga tubasaside nnyo bambi omwami abadde mulungi atukoledde endagaano zonna z'ebibanja byonna bye tuguzaawo ne Allah yamujulula n'okulwa kutaano naye waakuziikibwa leero ne nsaasira n'abalala abalina obuzibu bangi sheeku waffe Mafu ne bewadde nabo tusaba Allah akuteekeko obukuumi bwe ayongere okwongera obulamu obulungi abali mu malwaliro mulabye banange nabadde ko bobera mudwaliro kakasa anti ensindu adde ngibugendo ine chikulumu oyinza okuluza anti asijja kwogera eri abansinga obulwadde abasawo abatu janja abanange Dr. Simu webale nnyo sebo okubeera nti onokolako bulungi n'abalala mwongere okujjanja abantu abantu
3: Dr. Simu oyo musajja mulungi
4: ewalaolwo
3: twamukubira essimu essaawa 8 ez'ekiro atulinayo ekizibwaliwo omwana wa mukwano gwange yali agizeemu nagakankubire kutudukito musajja watulunda kiikanga 2 ng'atuuse
4: musajja wakisa mungeri ye wakisa
3: mato nali simuliranangako nnyo nga mpulira muli kati
4: yazijanjabako nange naye mwebaza yebali byonna byakola n'abalala abasawo omukwate bulungi abalwadde kiba kirungi newaatalina kyakode naye okusabira obulungi Katonda atereza omulimu gwo ne gubeera bulungi munambala musana kiramusa ekisinga obulungi nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
3: Amina, tweyanza tweyanze kumulungi awuliriza programu olunaku lweggulo tusijja kulwera bira kulwogerako twabadde mu kye tuyise geno cleaning okweyonjako wadde abamu ate mwabinyigiddemu abalala ne mugira mu mbeera efaanagana bw'etyo ndowooza ekintu ekyo kirungi ne waliwo akatambi ke nalabye oli akampeereza omange bannayuganda tubeereko olumusiriyansi ng'oli ali mu buliri bwe yeebise n'agamba nabbanja bwe mumaliriza okuyonja agamba no prime minister bwe mumaliriza okuyonja okubirako nze nga ngenda nkola emirimu gye ne ngamba kakati ono ye
5: ekisinga ekyerekedde
3: nti twetabeera nnyo siriyasi okuyonja kuno kwaffe ffenna ate tenikuba newuuyirayo
5: ate n'okwemulisa tekiyamba
3: ne kakati lugwe noddaawo ng'olaga nti bano abaabadde mu kuyonja bo basiru tebategeera gwe kaweebikke bamale okuyonja w'okolera ogenda okole ki ogenda okole ekintu kino posize kyenjagala oga nti abakulu abatutwala muddeemu mu kiteeketeekenga bulungi kijye mu buli nteekateeka ya muntu kubanga nalabe waliwo n'omugole gwe baataddewo awo nga yali mu kwera baminika daaliwe baamuganye okweyongerayo kale kwegamba ebintu bijye bulungi nnyo tufune olunaku olulungi bijyemu buli muntu akyenyigiremu mu bulambulukufu bwakyo naye mbakulisayo mwenna ababadde mu kugogola eggwanga eggwanga lino ekyetaaga okugogola ennyo ennyo ate n'okugogola naffe twegogole obwo ebintu bye tugenda tukasukakasuka bupapulapapula buveeraveera buki bucupa bw'amazzi tugenda tubukasuka wali bannange tugezeko okulaba nga obwo obuyonjo bwe tujja obutandikira nga tufuna empisa waakirifuna nze bwe mba nywedde obubaka mazzi nga ntambula ntambula kubaka tokyanyiza kutambula kilomita ziwera 5 nga tosanze obakuŋŋaanyiza bucupa obwo ku makubo okububaako kati olumuze bwe mbeera ku lw'e Kampala bwe ntuuka embizinya nga mbubawa bwe ntuuka erukaya nga mbaako gwenkawa bwe ntuuka wano ensangi nga mbaako gwenkawa kati tugezeko okulaba nga naffe twerwanako mu mbeera efaanagana bweti eyo nvuddeyo mwami namugera mu nsi muno ate era nje madde njogerako kikwatagana n'omulamwa ekigambo kye bayita buvunaanyizibwa kitugwereddemu ddala obuvunaanyizibwa obumu babutukwasiddwa obutukwasiddwa butuweddemu kati si byankisa okubya bya bonna banna ennaku z'omwezi 27 omwezi ogujja tusula mu lumbe lwa mukyala Namugera ekyo ne bw'onookuba n'ontunuulira bubi nkyogedde kuba kyaffe ffenna naye ogwo mukolo era gugenda kubaako abantu abakwasibwa obuki obuvunaanyizibwa mikolo mingi egitegekebwa ne tukwasibwa obuvunaanyizibwa naye noosanga abantu ku mukolo nga amaaso gaba myuse nti ate kiki ti ate mulangira gutagambye okola kino akikoze takikoze talabika nako obudde bubuno bugenze n'owulira awo ng'obuzibu buzze kati gwe gwe bakyogerako ddala weebuuze baali bakuwaddeko ku buvunaanyizibwa obuvunaanyizibwa kati buno bwetwabaddeko obw'okuyonja ensi budabo obuvunaanyizibwa kitukakatako naye twebuuza ekibuuzo omugunjufu n'ekigambo buvunaanyizibwa kino mwami Namugera
5: nzo
3: akikwasaganya atyo obutamumala ako bugunjufu bwe ekigambo kino buvunaanyizibwa
5: buvunaanyizibwa kugenze n'ayogera n'ogamba nti okukwasibwa
3: waliwo obutukwasibwa waliwo n'obwo obutubeeramu
5: obuli obuteeko obuteeko kwegamba
3: obwetteeka
5: buyita obuzaale waki njagala okubuyita obuzaale nti obwo obuvunaanyizibwa obwo obuwangwa kimu ku bibiri kyoyagala omuntu kyayagala kyaba atwala naye obuvunaanyizibwa sigamba tewali muntu n'omu atalina buvunaanyizibwa okujjako okusula obuvunaanyizibwa nokuba n'obuvunaanyizibwa yenjawulo gyenjagala awuliriza abe
3: okusuula obuvunaanyizibwa n'okubeera
5: n'obuvunaanyizibwa n'okubeera n'obuvunaanyizibwa byanjawulo naye njagala okugamba nti omuntu yenna atandise okutegeera va ku mwana w'emyaka kaŋŋambe omukaaga oyo obuvunaanyizibwa abulina obuzaale
3: nga buzaale
5: yes butya kakati omwana omyaka mukaaga mu myaka musanvu aba atandise okumanya omuzadde kyeki era omuzadde aba atandise okumulagira nti kino kikole atandise okulaba ebikolebwa waka bona bona buvunaanyizibwa kubanga omwana oyo bwabanga obuvunaanyizibwa bwajja kgenda akula nabwo ataagunjuke nabwo ajja kumanya nti kumakya oluggya luno lwerebwa tiyeetaaga kulagira kakati bwabanga wakulagira oyo manya nti oyo buvunaanyizibwa we bwabuwaze
3: nga wakulagira oyo buvunaanyizibwa oba otandisa okukakasiza
5: ddalaoba obwe bwabuwaze ate bwe buba obwobuwaze era tibwe bavunaanyizibwa
3: anti omwogezi omu yali agamba abayizi n'abagamba nti buli lw'oliraba muzaddewo ng'akugamba gundi yoza ebintu ebyo obeerera ddala omuntu omusiru atategeererako ddala kubanga ggwe obirabanga ebitukula
5: obumanyi tebitukula
3: tebitukula naye gwe mukulabako okwangu gweolabanga ebitukula
5: ate awo enjagaza twawukanire mulangira talaba nti bitukula
3: ye
5: manyini talaba nti tebitukula amanyi nti tebitukula naye lwaki nze awo asulire obuvunaanyizibwa obwetuma
3: lwaki bagamba nze
5: lwaki nze enjoza aba tibamugambye abalala tebaliiwo obuvunaanyizibwa aba asuula busuule awuliriza njagala tukanye kakati nga bino bwetugamba kulongoosa sirowooza nti bwali baddewo ekikungo nti ekyogga nti naddala wano wano ewaffe mu buganda nti tulina ekikungo ekyokugamba nti mulongoose mu maka gamwe ekyo n'ogamba nti talaba nti noga nti alabanga amayonjo
3: ati omusajja oli kyeyamugamba nti bwe bakugamba okukola omulimu gwobadde otekedde okukola gweolabanga ogutuukiridde gundi era awo gwe tolaba nti waddugala
5: obuvunaanyizibwa kwegamba obwongo bwe obwongo bw'omuntu bwe bumulaga kiki kyateeka okukola naye olwokuba nti kakati we tutuuse abantu abasinga obungi kati twaseseetuka yes
3: twaseseetukamu
5: ate kuseseetukira ddala kati obadde se bweyogera ku bucupa omuntu n'ogenda n'otuuka awantu mbaga lumbe kereziya kanisa muzigiti n'otumanya nti sisula bikyafu muzigiti oba mu lugja lw'omuzigiti oba mu lugja n'ogamba nti ekyo kyetaaga kumala kupika kati bwetuddayo eri amaanyi gwe wokwatira akacupa nomala okukanywamu tolina bwongo bugamba nti aa wano wengenda okusula akacupa si kifo kyako kakati wano webatugamba ogera ogamba nti obuyonjo buno abantu batandike kati ngaoyo gwogambye mumala mumbuulire ate ekyo si kyabugunjufu n'akamu wemuli sagwani sigamba kubanga oyogera ne nobadde oyogera ne prime minister nigwe wemuli sa kubano banyina abateke ba ataba ina uvunanyizwa abani abagunjufu no bugunjufu ategobolo kama olagire dala obutaba bugunjufu bo no butaba uvunanyizwa bo atino bulaga ne mu bantu ono wechigamba nti okole ekintu ekitufu mbudo ucha kakati kino chuba doga manti abantu bagire baba temi inga konga bujari kuwango obudo buti wali badibwa buwa kudumira kuwango mtu inzo kumudu umira nti yeze sati yedugade tuwali mpare soji wadobi
6: wa irake uwo
5: naba
6: eh iyo rasho sinya kumanya
5: wewe twabadde wewe twabadde yabadde atugambe kigambe ekyo wanaba ulira kasasi mwatu yagambye nti bazukulu banambi mwasese tukaki mukyali kumulamwa natuwe byokulabirako kubanga tiwali okusese tukakuno tukwese tudde kuika fetu kusese tudde
6: fetu kutaddewo
5: atinga abantu bali bitulooza nditi tebasoma na bino bya agundi bya technology sima ibi kine birali farangana ate bali balambulu kufu bali balabufu bali bagunjufu ate kusinga fwe abaluubirira gundi abaluubirira PhD tuwachi njokera bwindi nti omukyalo owedda omwami owedda omwana owedda tumeya kati nga wetuli banjawu ate nabo nibesalira omusango nibaga nti mwebyammwe fe tunabituukako naye nga ayogera tunabituukako ayogera atambula alya aseka anywa kubanga buli kimu yatutonda yakituwa tukikozese naye ate ensolo ajati ono yatera okutugamba nti enkuba gyetufuna siyafu ate siwuliranga muwakanya
6: kwegamba tiyandibadde yaffe
5: si yaffe yandibadde yaffe naye tetukyagijyamu okiraba yabisolo kubanga ensolo kyekola mubwobusolo bwayo ate ffe
6: ekiri omuntu ategeera
5: eyaweebwa okufuga ensolo
6: eyaweebwa obuyinza ku yo musinga
5: anti lwaki nga ndi musinga ampuliriza ensolo etusinga lwa nsonga ensolo tere nyina mwana gwayo kizibu nnyo naye ate kakati abantu bazaala mubaala baabwe baana wekiri era ekituwali nomwaki wakanya
6: awo ensolo etusinga
5: wekiri
6: nenkoko zitusinga
5: n'ebinyonyi byennyini bafuga embaata awo nofuga n'enkoko naki naye wali olabye embaata erinyira enkoko kubanga emanyi nti olulyo si lwaki sibebamu naye kakati ffe tuvudde ebyo byonna byonna tubirese kale tulowooza nekitukola gyekiri kakati tudda ku bino byetugamba nti kakati kuyonja kukola ki omuntu tibayinza kukugamba nti yonja era lwaki olinda olwokuba nti omuntu aba akimanyi nga agubye bugubi okulaga nti ekyateeka okukola akimanyi oli bwebagamba nti waliwo abagenyi abajja okujja akeera ku makya naayera kati ayerera ani
6: bagenyi
5: naye nga mutuufu okwerera abagenyi gwe mulamwa
6: sekati kugambe
5: kyomulamu ekituufu naye nga gwe mulamwa lwaki afumba n'atalinda bagenyi bajja afumbira abagenyi naye lwalirya
6: naye lwolaba nga aguze kanyama
5: afumbira abagenyi
6: nkoomuzaamu wami namugira katono katukomewo
7: okyawuliriza pulogulaamu Tugunjuke mwe tweyongerera okumanya ku biki omuntu by'alina okukola okubeera omugunjufu wano ku Radio Buddu rediyo y'omuntu wa bulijjo
8: Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tubwa tukidansi yona. Eno ye Radio Budu. Radio yomtu wa ulijo. Oni muzei kakumba wana Radio Budu. Nga kutusi wako rokobo.
9: Rokom. Ama andika aba wanguzi.
8: Alo mkulu seba nyamu.
10: Mundango no muzei kakumba nga ulijo.
8: Uwanyi nsaji soku ulizaku.
10: Nsaji soku mpulizo mpade chiri.
8: Ninao diru.
10: Eaji.
8: Nekutukirao.
10: Kwata kuchi.
8: Nabade gulo mkatale.
10: Aha.
8: Nga waliwe chikaze chikumbuza.
10: Kaze chikumbuza. Chifana chia.
8: Chinyiri vucheru. China matutu.
10: Kilizo wele nirengi andani gira tikiti okujanga teto atagira gondi
8: lwakuba chansabe namba yu ningano jichiwa
10: atelu inobu nya kumatama
8: hii
10: evi sobi andege
8: banangi
10: mweru
8: odika tonda ya muwa
10: aile tutu
8: ba chitio
10: soko mto mtumarizie mbo zeno baliba ajitio baveko
8: kanzige
10: abela wakwe soko ya atajeko
8: mzei kakumba wana kredi umda utusi wako roko boom
9: roko ama andika aba wanguzi
8: Echifulu cha Uganda chomwaka, echicha sinzo obunene kakano chongedwa mwe birungo. Anti Sky View, ngaliwa mune swangiza venue, bakutusa ko vinka, live and loud, ngabiri mulu mwezi gomunano mwaka guno, kurugogo cricket oval. Kale, wefuni ya tiketi yolero, enegenda kubera hiti kuhiti kuhiti, ngeno wetu emisa Sky View soda. Ebirungo byongedwa mu, omudigido, sakono okunyumirwa. Rainbow Agro Science Company Limited, bebakole dagala read out, edito mudo kuvira damu mirandira, echikuvira ko kulwa okudamu kumera mu nimiro yo. Tetamikisi, dagadeli kola kasori, omuemba kone bijanjaro. Linongalide tero mudo kumale mieze satu, ngateguze mkumela mundimilo, echuwa bilima kasera kukwe gazanya. Katia tepo sirini, dagadeli abi uka, ngalite bisanyi, mogo, nebi ukebidi enduli nebi valebi omuti nebi kola. Batu kole de dagala, adiko nisita, edite nduwa dezoneza fango, gamba ngaka tunyeze, blight akere bilime, nebi lala. Katia tetani kapu, dagadeli ziza, nduwa deza bright izo na, obuta tataganya bilime. Guayeta ze dagalino, disange mubakamu farm supply, wamune mubansanja agrochemicals. Budu street mchibuga Masaka wamune chotila mutauni ebu koma nsimbi lisange mubatamu kede agrochemicals ateka lisizo mubabukasa business store kuba kusimo kumanya bisinga wo noti bili noti noti muenda noti noti mukaga mukaga noti obaku noti msamfutane emu bili emu nyatanu nya luwacho sasula chinji ngate wali wa mkisa gopita sasula ya dechi kumi katingo kwenza apu ya momo mpya e yani umomo apu usubilo kusendi kilo mtu ye nasende kubwedede buli weekendi obaku sasula masanyalaze wamune bilu za mazi ezidu wansi wen kumitanu kubwedede iye chitufu otele kachinji chikuwe midembe wamuna ukukongira manyi mungalozo katida unilodinga obagula woni umomo apu lero otanikira wakunyumilo ulamu obutalimu ya doku sasula nusu ago gemanyi ga momo okufungi sasente lekachileme kutambu za business yoka sobo katingoli ku Stanbic Digital Forest osobola kugulobo kutunda sente za mawanga amalala nga weyambisa Stanbic app oba internet banking esawa yona mchifocho na uoberoli chino techikweta gisa kusimba nyiriri tuwali bino bya saini nga wano oba saini nga wali songa techikweta gisa kumala kujia kubanka nyumido kufunjisa sente kumiwende misava atenga bulichimu chigwela wo songa techiri mkukwela likidi zango funjisa sente kubango chikolira ukusimu yo obaku laptop yo kubede ngoli mulugendo osasulaba baku wedeze bintu kufebulaya obango linabi ogula ngabiku wetagisa kusasulia musente nguira Stanbic Digital Forest ekuwobu wedezo buchasinze ukubobu angu atenga ne sentezo guazibela mumitambo Stanbic Bank, ilunga mziwa banki nkule ya Uganda. Nganesi mziwa baka stoma, zikumiwa Deposit Protection Fund ya Uganda. Paka kubuka dekume.
11: Uchauli za program tugunjuke, umetuwe yongiri lukumanya kubicho mtu vya inokola, ukubeda mgunjufu, uwanuku radio hudu, radio yomutu wa ulijo.
3: Kale, mulungi auliriza tukomyewo ku radio hudu yomutu wa ulijo, program tugunjuke, leo tutunulide tu. Chigambo buvunanyizibwa buno tulina obutukakatako musango omusajja abaana babi tasobola kuba kusasulira fizi tebasa abaana tebambala obuvunanyizibwa obumbwaffe butukakatako ne waliwo obutuweebwa obuvunanyizibwa buno omugunjufu abukwasaganya ati abumuleke mu obugunjufu bwe hajati ndiwo
4: yesebo kwebaziza nnyo abawuliriza abalungi mbibaza okubeera nga mujyekumiddeko Radio Buddu Radio Mtu wa Bulijjo ku programu eno tugunjuke
3: myaka 25
4: tuli wano tukwazza n'olwekyo mwebale kutwagala mwebale kutuwuliriza mbalamira okutya Katonda tukole byeyatulagira tuleke byeyatugaana kuba saawa yonna tumusisinkana kakati kigambo obuvunaanyizibwa wanuchiga amantu obumukwasiddwa na yate yu novuna nzibwa obu kukakatako ii kubana vuzi tujia balikayo haba ino obu kakatako
5: wibusoga
4: iye kakati bunobu kakatako
6: bunobu kukwasiwa nebujabuzi
4: bunobu kukwasiwa nebujabuzi
6: ate mami na mgira kare senka labi obu kakatako banaba kukwasa uvuna nziwa kubasizi
4: kubasizi ila
5: ila neto wakabaka bagamanga njiwe banamu wabatia wami
4: kataina
5: mchara
6: taina mchara aina mchara wameka antibatano aoyo
4: Ochiraba kati obunazibwa bwa mirundi ebiri tulina obutukakatako nga bwebo obw'abantu baffe abali awaka bakadde baffe abatuzaala abaana baffe abazzukulu ebyo ebikakatako kakati obwo bwo olina ebintu nabino si byakusaaga bijja tufunyisa emisango ewa Katonda kati omukyala gwe ali mu maka obunazibwa obukakatako kulabirira makago n'abaana bo ng'olinda omwami wo naye najja n'akola ki n'akukwasaganyako naye nga bwoba gw'osigala awaka gw'olina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo abaana bano bwe balaluka abaana bano bwe bagaana okusoma abaana bano bwe bakola eddalu ku kyalo gw'omukyala gw'osinga okuvunaanyizibwa kuba gw'osiiba awaka so nga n'omwami avunaanyizibwa naye ekigambo nga bwe kiri nti obuvunaanyizibwa obuba bukukwasiddwa bannanga abawuliriza ekigambo okumala okukwasa obuvunaanyizibwa mala kwekakasa nti ddala onoosobola okutuukiriza ekikwasiddwa
6: gwe bawa kyowula nga tojja kisobola
4: yogera nti ekyo sijja kisobola oleme kuswala maaso
6: muteeka mufumbiro
4: oleme kuleetera bantu bizibu kubanga bw'okkiriza okwata obuvunaanyizibwa bw'otasobola ebansobi njereere gy'otaddewo naye nga lwaki ebanandaba batya nga ngamba sisobola nedda bw'oba tosobola ng'okakasa tojja kubisobola gamba akwasa obuvunaanyizibwa nti munnange ekyo sijja kisobola sikimanyi waakiri nkwasa ewalala ovaawo ng'oli mutukuvu nnyo era ng'oli wavunaanyizibwa kubanga oyogedde ekyo ky'otasobola kukola ate nga toli ng'onakkiriza abakimpi nze nja kikola abantu nga musse emirimu gy'abantu
6: ebintu
4: musse ebintu by'abantu musse emikolo gy'abantu musse amasomero ga nebako musse amayumba g'abantu bimeka
6: oli mukuwalira nga bw'obisobola
4: ogamba nze nsobola okuzimba ennyumba naye nga tomanyi kuba omanyi ogenda kuyitayo gundi mukwano gwagizimba gundi be bakusinga amagezi ate gw'ofunye obuvunaanyizibwa obugirabirira obugizimba lwaki olya ssente z'abeene ng'ogenda kukola volongoto kuba bano abazimba bwe bamanya nti ono mukama waffe tamanyi byakuzimba bageta gwe naawe ne bakukakasa nejjukira nti ofiiriza oli munne eyakwasa obuvunaanyizibwa saagala weeteeke mu butaala ng'ekintu kyokakasa nti bakikwateko obuvunaanyizibwa n'obukkiriza togenda kisobola era bw'oba onookisobola tosooka kupakuka nnyo kale okkiriza ogenda kikola nesooka otuule wansi obuze kusingawo omutima gwo omale okulowooza ensonga eno gye bankwasizza ngitandikirawa era ngikomekereza ntya nyina okukola kino nyina okukola kiri nyina okukola kino kati n'omala obitegeka bulungi ate era bw'omala obitegeka nga biriko okulwala ddayo oyo eyakwasizza obuvunaanyizibwa omuyitiremu ku ebyo by'olabye ebigenda okukolebwa tugeze mukolo akwasa obuvunaanyizibwa ngenda kuwasa negwegwe nti s'obuvunaanyizibwa bw'omukolo gwange ogw'embaga sooka otuule olowooze embaga eno etandikira ku ki era eggwera ku ki bw'omala obikola kola olupapula lwoba katabo kokookutta oteekeko lisiti yo n'ebyowetaaga oddeyo owooyo eyakwasizza obuvunaanyizibwa omugambe nze mu kulaba kwange ndabye kino kibwe kiti kya ssente kino kaakati naye amanya nti omuntu gwe nawadde omulimu agusobola era agwagala ekyokubiri bw'omala obikakasa n'obigira teekamu okwagalako kuba buli lw'okola nga toyagala emulimu era tegunyirira obuvunaanyizibwa obukwasiddwa olina okubuteekamu okwagala oyino kubera ngo ogenda kubera omwesigwa ato oyino kubera ngo jja kugumikiriza ato oyino kubonti oli wa mazima ebintu ebyo byonna bwe bibula mu kintu bakwasizza okuvunanyizibwa tekigenda kuvaamu abantu bali bwelu eyo waweereza sente zaabwe eno e Uganda
3: kyogere kwejo
4: abantu bali bwe
3: na kwesiga
4: kubakwaabo mu sente bwabo bebakolera mu bugubi na kwasa obunanyizibwa na kugamba njagalongulire poloti nzimbe ke nyumba n'olyo kogula akapoloti akatini nnyo kusinzira ku sente za kuwadde era n'omutera mu akayumba nga kalinga toilet
3: bwabana akamugulidde yote yebazibwa
4: ate abamu bazirira taddayo
3: Nafu na ya haja tijiazima bia vifana ni
4: vya vifana ni vya weleza mune tutuse wana agenda anonye nyombezi tutuse wana
3: ezigera si umukabu
4: gabambi alieri ye ya gala weleza sente za manyo chikola nengo vuna izwa wabusula dato vutade muna ukuba bane tuwe kube mitima enesije mulaba si yafe kujibira kulubirira nebo wangalira mungu okoze mpi ngoli wampiso oli mugunjufu byokola bitegerekeka owangala bulungi nebo obo ofudde omulambo ogugubira onenga gulina ekitiibwa kyago nga tebakunyomoola kubanga abantu bagoberera nnyo omuntu akoze ekintu akimaliriza atya n'olwekyo obuvunaanyizibwa buno bwe batukwasa saagala obupapire mugambe nti kamala okutuula ndowooze genda weebakemu siriikirira weewa obudde ogendayo omusajja ono aŋŋambye muzimbira ennyumba n'asobola poloti n'agifuna n'aba mwesigwa Katonda nkwatiraako nneme kuswala gwewonyini gwadde obuvunaanyizibwa weesigamire Katonda omusabe akukozesa ebirungi oleme kuswala kubanga okufa oluvannyuma kuswala abamu bagwera na makomera nga bakusibye
3: bulungi nnyo
4: okwata obuvunaanyizibwa bwakule mu kutuukiriza
3: obuvunaanyizibwa bwakukwasa wabusuula
4: tewafaayo n'otabalirira sente nalabako ku mikutu gino gye tulina nga maama Allahu akbar tekyo nakitya nnyo kuba bamaama situwandituusaawo omwana wa alibweru yaweereza sente
3: nazimbe
4: amugambye amuzimbire ennyumba
3: nazirya
4: omukyala nazirya n'ennyumba gye yazimbwa n'agimulaga nti yena omuwala agenda okujjanga ennyumba nga amugamba nti gana amaka gange sigago ennyumba yange mukyala yakalambira bannange nga talimu kuswala
3: omwana
4: owe gwe yazaala namulyaza amaanyi buvunaanyizibwa bwamulimu okutuukiriza naye nga yaswala newali kati eranduza muswavu kuba omwana yakaaba omwana yayogere naye nga omukyala kye yakoze ki ekyo ng'amuvuma na buvumi tamumanyira kale olaba tosobola kuyamba mwana wo gwe wazaala ate olwo bwaba omulala ye olaba kikolwa omukyala
3: ate fe
4: naye ate olwo abaami
3: abaluvu
4: kubanga nazikuno abakyala babanga ba babateekamu ekitiibwa kinene ng'era bamanyi nti omukyala
3: era nga babeesigana nnyo
4: ng'omukyala yeesigibwa oga omukyala naye olwaleero abakyala amaaso tugatukutte mu ngalo gatukanuse gabula okutuva mu biwanga gagwo wansi kuba tukaze ne tusingawo bannange ekigambo obuvunaanyizibwa kababe nga bakwasizza mukolo gwa kufa ate ogwo nagwo abantu baswalirako kubanga omuntu afudde ali Kampala bamuleeta Masaka akubidde simu nti munange muntu ajja naye ku simu taddeko sente omanyi abantu abasinga mulembe guno ku 10 osangako abantu 20 abalowoolereza omufa afudde omutegekera ebimusaanira okusinga okulowooza okufumbira abantu emmere abanajja okuziika bantu baagala nnyo emmere emmere yafuuka emmere mu kufa
3: nanoonya abantu mu Uganda wana bayinza okunneegattako tulwanyise ekigambo mmere
4: banene edda tewakikola
3: naye njakikola
4: kubanga abateekwa okukikola kankubuulire fene waffe mu busiraamu bakugamba nti omuntu agenze n'ali emmere mu lumbe abanga asesemye ebisesemye n'addamu n'abirya
3: kiri mu busiraamu
4: okulya emmere y'omulumbe niyo mtu wafani mmele mmele liwa kabo mechikuwa atako wabwa chita kwa atako chikata kwa kugenda kula bilida bali
3: haba firidwa tuwale mende tujitege kira habo
4: haba firidwa ni mwako ya mjifumbira ni mjireta mune chitalo nyo bantu tubabuda abdebalua ni mubuda abda bantu wababali munako na yo chimanyi ntie naku zino kwanye bintu biatabuse osango mwana mwale kwanga ya agabule mmele nga chita wafudo wanyina pani vintu vya atabuse no, nga afiri dwa ye nini
5: ya atabuse watu wabita hude
4: ya
3: ajati
5: ya atabuse watu wabita hude
4: kale tu wabita hude kani neteke muna angi neeze mpuri dena kukulaba anti omuntu ya afiri dwa ate yalimu kugabula
3: nende necho ngo chitade wali ebali osangoli aleso wano buto ngabu satu obuchete agobu yambi
4: ya
3: ni watu kato gabana nga ina muka ina akatuwe tu wabana bano bacheta agobu ya ambibu ne bonji nyo nenga basente bili bali kumuchere bali ya
4: chichu
3: wali enko kuzito kota
4: ya
3: na ugamba kakati tuwache mitu binu bina tuwa
4: witeke kudabana nabano nebiba yamba ko ya atu vina zio kumanya watu bula
3: wami na mgera
4: nemu
5: chini mira kumanga ni chindu njirabu nimeone atayo mundu nga baba limba bulimi tujja kuba kwatirako nenga mulimi bali kubya bibalia
4: chicho chenyini ebintu bya bagenzi ne babikakana ko ne babidya musaje abade ne chache ne bajja mwente zizo zigwao wansi bagire nenga abana bano nabantu bagenda kusuluvura izibwa be yogere ko wano mulumbe nga bagenda okola chi okuyamba abana zinja muwerera nzinja mukola bweti ninga balimba bali kumpe obunanzi watu asobola butu ukiriza obubwe baba bugedde nolwekyo mbakubiriza abawuliriza kigambo obunanzi wa siki nene siki tono no muntu azo buku kwasa abakwesize era abakulunze mbandi ngalaba nti gogendo kolachi okumuyamba mu nsonga eyo chikuwa senso nyinga muno ya kwesiga na kutiko bubuna anyizibwa awamu necho nobu kiliza kuwa wawala batobu sobola abuganye taba na msangu kamuna angi na chido kwa tobuna anyizibwa wonga nyizo kugida bampa de milioni za satu mkolo mkolo ngate mungenda jikuwa msao tola bana gamba sigena kulia sente za abantu kambileke gweno ba mulungi nyata gambika era singa abala bwe bakola kyandi badde kirungi kubanga olwa lero teriyo mulimu gutaliko ote ka sente ne gutakoleko gobo ba wezi zo mtu wonaga mate bungo mulowoza nti ajja kukolera naga asijja kola abali radio kola nga ojja basa sulanga te bakumanyi nako bibanja ati bonga bajja kola kirungi ofuna wana abantu abayina abakola emikolo n'omukwasa obuvunaanyizibwa ng'omukolo gwagenda guliisa n'ogwambaza n'okukola ki nga byonna bimukakatakate n'abikola ne biggwa bulungi n'omuwa akasente ke n'asanyuka okusinga okulaffe ate ab'enganda pe tusinza okuba ababi
3: tuli babi nnyo
4: ab'enganda era abantu abamu tebakyayamba baŋŋanda oyinza okunenya muntu n'omugaa ti naye oyo lwaki tayamba muganda we ng'alayibika ayina sente etayina naye ng'obuvunaanyizibwa bwatuleka nga yamukozesaako n'alemwa akuwadde obuvunaanyizibwa ate ofuuse mubbi akuwadde obuvunaanyizibwa ate omufuukidde omulabe kwigamba twesabire nnyo maaso ga atusonyiwe bye tukola ate tukole ebirungi ebisaana kubanga obuvunaanyizibwa butuweddemu toba na nsonyi toba na kitiibwa toba na mukwano buli omu aba akumanya nti oyo nizagenze zirya oyo tajja kituukiriza
3: gwe batumye obutongole oyo
4: oyo gwe batumye
3: wanaayokuwera obuna kuba owulira owulyanga n'obuvunanyizibwa bw'okunona obutungulu babukujje tewewuyanobalya
4: ebintu genda ogula ebikopo ebinakola ku mukolo dazeni gula ye dazeni kumi aleetako musanvu
5: ate abaleese nnyo abaleese nnyo
4: omusanvu allahu akbar
3: oyo abagwa nnakuwa kirabo
4: Subhanallah.
3: Abale sinyo.
4: Yaba tunga tuwafa.
3: Wako tumachiloza nyama kumi na oleta munana.
5: Abale sinyo.
3: Yaba mulungi nyo.
4: Kugamba kumbi yona abajiresi.
3: Yona abajiresi.
4: Allah wakibaru. Banna geno echo tetuche yunu za wawa wawa chikola agama tinze. Lakale wendo. Na yeneze bilizo sigaziza. Sizizo. Sulida. Maso kwa Katonda. Omanyi Katonda ya tusasula te ya laba vietu talaba. Zituale kumi zewa kutumie. Ogeno kula amu kumi inga atofu nyeyo sente zigule kile kumi endala kubawa wako za amazima. Katonda ona ya kakaa bantu batuwe ebirungi nga manyiru achiba vikuwa. Na hebo banti bakutumie kilo ze nyama kumi olese msambunga baku wananti okoze nyo. Tewe ibala. Ato mtu hai akola amazima nga ovuna njibu abutu ukiriza mtu aba aina edembe rinji monsi aba yetunda yeka tali koku yimbirida tali koku ugirida wabule chintu chivaji javuzo kuna kula wakono kwa chivade muguno mkolo edaya adiomu mchino waga wano msajia koze senti ntibu mazima gegega mkoze sezebio atata tukiriza buvuna njibu batuli na mazima. Nurecho tuwe wa mazima. Obusente buno bwe tusomola ku bannaffe oba mulimu ogutaddemu ebikyamu bakutumye seminti ennyumba ogibaze bagibaze ya seminti ensawo kikumi n'okoze saa taano ennyumba ya muno mu dakiika bi ntandika okumogoka n'olaba bw'oswala
3: oswala
4: kuba seminti oyo naye si kintu kitono buli lw'otamujjuza mu musenyu kumala era ennyumba tewangaala etandika okumogoka naye nga munno yakuwa ssente. Nze dda nina muto wange yazimba ennyumba ya maama wange yali ya bintu bingi nze nalaba ebintu byesirabanga naye omwana yangambe yali agizimba muto wange nangaana yokubuulira ajati nyenda kuwa hijja. Kutuwa alamaka kubo mwini mguwa nkolede nse unazimbile nyumba ya mama nge yange tediko na plaster nesa jayo ya dakisa uka seminti ya kama uka jewali nka teke ene wange mbo ukobe kunyumba yange umutu muna ngani igu wasiri walaji
3: wali musiri
4: kwenye vintu vye mwini mawe singato zimbie mwineza wapangisa
3: atapa baka jajata bebali ete ya zibu
4: ne mugamba chichinti ya agwe olimurela bulala. Ne mugamba munnange.
3: Kambero mulera. Sikula
4: kwenye wa muruseke. Kati nyumba ya nyaba atenze mbanji kubo uruseke.
3: Kambero mulera.
4: Era nabera mulera mpaka mwakali ugangu. Nga siku mpanyiza ako chintu. Na yecho champesa erinye dunji. Era mtuwa ya ganti nze mbama zimasinza na kukiriza. Siku tegeira kubachi wakula nalisi chisubira. Kale. Esente zinu zitumalira mbu iliri. Kati neyange namala nenjukula bie nsoboro jukula kera nebeda nenga siku teku bintu bilibye nalaba ange ngogaba bivuruja buvuruja. Nesabi kozesa. Kakati hebyo. Bobe nanga wabiria era singanze naswala nukutusu uwariru. Karo mkulu wafoyo mulaba samu wa sento kuzimbira mame mbazona. Nguwira goyo geru wako. Buli echibawe dani bakusonga mutyo ya kola chenu. Bakubawe dani bakusonga mutyo ya tukidiza chenu. Buruwe mkungana era gwe mubi. Wacho oyono neri nyario. Tereze eri nyario. Kole bintu byonga virunji. Awele mwesigwa. Katonda jaku sasuna. Ate buli lw'okola omulimu ngo ogukwasiza nti kangu kole ku lwa Katonda Allahu akbar ekyoba we waddeyo ng'ate we tadde mu birungi ebintu bikuba Katonda.

0: tunula mabiga nga asasula atete yejjusa nti lwaki namuwadde
1: atete
0: yebalirira awaayo lwakuba abantu boogera bubi nnyo nge boogera Katonda ekigambo nti agabanga mulalu buli akyogera aba akoze ensobi nnene nnyo era bw'oba musiraamu n'okyogera bw'oti oba obuvuddemu kuba Katonda tabangako mulalu oba omutaddeko ekintu ekinene naye buli lw'okola ekirungi jjukira nti empeera ewa Katonda ogenda zifuna ono akutumye naawe asobola okukukolerayo ekirungi oluvannyuma nga ggwe tomanyi kyali kikola ogenda kulaba munnange nzize kwebaza omukolo gwange ogw'embaga gwavuddeyo bulungi buli ke nasuubira nalabye ne nali sisuubira nti ojja bikola olaba bonzimba muli mu mutima n'ogamba nti Katonda nga weebale kati nze njogerwako kino naye obeere ng'oyogerwako nti nno esente yazeezibika
1: yazirya
0: nubba ne sente ez'omufu paniza abantu bababba kulumbi nga bantu bafu oba okyewuunya
1: mabugo bugo ate bebekwata n'emmeeza z'amabugo nja kutula ku y'amabugo wa
0: Allahu akbar Allahu akbar
2: mulangira gwomanyi sekiriba
1: mumanyi
2: nalabakeyabeza sekiriba
1: era bazibba
0: Allahu akbar
1: kulumbe
0: zino size bayisamu bububbo wano
3: naye nga zakusabira mugumufu
0: nzirabe ezo baleeta obubbo mu bantu nga babuza
3: naye nga zakusabira mufu
0: olina azibba
1: obuteekamu akeesa tulabakebirine kadda
0: akasobola mumpola nakakubira
3: ate oba yasoloozi ate olumu kaba kabbo ate okukajja mu kabbo ekyetaaga ki
1: awetenju nedda siza sekiriba ffe ne mukereziya bwe tumala okuwa ebirabo wabawo be bakwasa bale era namu bazibbiramu bazibbiramu
3: naye ate ez'omufu
0: Ne kale ku bezi obye sente obye mitwalo etaano mu sente zebakuwadde etaano gyalinaku zino ogenda muduka ali ewaji mutuba n'ogula obuntu n'obukwatira mu kaveera akakiragala nga gwa mitwalo egyo etaano nogaa zino sente ezigweriddano nti weewo kakati oswalira ki ate nga ekibi kyetukola oba abantu nze ngamba abantu ntera nnyo baga nti baddeyo mu masinzizo basome buli lw'obeera ng'omanyi eddiini kyekulagira okukola okwatibwa ensonyi naye abantu abanaava ku ddiini nga kyokololooza mutima gwo gwe kikutumye nti gwekyoyina okukola emitima gyaffe gitulimba obwagazi bwaffe obw'omutima bututeeka nnyo mu nsobi nnyingi kubanga gw'owulira kyoyagala olala ng'oli mu nsobi naye beera wa mazima munnaakugambye bigenda onoonyeza akava akalungi okatwalire maama wange akalye mugulirayo kiro 3 ozitwale omutwereko n'essukaali kiro 2 omutwereko n'omuti gwa sabbuuni ne kaabutto obintwalireyo mu kyalo nti kale ngwenkwesize nti tofaayo ogenda okutuuka ow'omukadde gye bakutumye nga zibadde kiro 3 oleese 2 sukaali sukaali bagaye kulagira kiro 5 otutteyo 3 nga buli kimu ogenza okikennula oganda buli mukaddana amanya ate asanyuka nnyo baba bamuwadde tajja nabirowooza nga byokola bannange Allah agenda kukuvaamu lumu akuswaze olabe nga bategedde nti ebintu by'oleeta si bye bakuwadde okutuma naye ng'abantu balina obwesigwa mubumazeemu obuvunaanyizibwa tubweggyeeko ate buli ogyeko obuvunaanyizibwa nagambye nti obeera tokyali wa mazima era obeera tokyali wa mwesigwa eri omuntu baba bakutya wejjirako erinnya lyo lyokka n'olyeyonoonera nga aa obiwaddaani nti gundi ebiwadda jalisalama nti ofudde kunze kiki nti ofudde oyo bw'omuwa omutwala atuusaayo nnusu kakaaga ennya zisigala mu nsawo ye kale lwaki ensi gye mulaba tugenda givaako abantu abavunaanyizibwa teriira muntu ali wano ku nsi atamanyi bantu bwe bafa
1: ate si yaffe
0: twajjako buzi twajjako ogenyiwalako ate oganyiwalako nga twajja kukola birungi ate birungi babitusomesezza naye tubivuddeko n'ekintu ky'omanyi.

0: ugenda kola nsobi nojikirizo jikore ngo tegera owayo oliota jendio baka waku tukanti obwa wanti
1: haja tuti yajia
0: tuwasi sinkana mpake Kampala nemuwe chizikecho achukule itiri Allah nguwanda simula bangako Allah wakibafu vuna nizigwa wavusura nababusu alida kumituwale etano
1: etano
0: jikuswaziza baji kutikoji uo mtu tojimuwade banange tubelebe nkanya nechilala baku abantu abambatola kubintu enyanya angezo wazibuze zintu wa ilewebule nagendanga atula kubuntubu obutalimu gwenoloza ntebajja kumanya ne umutonzi wakulabye nabagamba nti ffe twatondebwa nenga tulina video za Allah zitukwata zitutalaba tubeera ne video kamera ziwotambule kuliko buli kyokole kulaba buli kyoyogere kulaba ojja kwegana ne ku lunaku lulyo olw'okusasula lwemba saasira abasinga abakola ensobi ennyingi ezo zemutasobola kwenenya bigenda kweyoleka ate ekibi ekiri mu bintu biro byetukola ensobi gy'okoze nga ya Katonda osobola okwenenya n'akusonyiwa n'ogireka naye ensobi gye wakola ku mulangira bw'oba tumaze kgenda wa mulangira kumugamba nti nnaku lwe luti nnakusobya ekintu bwe kitinziza onsonyiwe ojja gisangayo wa Katonda eyo ojja gisangayo Katonda tesonyiwa kibi kiri wakati wo nange okujjako nga mmwe mwenyini maze kwesetinga n'omugamba nti mune ku lunaku lwe luti 1% zitwalira jati salama natuolako emitwalo 10 namuwe mitwalo 9 wali wampa miliyoni naye nsaba onsonyiwe naye nga bamekaziejanjalo ate nga bangi nnyo abakikoze n'olwekyo obuvunaanyizibwa tubutwale nga kyakiki olaba bukwatira mu maka agagomuwaze geweezimbire ku mukyala wo gwe weewasiza ku mwana wo gwe wazaala ng'obuvunaanyizibwa obatu obutuukiriza Allah atugamba nti muntu abaana obuvunaanyizibwa bw'omuzadde ku mwana kumuzaala kumulabirira kumwambaza kumusomesa bwaba tusokwaze bakuza naye n'okumufumbiza ebyo byonna buvunaanyizibwa biri ku muzadde muzadde gw'olina okufumbiza omwana wo ab'omuwala abamulenzi gw'olina era ekiri mwana w'omuwala gwe omuzadde ng'omufumbiza kumusibirira ebintu by'anaakozesa mu maka gy'omutwala gy'agenda niira abazadde tetutuula buvunaanyizibwa tetubibawa omuwala gy'avudde alina okgenda ng'ali mu full package olwo lwoba okoze obuvunaanyizibwa bw'omuzadde obulungi so si kumuntu alaga nti munanga asanga tebiriyo nga nawe bizibuzibu ebyo bingi nnyo naye kyembasaba tugezeeko okubeera nga twewala okukola ensobi eŋŋenderere kuba okukwasa obuvunaanyizibwa okkiriza omanyi nti ojja kukikola naye bw'oba abazimba Allahu akbar abazimbi Allah abasaasire abatunzi Allah abasaasire kuba nabo balina bye bakola ebikyamu bingi olugero lwa muno n'alukuwa n'olukeketako mita namba
1: oyogera ku babazi munywanyi wange Yasini Kakooza
0: ababazi sinza butabagali era Yasini baba beera nga mwanyinaze omwanyinaze kansuubira okola bulungi nnyo naye emirimu egisinga okukaabya abantu omuzimbi omubazi omutunzi emirimu egyo girimu ebikemu bingi akulaba ngojja n'akugamba nti omulimu ogukola novao ne wajja alina sente nyingi n'agula emmeeza yo b'ekitanda kyo kiwapimisiza n'agamba nja kikola mu bwangu kiri n'akitunda kubanga akifunyemu akasente akawera ninga eyakipagisiza amugambye nti kino ne bweruti ate n'akitunda abalala bagula fanisha matiriyo zaabwe ez'okukola ki ez'okukola ebintu n'azikeketa abo bo balina obuzibu Allah abasaasire omuzimbi omubazi n'omuki omulala
1: n'owekyalaani
0: n'owekyalaani kuno owekyalaani olugoye lumuga nti njaga olugoye nga lugazi saagala lunkwateko njaga n'osanga nga akafunziza nga emitemu yagikubyeko jagisanga n'omwana we nga ajambadde
1: te ya zahaja tikaku muze mukatono umulunja ulirizo chale kuchenda munana kaumuza munana chenda mutana kaumuza tano radio budu radio mutu wabulijo elimu kutege koku jaguza emiaka abiri mwe tano nga tukuweleza mumbera yonna yonna wetabe butelevu mu bijaguzo bino ate tulabe ensonga zonna nga bwe zinaabeera katukomewo katono.
2: Watandika dio kuuliriza Radio Buddu. Watandika dio kuuliriza Radio Buddu. Yaba fe program chia singo kunyumira. Presenter Kanyomero oba kazanyu chia kasingo kunyumira. Akokota sobola kwera bira. Kati nga tuja guzemia kabiri mwe tano ja Radio Buddu. Chukulete da Kanyomero. Chichicho lifate wera bidde. Chichicho lifate wera bidde. Kumia kabiri mwe tano ja Radio Buddu. Mu program sebkera za mixi. Wamune program chia kase. Gomuuliriza ogendo kubire simu. Otubulire birungi chibya jukira ku Radio Buddu. Mu miaka jaya abiri mwe tano. Muna fe tusuba Kanyomero kana kajude sanyo okunyumirwa nokujukira birungi nebinyuma Radio Buddu jeze kola mu bangali ya miaka 25 chichicho lifatwera bidde mu miaka 25 ja Radio Buddu.

0: Kulika yomu sawe soka Kakana tuingi desawe yoku wili Eyoku gunjuka Mprogram tugunjuka Wanuk Radio Hudu
1: Ye program tugunjuke Kayimba kondoza tika kuyisiza bubeboke bulirideko bulungi ka Joseph Segawa atubulira ebyensibi n'ebitumalamu byebitumalamu n'obuvunaanyizibwa hajati nkyali wuwo
2: esebo
1: Segawa muulidde atugamba bino byonna ebitumaliramu bwereere
2: mutuufu nnyo kubanga nze oedda nze nakula twabeera abaana abato nga tetunnyo byakufa okufa kwabanga kwabalirirwe ngoyinza n'okuloza nti oba abantu abafa baba bakadde naye olwaliro siroza nti eriyo amaka agatamanyi kyebayita kufa kakati bw'oba omanyi nti naawe bujjako esenkya nga gwe oli mu ddiira awo lwaki ensi ekwemazaamu tuliko twajja nga tuli bagenyi n'ekiseera kye tujja okubeerako kyajja kipime Allah buli muntu amanyi olunaku lwe yamutegeera nti ono lwaliva mu nsi naye otya bw'ogenda okuva mu nsi ng'ojjudde amabanja g'abantu ove mu nsi n'omulambo gwo guswale ennaku zino waliwo omusango ogutambula mu kkooti wano e Masaka kwegamba owulira ebigambo n'owulira nga byewuunyisa byewuunyisa bantu bewaffe enesagana kugeranya obajjaga omukazi alubadde naye nga ebigambo ebiri mu nsi byewuunyisa tunoonya ki mu nsi eno ng'ate naawe ojja givaako noyagaliza munna afune obuzibu ate nga naawe ku nsi ojja Allah asobola obukuddiza bw'omwagaliza okufa naawe ojja kufa bw'omwagaliza obwavu siguwa zimutegekera ffe tulina ekigambo mubusiraamu ekigamba bagiyita hadisi lkudusi ng'ebigambo katonda byeya yogera naye nga tebiri mu Qur'ani yagamba ti bwe mba nasalawo nga gawaza omuntu ensi yonna ne bwekuŋŋaana n'emubba buli lunaku lazima asigala mugagga ate era Katonda n'agamba nti singa nasalawo omuntu nga ajja kuba mwavu ensi yonna ne bwekuŋŋaana n'emuwa ssente
1: era aba ajja kuba
2: era asigala mwavu talaba gye ziraga
1: kati gwali awo asuulira obuvunaanyizibwa abo ng'oyagala kwekkusa nga Katonda tiyakikuwa
2: tojja kifuna ne bw'oyagala nzeera ngeyanesiga ninga nti bannange oba abantu twakola bubi oba mwakola bisijja kweteekamu abo kubanga nze ngenda musinzizo n'ensoma ne mmanyi ebigambo bya Katonda byensobodde sibimanyi ona nenyina bye mmanyiiko naye n'ensi gye mulaba etuswaza si yaffe
1: etumalamu
2: n'etumalamu
1: Segawa byakugambye ensi ekoma
2: n'okola byokola nga olowooza nti nno oli wawaggulu nnyo naye nga toli yadde akaseera akatono nnyo bwe kati nsaba tweddeko naddala mmwe abakola ki kuba omuntu akola ekibi akimanya teri mubi atemanyi nti ndi mubi ate teri agenda kukola nsobi n'amanya nti nsigenda kukola nsobi toyinzaga nti ngenda kuba noga nti aguno omulimu gwe ngendako mulungi nnyo naye ng'oteeserese genda kutema ttooke lya munno wali mu lusuku
1: genkeera
2: okulima era alhamdulillah mpezeza emyezi esatu tebanzibako banaye mwebale temukyanziba sikyayogera mwebale kufuna mpisa nungi baludde okunziba beebale naye ng'ababbi bo gye bali naye ensi eno gye mulaba Allah akufunza olunaku lumu ate eriyo baafunziza nga abalaga bibi bye baakola n'omuntu najja okukyalira akubuze ku bulwadde naye ng'owulira oyagala ofiire osaawa eyo nti kale oyo nze namukola ekibi bwe kiti naye ng'ate gwalla kikusasudde oli awo opoca nyina omugagga wansi mu kibuga muno mwannyinaze mukwano gwange yali ayagala nnyo mwannyinaze gwe nzirako nanjagalira maama wange nnyo ye hamani muzeeyi wali ow'ekizimbe kiri ekyasigala yaŋŋamba mwannyinaze nkubuulire abantu abo be mulaba omwo mu kibuga awo abalalwa abo abakola kinaga nzitera bawa ssente esente yenjiwa omuntu gwe ndaba nti emusaanira alina ebizibu bye nenjimuwanga n'ekizibu nkitegedde naye abantu abasinga b'olaba bibaddira n'omusanga agudde eddalu naye nga byakoze banne bingi Allah n'agamba kankikulage n'olwekyo Allah bw'aba wakusasulira ku nsi kuno ku bibi byokola ojja kuyisibwa bubi nnyo ate nga tayinza kusasulira ku nsi nga n'emuggulu tajja zikuwa tubeere bansonyi tumanye nti betuvunanyizibwa abantu betu betu abantu ovunanyizibwa ne tubusuula tugenda kubasasula mu maaso ga Katonda tugenda kuswala mu maaso gaabwe ne bakutuma otwalira omulwadde sente gw'omanyi nti mulwadde yeetaaga buyambi n'aka sente n'otakatuusa akutaddemu obuvunaanyizibwa nyamba bangambye muzeeyi mulwadde nnyo gw'ogende Masaka kantwalireyo ne bakanda kulinda abagenti anyina gwenzi wadde
1: ajja
2: zimuzifuna olwaleero nebuziba nebucya nebuziba abalala bamala kuzoozaamu namala ekizibu kyo kimala bwe kiggwa n'azifuna n'atwala nga bakose nti nomala wiiki namba tonnazituusaayo bane ekikyamu bire wa buvunaanyizibwa obeere ng'oli muntu atuukiriza bakuwadde emitwalo etaano nyini gye bakuwadde gye obuutwalayo ekyo kiveewo kubabazikwadde ate okkiriza kuba ekibi ekiriwo mu bintu bino nti singa tokkiriza tolina musango naye okkiriza nti obuvunaanyizibwa ngenda bukola yee bampadde bijanjalo kiro 10 zitwala mu kyalo eri n'olyoka omala okusenako kiro 2 nozikuba akaveera n'obisiba n'oddamu n'osiba n'otwala gw'olowooza nti tebakulabye oba tebategedde naye kamera za Katonda zikutte era zijja kulumiza ku nnaku li nti olaba baabikuwa ate okumanya olunaku liba neemu lutye Allah yagenda otwebanjira kuba gwe wageyanga tali uti yamanya
1: kituufu
2: oli bugenage nti akomawo ono wamwogerako bw'otusooka omusasule ono wamubbira kino sooka bakuwa sente tewazoogera naye wazirya ebyo byonna bitulinze n'olwekyo tubeere abantu abalungi tubeere abantu abeesigwa tubeere abantu ab'emmizi tubeere abantu ab'amazima tubeere nga tutuukiriza obuvunaanyizibwa obutuweereddwa ng'olaba tugaana n'obwakatonda bwakuwadde nga obuvunaanyizibwa katonda yabukuwaayo nabwo n'obukumpanya kubanga ne bannaddiini mulimu abakyamu
1: kituufu
2: naye sabo sijja bugera ku nyine bw'obamanyi nti oli munnaddiini ate ng'olimu ebyokumpanya wenenye eri Katonda nga bukyali oba ekifo kirizayininga ogaye si kyasobola nga ebibi bikuyitiridde oleme kunyiza bantu b'okulembera kuba mubeera ekifaananyi ekirungi ekiragibwa eri abantu kati bw'okola ekikyamu nga toli munnaddiini nakyo kibi nnyo ababikola eyo topiki njikomeza naawe okubanga eswaza naye nga mubireke
1: tweyanziza Hajati omulungi awuliriza dakiika ziri 13 zokka zezaakayita ku 7:08 nzira wa mwami namugera namugambye yes, namuwoninza olwali nyina omuwalula mpaka mwami namugera tukyali ku kigambo obuvunaanyizibwa awuliriza WhatsApp namba ya fenzi gule 0752 98 9 5 kw'oba osinga okuyisa obubaka olwalingine yaŋŋambye simu zino zakyankalana mu naye kati zikyatereezebwa emirongooti
2: ku
1: WhatsApp yo giyiseeko nnyo obubaka mwami namugera ndi wuwe
3: ekigambo obuvunaanyizibwa nga batuze tukiwulira era nga abasinga babakinyonyodde naddala Hajati obuvunaanyizibwa mulimu
1: ogukola okufuna sente
3: mulimu okimanyi n'okulya mulimu
1: nagwo mulimu
3: oba olya kukufuna sente
1: aha
3: obuvunaanyizibwa ki
1: kwegamba
3: mulimu
1: ogulina okulabika
3: gwolina okutuukiriza era londi mulangira kyayogedde ekyo abasinga obungi wetubulira mulimu ofuna sente mulimu kwega nitugattako fe kitulowooza ekyokwesanyusa kwaffe naye ate si buli ekisanyusa nti ziba sente lwaki obuvunaanyizibwa mulimu nti bwe tuba katukanzire waffe mulangira baba batugatta bagga nti weetegese
1: nti n'obiddamu nti neetegese
3: kasita bamala okuga nti weetegese kitegeeza nti bakuwa omulimu
1: obuvunaanyizibwa
3: weetegese okubukola Fuga uitegesu ukulabi jila abana.
1: No chatwa, netegesu.
3: Uitegesu kubagunjula. No, kakati ohoho mlimubo kutandise. Mepulu nulabi lo mwana nko kani mfuna sendi. Uwaga ate gote kukufurumye sendi. Ufura njibwa wikikimu kintu ate kyo njizo kukanti ate chikwa uinano kuwata mwinsawo yotu kilizo vuna njizo.
1: Bora banga biganye.
3: Kanze kanze.
1: Kubanga omulimu gwe bakwasiza gufa.
3: Kanzire ku kyaffe fenyini fwe kalikye yaffe. Omukulu we w'olunyiri omukulu w'ennyumba omukulu waguni ayina byagenda byateeka okugenda okukola ng'amaze kuteeka mu sente ze.
1: Nalaba wano kulumbe nga twabye olumbe lw'omugenzi Augustine Mukasa. Ng'omukulu w'ekika ennyimba zaali nnyingi nga kkumi. Jukire nsawa ino kutuwa ukuwaba zawa sikaba no obata andikira uwe nsawa buli nsawa angagena jiteka mweta etano na kuna msote nengamba elana baga ane mbaga wena ene mbaga wena chigambo choku sumika cheta gango limu sajia wa amanyi
3: kakati atisi manyi kwa kakati kutula wakwe katiguwe chwakitia wakitila kwe nene kuka nivuwa manga na mungira ngeenda kusura waliwa nyimbe nga mabizi nyimbe mkaga yemba nga ngeenda kusura mwe vili yevili si sindi si gotode
1: gotode
3: kakati ya wengkukami na tufuna nyizibwa mulimu wote kukukorela ateno kutukiriza bulungi ateno umanya nti nosika lango ulimu ensa ya katikira kakati ufuna nyizibwa wetu zanyiso uzanyisa twavudde ku kigambo twayogedde ku kigambo ky'okuyonja oba okweyonja oba okukola ki n'okweyo okuyonja oku buvunaanyizibwa bwo nabana banyumizaako wano nali ngenda Hoima waliyo omusomo ne mpita egindi wali ku katale Kasubi ne nsanga ng'ekiri awo nenkuba yali etonyi
1: nawo nekuba lifundira ddala mmanyiwo
3: nga wajja obukyamu obuli awo naye nga ate abaliwo bebali mubujamu
1: nga nokuseka baseka
3: nga nokulya balya nkiraba kakati ogwo mulimu gwo okuyonja gwo woteekwa oli
1: woli
3: era nze newunya omuntu okugamba nti abange mujje mugogole akatale ng'ate benyini abawaata abakala akatengege abagiraki
1: bebabirekawo
3: oliwo akatale kesaagala kwogera nga naawe okamanyi inange ngaye nene nebaleeta ebintu nebabitukkirira awo wennyini webabedde webagiraki janya nebabisusa ebikuta nebabiyiwaawo nemmoloka nezijja nazo nezibinyira enkuba netuuka netonya nebivundirawo naye nga bonna webali batudde kati nebaga nti akatale kajama nnyo lwaki togaba nti akatale tumaze okukajamawaza tukoonoonye tukajamawaziza nnyo akatale kayinza okwejamawaza buliwa webuuza lwaki kajama wala ebiragala nimbirekawo buli kimu nebaga nti anti wano wajama olaba obuvunaanyizibwa bwagenda bwowejjako ate nokwatibwa nsonyi nobuulira n'abantu tiawano wajama kati oli bwakubuuza nti lwaki wazze
1: nemukera
3: ku makyanga weddugaziza ebinaka ebisansa byazi bisibye ku manda nobiteeka
1: nebabiteeka gambye nowenakatogoye mujuzi John abebaziza nnyo
3: mujuzi no batera kubeera ba mutima
1: tibatera
3: oh.
1: Mulangira bali kuweereza zesekanja kakirizike Epic Shoppers Supermarket Ruaga Road nsooka kwebaza bonna abatuwerekeddeko ku lwokusatu mu kuziika kitaffe Kafeero awe Kasaka kibambi kitalo nnyo kati ku nsonga y'obuvunaanyizibwa nze essira eryange kandi simbe ku ssimu waliwo abantu abamu n'omukubira essimu ng'olina ky'omwetaaza kyamangu naye nga takwata obunebo buvunaanyizibwa mulungi awo ekyaba kuzankulamusizza ku nsonga eyo mulangira nze Chefu Jose ku Epic Shoppers Supermarket Ruaga emize emibi gitandikira waka oba n'emirungi olaba ewaffe e Kaseese nga tonna wasa mukazi osoka kwebuuza ku batuuze bo ku kyalo ekyo kale n'obuvunaanyizibwa butandikira waka
3: akagamba ko kawulidde
1: Ndi
3: bwoba tonna wasa mukazi osoka kwebuuza ku ki
1: ku bantu batuuze bo ku kyalo
3: naye olwaleero kyekiribwo
2: apande
1: mwala wa mwami namugira gentwalo yibananga
2: yatyanga batono
3: kakati kyekiribwo
1: mwami mulangu mwebale kuweleza ijume bizo kisimbe bizo mchimuli bijaba palishi ajati mumpere salamu
2: wa alaikum salamu wa rahmatullahi
1: kumulamwa abamu babikola lwakaba mpane ne batamanya nti basula bannabwe mu bizibu n'obutakola ki n'obutabaamu kusaasira mu mutima tebalina musaasizi abasomesa mwebale kutuweereza naye abazimbi n'ababazi bantu bazibu nnyo bw'omala okumuwa kasente leero ng'ofuuka ekisiraani nze Mawanda Derek Enzizi director Kamulege ya Joseph Classical Secondary School kwali munda birenyo director Kamulege yoyo nti mwagala nnyo nnyono ddala nono nagamba nti mwebale kutuweereza mulangira nze Kalaudio Matovu ndi munyendo nze nina omuntu gwe nali nyambako nga nkola nga pota yangamba ngenda kusasula omulimu guwedde kumbe sente yazijjayo dda bwento nenviramu awo nga namubirwa ababale ababule mamba na guno gwaka obwo buvunaanyizibwa ddala bannange
2: akagero kaki
3: namubirwa okuviramu awo nga namubirwa ababule
1: oinza negamba ababule
3: oba asiike mamba ate kati namubirwa naaloza
1: wa mamba
3: kasiika mamba
1: mwebale kutuweleza na Sali Farida ajati agwa kuweleza salamu yu wano neko jaba kula musiza
3: neyanziza sewa
1: kumulama nzeno nabaga manti abantu tibacha ayagala kukola bintu bya mazima nga baba wado buvuna anjizibwa mbo wa mazima taga gawala
3: nzea
1: nja kuogera ku masomero okugeza ngo mukuru w'essomero nalonda akakiiko akamu kwakwasaganyizaako nako n'akawa obuvunaanyizibwa ne bamuyiwayo tebuba bugunjufu mbaagala nnyo Sali Farida tweyanziza Smart Uganda kwendi nnyo mu pulogulaamu yaffe eya leero ngiweerezaako bannasiniya 4 Grace Christian School Mbira n'emikwano gyange mwebale kutuweereza kale mwebale kutuweereza aniono pula emirembe endagwe kale nze Silva ali Masaka agaye mwebale kutusomesa abakulu mwebale kuweereza ono mujuzi Innocent ebirinze mutufe ekigambo buvunaanyizibwa bwanditandikidde ne mumaka waffe abaana ne bakuzibwa n'empisa era kino kyalizeeyo eri abazadde ne babatendeka abaana empisa n'okutya Katonda tusobole okubeera n'eggwanga eddungi ate ddamu kale tweyanziza nnyo tweyanzeege mwebale nnyo mwebalirira ngenda kuwumulamu katono nnyo naye nga tukyagenda mu maaso ne pulogulaamu yaffe tugunjuke oli ku leediyo Buddu ey'omuntu wa bulijjo saagala oveewo ate ebirungi bikyajja biyitirivu mu maaso awo ogenda kuyitako ne ku ssimu zaffe ngini ya ndo zanaba ziterezeza na inga WhatsApp kati ya 0752 98 9 5 kweri na kulomu kaga nge na kuzo mwezi rumu tugenda kubira kitovu ngomu episkopi asumusa aba seminari ya batu sekundarali obusa aseredoti katuka umeo katono
4: Tuchagina mumaso n'okukuwa ebintu eby'enjawulo. Omuntu omugunjufu byalina okukola ne byalina okwewala. Wano mpogwa mutugunjuke. Eno ye ssaawa ey'okubiri eyapogwa mutugunjuke. Wano ku Radio Buddu. Tugunda tuluguma. Tugunda tuluguma. Tusindo goma tubwa tukira ensi yonna. Eno ye Radio Buddu. Radio y'omuntu wa bulijjo.

0: quiz more fun.
1: Jagina mumaso no kukuwa bintu ebyenjawulo omuntu omugunjufu byali nokola ne byali nokwewala uwana mpogwa mtu gunjuke eno yesawe yokuwili eyapogwa mtu gunjuke uwana kredio buddu
2: na yono tujita mudeke dakika 30 esawe yokubiri mu program tugunjuke sadati pule mirembe ya kukulubira ba makanika abatalina bubunanyizibwa abajje ebyuma ebiramu mu bidduka byabannaabwe ati nabizamu na kukuza ekifu banange ebiri abizibu nono nagamba mwebale nnyo kuweereza bulungi bwe mutyo nze kikomeko ngamba obugunjufu busibuka waka n'obuvunaanyizibwa abasomesa mwebale kuweereza mwerabidde oba ababooda booda abeera enzizi obeera nzizi n'omutuma ekintu emasaka n'omugamba nkyetaaga mangu kati tugeze mbu waboda boda ali nzizi omutuma emasaka ekintu ekyetaaga mangu oli nsiriba nnaddagala naye bw'afuna omusaabaze ate agenda e Bukaya n'asooka kugenda Lukaya bw'omukubirako ng'atandika okulima mbu piki nno yantawekaddeko yanzikiddeko naye nkomawo nzijja ye mao Deriki enzizi bobanji abasomesa mabula kutuweereza nze matovu enabyewanga ku masuuti muli mutya muzeeyi matovu
3: yes.
2: Aja timumpeere salaamu obuvunaanyizibwa bwali tandikidde waka gye tuva obadde okimanyi waliwo oli nga bw'alaba essimu yowa famire yenna tagikwata ng'alowooza bagenda kumusaba ssente programu eno njiweereza Dr. Oasis Secondary School kale tweyanziza waliwo kale tweyanziza nawe tukutogedde ne tugamba mwebale kutuweereza programu ennungi bweti nsiimye nnyo naye abantu beere n'obuvunaanyizibwa bwe bujja otuyamba okubeera mu nsi obulungi naziwa ali Saudi Arabia beyanza tweyanza ege Dr. Mayanja ku Martha Allied Clinic awansi ku yeyo si Buddo Street okuliraana wane wa Sotias Buddo Street atwagala nnyo Dr. Mayanja webale nnyo
3: ku
2: mbeera efaanana bwetu tusooke tugyewo abantu bano katonotono tulabe wanji sebo mwebale kuwuliriza sebo
4: kojja mulamusizza
3: yesebo
2: kuwulira
4: engoba kuwina zaine kamya nigge
2: muli mukasi engoba
4: yetu namulangira tuli wano mukaluka wekya mani katuuba
2: ale mubalonde abo batukwatirako ddala nnyo
4: era tuyina okudalonda era mukulu David wano sekide David wano ekamyaniga agambye kwali
3: iye bali kubeerako
4: kwali ddaladdala kakati nga nyambuse ku mulamwa bannaye obuvunaanyizibwa kintu kikulu
3: kituufu
4: ate omuntu kumuvunaanyizibwa abeera n'eddiini nga y'amaanyi olabira omuntu atalina obuvunaanyizibwa omanya n'eddiini tayita
3: kituufu
4: wabeera kubagonda omugamba ndekintu mukatale olwoligulenda ogula ettooke ate olumala ye agamba kantooke disookeza wange
3: ate alyozeemu oba jjeko ekiwago
4: ye naya n'asuubira nti
2: obuvunaanyizibwa busizi tweyanziza kale tweyanza nnyo tweyanza ege nyongero bategeezaako nti Stella nangonzi wakuziika enkya wali eggulama essaawa 8 tugende tumuwerekere embeera bwetyo bweri wanji
5: mulangira
2: sebo
5: muli bulungi abagonjezi bange
2: matu mwetuli
5: mukwano gwange
3: owaye naye bijja kutereera
2: Engege ye mbisi. Aja timwari.
5: Opa nabi wanga.
2: Esebo.
5: Nito wali chitikini mwanga kwebba.
2: Okwebba.
5: Iye kwebla ya mpumu mkwalu mkwalu mkwalu.
2: Hmm.
5: Nini ngulila mkubo.
2: Hmm.
5: Oza kukusaka mbasa sekubbani. Nito zidyo yeso wanga.
2: Hmm.
5: Gwe kwaadi hati kakunari wa mwadi.
2: Hmm.
5: Nde nega ula.
2: Hmm.
5: Mahoga wa ikwala vitu watoto ototeke chitungu. Uwezo kwebba kakinagendo kuwa aneka mchao chaba binga guwasendo kwebba.
2: Nga unawo kubba webbie dagwe.
5: Uwa webbie kubanga uligu wa mga sana kutegi ilansi tiba olese.
3: Uwe
5: wako. Uwezo kwebba. Uina wala uko nyeti ono nyaba abebi okulia. Uwela sikuchi hawe njaka lundeka zindalo. Ubaena wakungu wazwa nange mitawana nyo na efe tuwa wafumbidi cha amisana. Buli mungu ye iye. Mungu ya nga wakena mungu misa.
2: Chitufu.
5: Ovizo kifika mungu mungu nefwani.
3: Mene ye. Tofa.
5: Waji.
3: Atecho irane nero. Echo siroza nukulangira chiba chietagisa.
5: Ati gato nga ngogende kumatea kama gagalo tuko ila pala abata chagala. Tulibanji wata chagala na inga chitechula kubeira uwe songa. Katwachi fula cha waka mburu wa gendo kubwa javude ama na gendo kwa jamezo kuzika mimuli lana wazo kusidaka cha gulo na fumba paka wabwa mwode so nende nase batu wangebio kula katupido kutu udabuda
3: awo tutuse
5: ataka tupido udabuda wazo tuzikira ko
3: fetu
5: kwa kutu kutuzika mkwano kwa mganda wa mama ho kutoka mwiti nge batuwa na aliachi
3: awo
5: kwa mpani nolese
2: kwa yunu neke dedala
5: mungu ya doku wale vina zika uswa kakubala mneri ya kuya kwa nali ya jibana nyo wachi so mungu kubu ujao
3: mungu ya sukari wa
5: tofa waji
3: uwebwa wa uringa umulamu te kubati kuna tu tibana kutu usanga kwa wade mudua hiyo nivata miko kukubi janti kakati
5: wetu kwa kama tu
3: wetu kwa
5: kwa jiti jimu
2: wetu mbele
5: abadja masanga usha kuya
3: wetu wetu kendo kuno nyeshi janjari tu kendo tofa na tu watu na msasuru rufanyiwa
5: agaka mna mugu
3: mjati umufuwa ajana senti
5: mwatu kwa watu ide
3: yeso
5: ni mkwana kwa tupumude kumasiti kwa hali
3: nina
5: nabe nabe kwa uzaji mbaka la nyumbere mbele
3: nina
2: na hiyo ebe nitu bino bilaba
3: Ati
2: gweza sanje kula musizako agambe tumwebali kutusomesa nduza tuja kufuna yomu na mungu kwa ataku echo programu zimaneja na echi gambo chine echo kufirwa emele netujiteka kumuanjo banange sichirunji
3: chichamu nyu
2: sichirunji na katona
3: chichamu
2: kubanga tuva kumulamwa tuviradala kumulamwa no sanga nga tuli mu byakulya byokka wanagambye atya unagambye ndabira kojja na mugera
3: yeso
2: nti mwagala nyo
3: neyaziza
2: era mwebaza ebinje nyo byatutusako mwebale nyo mwebalire ddala
3: amira
2: nene erinya te tolitadde ku kyonkoledde bubi ekyo kale wanji
5: Mwana kutumeleza.
2: Mwana kutumeleza. Mwana kutumeleza.
5: Na binati chitasa.
2: Ani?
5: Binati chitasa.
2: E chitasa?
5: Chitasa.
2: Chaza ane? Ii, charo, si chivuli debu lonji. Netuwaka yu sinu onji. He?
3: Nangi chende miyoku.
2: Waji?
3: Uku ingiza.
2: Halo. Waji?
5: Nangiza.
2: Sebo.
5: Mwabale
2: kuhuliriza.
5: Mwabale kuhuliriza. Mwabale kuhuliriza. Mwabale kuhuliriza.
2: Mwabale
5: kuhuliriza. Mwabale kuhuliriza. Mwabale kuhuliriza.
3: Mwabale kuhuliriza.
5: Kakati.
2: Mwabale
5: musomesa kubanze vana ikuno kuhita na kusoma. Musomesa buliruwa kisanta. Radio zisomesa. TV zisomesa. Ama uli lega someta ni heba naya bantu kwa uli ya tunu ilo mtu na kwa lechintu mmiya kaji mga andalo na ichi dala na kule bule kwa yonjeza kwa yonjeza nze nabato nye ndo kola nga mchibugeno kansa limba chiyumba
6: tuyonje chibuga kichireka anti tukume na yuko maweka unge zi dawa kumi nabi
2: nga chaduga deda
6: nga buri omuna kazera sude wa ya gata uwe sude wa kwa uwe butunda bunye wa bantu ba kristiba wana kato kakati tupe nana kutupa bana na yu mrembe guno katuwe tutusara na mibatuse tugonjo
2: tuyanzi okay. Atela si mchamu mutufu mutufu dala ni katine bwochi itamu choke gulubade wakamalo kuchiyo unweza gechibugo chaba chiti magana chiti ni kati itako wansinsa una olabe
3: anti
2: atela oba kati batu alibade simanyi oba buvunanzi wabu nutufu kole tutia oba government tuleke umisomo batandike okusomesa abantu engeri jo jojino kweisa mwusi
3: hati kakati ichigama chenyezi kukata kuchilivu ikiti tinakati ni baba fubi baba somesa kukama kukama mganda wakandi kupa kuhi wansano kumazi kuwange kitu chenyezi wakano kuchi ingiza ukumanya nti chimu kufunanyizi wafe ukuja kunga tumeza kutekeza nti ibintu vimu kufunanyizi wafe ulumu na ukwele keleza walewo mkulu mwe ngama angani nti uishigamu chiba gama nti wanangamba batia ugani lwa kwe gamba ebibe nebe nebe tuwanga tuganyo kubi ingiza mwongo wafe aondoza nino kusomisa kubanga kani nebono gamba umuntu nti tugendo mujiba basomise hika kati umuntu kusomise nti gundi akachupa ukasula woti mwoka kuma woti
2: wabaka vera boka jamu ilindazi ngolidide kakwate kadino nyaleso niyeo nange buo inzo njitande
3: atino kusoka kati singoka mwamundu ni mjitu basomise aja kubu uzanti ilie chemisana hiki ya kusoka kumumua
2: awe nkomiwa kutegela waliye chemisana
3: Eliala wansi.
2: Ewa waliwo mkwano gwange yatutera kumukunga kama nange mujye Maria Fulo waliyo kusoma okulunda enkoko abatandika abasirina mujye musomo gwa bwerere. Musomo gwaki?
3: Gwa bwerere.
2: Onateka wansi. Waliye mmere.
3: Waliye chemisana. Muna waliyo transfer to the funny.
2: Kumusomo gwa bwerere.
3: Gwa bwerere. Ate gwo
2: bagenda kusomesa kulunda
3: koko. Ofunemu gwe nyini ekina kuyamba. Naye eriye chemisana. Waliye transported fine.
2: Nanyizi wanga ku kintu kinene nyo. Kinene.
3: Kwa twali mu tukremeddu okumanya. Nti munsi tuyina omugaso tuyina ekyomugaso kitutte kukola. Waliwo kibayita legacy omukululo. Nera kati omukululo oguliwo kuba nti akoze ebyambyo ne byenkana wa ndoza kati gwe mukulu abantu kwe bategeera obulungi naye guno omukululo ogwoga nti tumulabirako kino era omutegeevu tajja kulabira kwatali mutegeevu kuba omukulu gwatali mutegeevu kukola byabatali byabategeevu kati awo wali obuzibu
2: okyali ku ledio budeyo omuntu wabulijo kafunaye babiri wanji wanji sebo mjebali sebo ani ono
7: mwangira
2: wanji
7: mwela lukwede zogro nchi bote mbate nchitembele deka kintubiri se
2: aha
7: mati kungu nani ya praji kutakarisho za
2: awera
7: mkulamu msiso kakati mkosobo chaba
2: kangendele
7: kumulamu
2: sebo
7: abantu bakwata mulangiro kimanyi kyosobola okwesiga omuntu nga tomula ako kamoko kona naye nga nkikola mu maaso go nga bamwesiga kati nga bano bagira pichi nga bano mu maaso neko eriya wobeera nga avuga bulungi naye nga bwatu teri nekisali akikulula kukola zizaako omuliro nga wamulengera kwosa abasali mukama amuyamba oba anaatuuka naye nga wano ku eriya kwobeera nga oyina akizamwogerako ekibinga oyinza n'okuwakana kubanga tukimusuubiramu abantu bongere okutereeza okunti nga batulaga faawera babaekiho ate nga bakikola neyihona kyetubeera kitali
2: kale sebo wabali nyo wabali le dala ahana banaki ebi gambo binji awa wandi kwa
4: wakweleza
2: lesebo siku ulide
4: kazigo muzimbi
2: kazi omuzimbi
4: mbanda kakana bulimu
2: abe kanda bulimu balunji akasana mwe kwa baisiza bulunji
4: kakisiza ukinire nyanja kia kwede munyanyo msana
2: kaze tugende kumulamwa
4: aa zibade sina peza ya mweyo mwe vale ukunyikiru kuwele za egwanga
2: lesebo
4: ni mazi ya hivyo budo na ye vale umulimu ogo na yabe kanda mdu kona wako na dalazi sivu wako kubudu
3: mwe vale
2: Abe kanna bulemu batula bile ntibe bale kubera ye kanna bulemu wanji owai mwale kuuliriza
8: waalaikum
2: salam muli mutya
8: akasana kakabu katyo
2: Bwe katyo bwe kali.
8: Nawe nangije kumulama mulangira.
2: Esebo.
8: Yalaba na abavubuka ababoda. Omuvubuka omuwa amuwa senta agenda aleeta obumondera n'abafiika chipos. Naye kyamugwako.
2: Eyamutuma.
8: Ayamutuma. Yalinda mpaka saa bbiri ez'ekiro. Naye nga talaba waboda. Waboda bamukubira essimu bamugamba alija piki yakyankalanyeemu. Naye nezituuka saawa bbiri ez'ekiro era ng'ekyakyankalanye. Ababoda mwese mweddeko bannange.
2: Ng'oli ayina okukola.
8: Era ayina okukola. Olunaku lw'oba oluse togenda zimusasula kyokka gwe yakusasudde ssente. Egwe ng'ogobye bibyo. Ono saalongo kasimbeera bulungi ajja timbaagala nnyo.
2: Kale sebo. Tweyanza tweyanze ge. Ebintu bwebityo bibiri kigambo buvunaanyizibwa kaafune yono yekka tugende wanji
4: bwana mulangira
2: lesebo
4: jebaleko mukama wange
2: kale sebo
4: yezo swagman kiri kikotomi mukosovo wano
3: kikotomi
2: abo mukosovo
4: banangeze batebe basako mulamu abanaye mwebale nyemira mweke tweyanze
2: kale sebo
4: mwebale kuwabule gwanga bannange naye lwakuba abantu emuwabula tibategeera
2: ako gwokwogedde
4: kankwogere jjajja kankwogere abantu bazibu nnyo
2: esebo
4: ajati mumuudabire bannange
2: kale sebo tweyanza tweyanze ege ab'omu Kosovo awo mwonna mwebale okubanga mutugoberera bulungi nnyo mwami namugira
3: sebo
2: kakiko ogatta kubakulu abo
3: agambo kenjagala kugatta kubakulu abo nkaza kufa fenyine abali mu studio na abawuliriza nti ebigambo bino ebifuluma omanyi bisookera wano nga tutandika omulamwa naye omulamwa ogugenda okuggwa nga yembeera eri mu bitundu kyetutuula nekanyinza okugatta ku bakulu abwe kitegeeza nti naffe ffennyini obuvunaanyizibwa butulemye
2: bulungi
3: abawulira kubanga waliwo ekigambo kye bagamba nti oba nkuyite kukuusa kwegamba omuntu ayogera bya bukuusa nze nebootompa naye ng'ate ekiri muli ayinganga gandi nyanguyize emmere
2: buli kyetukola kya bukuusa
3: bukuusa kubanga lwaki nga nti
2: jangu tulya siribu sijja kulya bwe bakwegayira ennyo kale olya naye ng'enjala ebadde kuluma

0: kituufu
1: ngovu kunji vufuana na simuli njaro wa kuluma ndiyo kubanga toke njaro kufira mugundi yeye njini kukutia konga ikini tuwamazo kuchi uwawe tuweta demu ni iluwade zaru sazangi dada kwa kani tuwe kani zo uluwade niluwa kubanti duwachi nga yu ntifufe njini uvuna njini waputule mii tula wa umu ntuwa agamba ntibanae kakati fukuchaluwa na wafi kakati ngazi na hilo siwe zikira walewewe waliwa tesa ntibane umuzegunu ugokuwa nyabu nyaba fili doku chalo tukumare mwezeze chika zeli yaro chizali batizi tesa
0: bana yetu chiveko
1: chitu chileke tude kununone ya feyeda haa numaro uchoge lao nuna badagi la wote wakendo kulao buyevu ungula kwa titi haa uyuna na arabi araye ye kitake zanti elimu kwa ngani umusungu cha ita pretense to pretend inga bu pretending zina inga ekiri munda chichu cha ya gara nuhuishu nzina yiku mba nyonti tu chuse tufune chitu chukanti haa kati ngomu tuwa kanti hapa nae mbade nywa waraji kande techo kula bidako ni waraji ono kamuweko
0: kamuleke
1: na hena kunyonja kunywa ti kangende kumukombo ti kubanga kumu nafu ti kujia ku ebitu yoko kango oleta u enchuka enja ulo na hena uloku baka tushokera kumu ugezi netumara tukani eloli kwa baka hapa naba itiriza na henga mulimu unda agaba buka iti devanonu echo chicha soboka umutu watu kilo gamanti echo chicha soboka chitia kitu chini zaka na kusubuka gama sisha kisubula kitekeza ntibu na fubu wange mwivu nganyo ukuda mpisi mwuntu ulamu chinganyo ukuda mwugunjufu chinganyo ukutu kilizo uvu na njiziwa kakati kuja konga tumaze fufu njini ukweko la mwumu limu umu kwa umu kubanga sila waza ntibu mulangira bwenzije uwo ni maro kuzika ni ntambula mbango ze kibwe
0: abamba bagamba
1: atibatia handi we kye kukambi bwurevefu bwo twagala okwe kumira no wa aganya okulya ne wewe tugenda kulya ayo ogu musango
0: situja kulya
1: ayo
0: italia mulumbe
1: italia mulumbe ulewa kati buwageza po ikigambo tuteko ukuchisimbi kwe gambo ukuchiwe mpanyi chiroke chisimolo kukora kwe gamba ugungo mzogu kusimolo ukungira ukusaa sana ukujakonga tumaze pefe njini ukuteke ilo uvibu wabutaba bugunjufu zako kenyongira ku autuinzo kuwa tuja kuogera nabala na baba yambe kumbu ogere nyinga tuganti uluwari luwede angatetu liendabi nadiri kubanga zendabi na kukuchupa kakitupa ulinanyo soda na umanyungu hindi kakari kukuchupa soda tipachawuzi impotensi tipachawuzi kujakoba na ataba tunde na mwibi lala
0: atoba lero zubanga amba tuwalize kukuchupa za feziri zetuwa zanga yo
1: aha
0: ni
1: kubanga zivagira ki
0: bahazi zanga yo
1: neyo ulima na akasuka unja na kubanga itaone ne soda sikate muna kusamukira
0: mbulo njinyo
1: kakati yao noloche nzi kichinyonge lako ya
0: tuyanze gauliriza uchari kuchenda muna naka umuza muna na chenda mutana naka umuza tanu radio mtu wabulijo tuchata muna niteka teka ya fene ya tugunjuke da chikibula yu musamvu nya tuwe kumpewo kamba weko bidi wanji
2: kwaime wanji
0: sebo
2: mwale kuhuliriza
0: sebo
2: ina batoke
0: ani
2: Bukenya Abdu Shakur
0: au nkuhuli debulu unji Bukenya salamu alaikum warahmatullah
2: akati
0: sebo
2: kumulamu ogu chana zinamuvuna nizimakogu asuri mata
0: kufawa guru paka wansi
2: alaga doye mkwe
0: mm

0: nsuo ne nga muto nye sose nga awadati tagovuna nga wazadi bewa kuwele
1: tuwe ya mziza ya banbambu
2: mubogera
1: konyo wano mwana wadache ita gobu funanji wababa zade abazade gobu funanji wababu ibwebwe jeko babu kwa sizo mulala
2: wakuma kwa sizo mulala
1: kare wanji
3: alo
1: gwegwe nsembi ayo
4: mulangira
1: wanji sebu
4: manya ni dozi za mawaji Ivan mnaandagwe kwenye wano mnyendo natu mdi dayo mtu wa ulijyo
1: tuwea
4: akati kumulamu wano zinage nsanze kari program tambude muko na ye
3: tuliku buvunanyi ziwa
4: buvunanyi ziwa
1: bwe tuliko buvunanyi ziwa wati butuwe demu nyo
4: andi kukachividi decho kubanga nafa abazadde tituagala kuba kubana
1: obuvunanjwa ba mwabo kugunjula abana mwabwe jako
4: waluwa muzadde nga yika sito mkwa tira kumwaya
1: ha nga yomba
4: kugende akutuwa ira ku polisi
1: esebo
4: sika dezi mawaji Ivan mnaanda
1: tuwe yanziza mawaji Ivan ya venda kwe batula bile na inga tuwe yanziza nye tuwe yanzi nge onagambie mwebale kuweleza wakulu tuwe yanzi nge vene mufako na gamba tia kale mwebale nyo mwebale didala abate seza abaina chemuisi zao bulichimu chibachirunji nyo mwami na mugiranga tu na atelo kutani koku umba umba
2: nisibu
1: kachiko ugatako tuve wana
2: akagambo kenjagaro ugatako ngaje kumaweji ya kasemba yukua uvuna anyizibua agende tutuwa abazati tutuwa ya gara kuba ichikulu si kuba nga tunatoka kukuba uvuna inzi wabu umuwa na yenyini ubukoze mutia omugunju denga muntu wa mbantu chichisoka tikita kakuba kubanga baga amanti kakere nda kapwa kuchi
1: kulubaya
2: kakati gwe no uvuna inzi wabu ebitufu umuzadde byateeka okukola mu maaso g'abaana kikola okusinga lwoga nti okubi kubanga mwana wange ovunanyizibwa obututte mu kyokola mu maaso g'abaana ekyokuba kijja kuba tekikekwetagisa kuba omwana ojja kuba omuleeso otambudde naye mu ngeri gyateekwa okubeeramu kati oyakuga nti oba omwana n'omwana yennyini omwetamiddwa n'omwejjako kakati tutabudde nti olwokuba waliwo sente obuvunanyizibwa n'okukunjula abaana si sente kukajika nti anze omwana kamutu nina sente kamutwale abe asiibe eyo abamu bamanyi n'okubeweerera obuteeka butuuke nkutwale mu ssomero essomero siri erisembayo okugunjula omwana wo n'ebikolwa ebyawaka byennyini bigunjula omwana okusinga lwoga nti kubanga baberanga baba batabeeranga mu masomero naye nga bagunjuka ne bakola ebyobugunjufu kati ate abana ababedde mu masomero n'entambula yennyini nayo si yabuvunanyizibwa okutambula tuwoko nakabantu omwana omuwala takyatambuza buvunanyizibwa omulenzi takyatambuza buvunanyizibwa omukulu takyatambuza ebyo byonna byonna buki buvunanyizibwa ate nga buli muffe fe tugenda tuwejjako wenagambidde nti okujjako nga naffe tumatidde nituga nti katwezimbe buto tugende nga twezimba mpolampola simulundi kuba saagala bezimbe mangu ate bamenyeke tugende nga
1: mpolampola
2: tutuuke kugundi ku nsi ensuubi
1: tutuuke wetutuuse siibula
2: mwebale kuwuliriza omukama nga yagadde tuddemu tusule tusisinkane sande ejja mweraba
1: tweyanza nnyo tweyanzeege omulungi awuliriza nkwebaziza okuba nga tutambudde naawe sekendi bwe bubalayo okuweresaawo 9 tugenda mu pulogulaamu top 20 countdown ate ne pulogulaamu endala zijje nze mukama nga akkiriza tusinkane wali ku 3 ez'ekiro mbagaliza akawungezi ne gandala ebirungi ate nenkya tugende gula matuzi utuwerekere kunango zisitero oyo sasira nnyo munywanyi wange senyonjo gwe tuita dips kama Katonda akusasire akugumye
2: yeah
1: msibe bulungi mweraba
5: esawe bidyezo wetu zikomekeleleza tusubira nti oyina kyofunyemu era oyize tudinganye sande ja nga tukuletera ebirala ebikwata ku bugunjufu eyo yebadde esawe eyokubiri eya program tugunjuke wano ku Radio Buddu. Esawa wano ku Radio Buddu. Esawa ziri mwendezo olweggulo budde bwa matya banku webale kuuliriza Radio Buddu. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi ngomanya engeri gy'oyinza okukuumamu eno ye health tip wano ku Radio Buddu.
6: Kano kagende eri omukyalo ow'olubuto kyabulaba okutuula mu mmotoka n'osiba siti beluti oba kye bayita omusipi kiyinza okuviirako okunyiga omwana ali mu lubuto wadde ng'oba towulira bubi naye omwana oba omukosa siti beluti gireke eyinza okuleetera obuzibu kwagalisa obulamu obulungi buli kadde.
5: Eyo yebadde health tip wano ku Radio Buddu. Mchibuga Masaka. Mwetu senzira.
7: Olo ni chukutuka kweyo na joli.
8: Radio Buddu.
5: Katindoza otegede radio chijua uliriza.
7: Radio yomu tuwa ulicho. Wangula.
9: Wangi.
7: Wangula.
9: Ania ugede chikambetu. Oma inje wali yemiyo kuwangula wesiba. Sumulu lakati mkona antia.
7: Oline chifananyi. Oba katambike we kwata. Ngoli kukumu kubikolo ja Radio Buddu jeze tegeka. Okuvalo ya tani kwa kutuka lero. Waliweka. Waline bachalibo. Waline omu kubakoziba Radio Buddu. Oba balikawa kozibayo. Wali mu studio za Radio Buddu. Olina kifaananyi ky'abakozi ba Radio Buddu. Oba abaliko abakozi baayo. Oba olina kifaananyi ky'owakwata. Kwajimu kwajja emikolo Radio Buddu gyezeetegeka. Kati wangula ebirabo ne Radio Buddu ng'ejja kuza emyaka 25. Radio Buddu ati 25. Wati ekifaananyi ekyo oba video gy'owakwata obiteeke oba bipostinge ku mikutu gya social media. Giyita emikutu emikwanira wala okugeza nga TikTok, Facebook, Instagram, X n'emikutu emirala. Oluvannyuma okuba screenshot ya post eyo gy'ota deyo ojituweleze ku 0752 98 95 omuntu anasinga okuteekayo oba okupostinga ebifaananyi oba vidiyo ze nyingi yajja okufuna omukisa okwewangulira ebirabo semalabo ku kibintu ky'omwaka guno era nga gwe mukolo omukulu ogw'okujagulizaako emyaka 25 egya Radio Buddu kerukumpewa esomesa n'okukyusa obulamu bw'abannayuganda wamu n'okubawa ebisanyusa kale tosuula mukisa gwo beera omu ku abo bannamukisa abagenda okwewangulira ebirabo semalabo ne Radio Buddu ku myaka 25.
5: Wano ku Radio Buddu.

nga buli jo yote balekerera yo namwe muli muti yiga star 2 emutano star 2 emutano ash londa ko mu load aka box number 3 yiga star 2 emutano ash londa ko mu load ye number 3 baje kuletera box sa wolondeko kuva ko emu ku 234 londa kaka box kewe simide akasendi kasoro ndaka box ngakuliko sente zuze nyinyi

kasoka imba kalunji nyo haina balabi za Twitter views akakadde kalamba mwemi tuwalo mkaga mugumu mubi na mwana mubatanu webalabi ya bakala baka imba ako songate akakwata namba mkaga ku YouTube kunyimbe zitamblo bezi trendinga mkalabi ya bulunji nyo njini dala kaimba kamanyi nyo deni producer ya kola video wamu ise Breeze ya kola wamu na assistant wego baita Elvis nangwa mwandisa ya kola kaimba ako obe ya kawandika wamu ya wego baita wago Twitter writer wamu ita Akram Shines ya wandika kaimba ako mchitake dechintu echo video nunji nyo mkuru wamu ita Breeze ya kola video nga yambi wako miyambi wego Twitter assistant wamu ita Elvis wako la kaimba ako kamanyi nyo akaimba kano katambude nyo nyo nyo nyo nga buochulia na yoku TikTok weyo na kalimu wa mudigi dechisoka kalimu mirawa kulu na abato echilala katambude nyo nyo nyo lwe nsonga bate kamo msambi wa mpira wa Arsenal nga baita William Saliba ayambala shati tu kukirabu ya Arsenal saja wa manyi na choka chila kayamba ako kubanga kaimba kano katambula tege dechintu echo ok kisoke kaimba ako kaze ku number 10 baka itamalidadi denne kunamba namba 10 ni mtu afunye Lydia Jasmine mwite nabu anuka Lydia ngagamati amina la kukumi na bitu afunye Agalifa Alien Skinny Chimenke kumi na satu Vairota ngagamati kunsi kumi na nya John Black mwite Kasada John ngagamba Angela kumi na tan Ben Ganta ngagamba Wendy kumi na mkaga Champion Girl Fik Famei kumite Shafik Walukaga kumi na msaf Ben Ganta ngagamba no not to you kumi na mnana Gayo Will ngaluwa mune Cinderella Baby ya King Herself ngagamba Stay Remix kunamba 13 wafunya kaimba Mine Vinka mwite Veronica Nachinji number 20 watanisa na kaimba Kasidiki Vocals ngagamba I Will soze nyimba za fezo zitu waka funa ako osinzi dewa kubango uli za kaimba chiko suida kunambe mwa gamba tia jemba po wagambia uoli yao ni Maria mulichijabwe mi muli liza mwe wale kuuli liza manda bidanyabe chijabwe mi gamba tia Brani K Matthias Gibbs ogambo tia cha kayenge maogula msemba blao wale kuuli liza abadi live mwena

0: Tuli kuchenda mumunana kwa umuza munana ne chenda mutana kwa umuza tano Radio Budu, radio yomuntu wabulijo Tuli mu program kadongo kamu otegedi Nja kubajja kenga lusawe mu munange ye chilo Atemba gambe nti aonange mbamba tadi Oh ulidi Muzei sura mbaya mnyuanyi wange munango surotia Nyimba ze miaka zetulimu saa weno munange Umuli obubaka atenga butunyumiru wano olukoba lwa feruli Olwazo kera dala Ogamba chimu nyuanyi wange muyimbi Stephen King Ndabira ako nyo kuseka wa cosmos Owolidi Ntie bali munango kubanga kwali Tuli mukadongo kamu Akayimba bakaite dembe lya Uganda gane wankuba daba singo bungi mwaka kazako wino
1: obulira ziza government yebiraba cyayamba
0: mu tegedde nenge linya lyake tufu edembe lya Uganda mukati ne mukakazako wino otegedde akayimba ako munage kayimbibwa omugenzi Godfrey Kavuma Godfrey Kavuma Godfrey Kavuma yatuva ku maso mu mwaka gwa 1998 uyo gwo ulira yimbo yo yafa mu mwaka gwa 1998 era yafira ku myaka 3 mwena ulide yazikibwa busujju ku kyalo bakiita buzibaza buzibaza kyekyalo gye bamuziika naye nga munnange kitundu busujju
1: kwanga mujje nga bakubaka ate olugu
0: busujju twakaba kuba juzi wane ndiba budu yabagunde ndiba juzi wano mupira gwa masaza ono mukuru gwa ulira munange yayimbiranga mu lukwata advanced lukwata advanced yali ekulirwa omukuru Dr. Livingstone Kasozi ye yali akulira lukwata bisere ebyo omukuru ono munange Kavuma aina ebyamutuukako omukuru Kavuma familia ye yonna yalumbibwa omutego otegedde batuga nti omutego singa babanga bagukusindikidde n'ofuna omukugu mukugujjanjaba nga mugula buukiridde otegedde muddira ebintu byonna ne mubiyola mu nyumba byonna ntebe masowaani bikopo kitanda mifaliso engoye mbu ne mubiteeka mu sitenseni kati aba yeetaaze atwalako kimu we bw'otwala ebibiri ng'omutego ogenze ng'omutego ogenda nagwo naye munnange famire y'omukulu ono Godfrey Kavuma yasindikibwa omutego era abasinga obungi munnange ne bagenda ekingi bantu ne bafa ate nga n'abatonotono abakyaliwo mu kaseera kano nabo munnange waya tukuli badalu bagwe dalu abaliwo naye nga abasinga obungi baafa era kigambibwa ne mukwano gwa ffono mukwano gwa bangi Kavuma weyaviira mu bulamu bw'ensi eno nga naye si munywi mulwadde nga yafuuka waddanga okutuuka ne ku ddaala nti yali takyanaaba nga n'envunza zaamulya ebigere byonna byonna ne bivunda nga bivunda lwa nvunza kuno gw'owulira ayimba

0: okuyimba muntu nga akuka ukolebwa ebintu byandibadde nga bisatu
1: esobola omukyala mulina bodi
0: ebivuga enkuba yabyo nga bwobiwulira
1: omutwalo mulamba jovola baba
0: obubaka bwoweereza abantu boyimbira otegedde
1: bibiri
0: kuteka neddoboozi
1: bisatu bisatu wana masaji nembali
0: omukulu ono Kavuma
1: uvayo ne koti enkumi bbiri eyo nnoleda
0: yali
1: yasidrogisisiringi sasatu asatu
0: anyumya emboozi ng'alina obubaka bwawe abantu nga bungi
1: isabiri abiri siri
0: yesalako nabwesazi
1: tatayi
0: abakubi b'ebivuga
1: gitumye muzadde owino
0: nabo bamukubiranga bulungi naye eddoboozi ddyo nga era liringa bw'oliwulira siryaliriwo omunnyo nga bano abagonza eddoboozi ne babanga ennyanyagize naye ate yali musajja munyumya nnyo wa mboozi.

0: Togo Maganalo.
1: Togo Maganalo. Wano Radio Mtuwa Bulicho. Radio Budu. Esawa, Wano Radio Budu. Esawa, zili satu eze chido. Bunde buwa kumu lako. Webali kuli disa Radio Budu. Batuwe jeko, nenga tetugoka. Batuwe jeko, nenga tetugoka. Kati tuja kusemia kabili mweta. Nga faba tunde wa guruwazo.
2: Faba tunde wa guruwazo.
3: Radio Budu, eno ya radio yomu tuwa abulijo.
0: Ama ulira gase nsudua. Ageke nenyeze dua. Ama ulira gase gika. Ganoge maulire. Kuchendamu munana katunyeze munana. Chendamu tana katunyeze tan. Neku www.radiobudfm.com. Radio yomu tuwa abulijo.
4: Edda chika ili mwe ya kaita kusa wesa tu wabali kubanga weku umide kwa radio wadu radio ya mtu wabali joa mauli ya mluganda nze prosi kabanda na nyanzi wakati mkutumbule mbeda za abantu abali kwa wabali mkumibili jabwe ejitongo lejivu na nzi wakubie mpulizi ganya mguanga chi Uganda Communications Commission UCC chigabida abantu abali kwa wabali mumutawuni kanso ye kalunge biu mabikali magezi bibayambe kwa mbeda jiba itamo kalunji mmatini asobodo kulondola bulichimu.
5: Ekitongole kino tekikomye kukugabira bantu bano byuma bikalimagezi byokka wabula era kibabangudde ne kunkozesa yabyo ngero musomo guno gukulungudde ennaku ttaano nambirira kitegereke senti abantu ba bulijjo abataliko bulemu babadde bakozesa omukisa gw'abantu bano okubanga baliko obulemu olonno ne bababba mu ngeri ez'enjawulo gamba ngaabo abaliko obulemu abalime mwanyi ngolo babalimba limba ebbeeyi yaazo ne bawunzika nga babafeze abaliko obulemu abafunye ebyuma bino era abetabye musomo okwogerako ne Radio Budu y'omuntu wa bulijjo bebaziza nnyo ekitongole kya UCC olw'okubalowoozaako.
6: Nze namugenyi Annette Lebaza ekitongole kya UCC ekyalowoozezza naffe abaliko obulemu nti nno gye tuli ane kituleetera omusomo guno omulungi ogwa tekinologi.
7: Nze babiri ettedi Budde Kalungu Town. Omusomo guno gwera gunjigiriza ebintu bingi. Ekisooka bagenda ne batufera mu kyalo eyo naddala kubya mwanyi nga bwe zitundibwa. Ne batufootola ne batugolola ebbeeyi entono kyokka wano batuyigiriza engeri gye tukolamu ne tunyiga ne tufuna ebbeeyi gye
8: tuzigendera ddala munda ne tuziyingira ne tulaba ddi omufererwa ayinza okukuferera ku ssimu eyo gye weegulira so ekyo nkiyize nti essaawa eno nyinza obutaferera ku ssimu.
9: Ekyebyempuliziganya ekyalowoozezza ku muntu aliko obulemu nti naye agwana okutambula ne tekinologi aliko kati gamba nga atalaba ne omudeefu atawulira. Omusomo guno gubadde mulungi kubanze nga Harriet nali ndowooza nti essimu ze ndaba boogererako abo abadeefu ne bablind zibeera katale nga zo zirina amaloboozi naye basettinga nsettinge.
5: Abakulembeze ab'omu kitundu ky'e Kalungu okubadde namukwaya Harriet ngono yakiikirira abaliko obulemu ku disitulikiti y'e Kalungu ko ne Makanga Ponsiano bebaziza nnyo ekitongole ki UCC wabula Makanga Ponsiano meya w'e Kalungu n'asaba ekitongole kirowooze ne ku bantu abalala.
10: Nja kusaba n'abataliiko bulimu oba oli abo abategekereyo emisomo bwegiti abantu bano basobole okumanya vali y'abantu abaliko obulimu kuba nabo bantu ng'abalala ate era ba mugaso eri eggwanga olw'ensonga nti kati tubadde n'omwami abadde atutraininga ku bya kompyuta omwami bamuyita Hamisi kyamazima Katonda yamuwa ekitone kitasange kubanga akuyigiriza kompyuta nga tokimanyi nakugamba pressing a button bwe nga totagiraba naye ate gwasobola gwalina amaaso ate nga gwewebuuza ku ye.
5: Kisame Samuel okuva mu kitongole kya UCC nga naye aliko obulemu asabye abazadde obutakutogera abaana baabwe abaliko obulemu
11: nga weziba sente n'ozitunuzaamu sente ngekugamba nti zino 15 guno mutwalo gino mitwalo 5 nekikendezaako obufere nti omuntu yandibadde nga wakulaba nga tolaba akuwa emitwalo 2 oba 12 nakugamba nti egye emitwalo emeka 5 so ekyo twakisolovinze.
5: Ze Martin Kalungi muzukulu wa Kasujja Radio Budu e Kalungu.
4: Kalungu nga tuvuddeyo ye munnakibiina kya NRM Ssaalongo Zimbe Muhammadi yeegwanyiza ekifo ky'obwa ssentebe bw'ekyalo kya Nakatete ekisangibwa mu muluka gw'e Nakatete Town Council y'ekyazanga District y'e Rwengo asabye abantu bonna abeesowoddeyo okuvuganya ku bifo by'obwa ssentebe bw'ebyalo okwewala okusiga empalana ku byalo byabwe naddala nga bakozesa olulimi olwawulayawula mu bantu. Ono asinzidde mu maka ge agasangibwa ku kyalo kya Nakatete mu Town Council y'ekyazanga gy'asembereza abawagizi Gizibe na alangirira ensonga satu eze semba kwa agenda okutambuliza obukulembeze bwe.
2: Baba deba tusako buweleza nenga tubulia buwulizi nga ate butuka mbantu balubata omente bade sindike mwanyi nga tebachitugamba bade sindika bijanjalo nga titubufuna bade sindike nsige nungi ne abijimusa nga ate kwema nga titubufuna chechanzi jeyo okujo kuchikira abantu bangabe mkumi ya vina nsobulu kuleba abantu wanome kwa tidomuli nenda bagata baba deba chankarana elaba ntu abawa wanubona baba de siba tufu ete siba gumizu mbuweleza abawa ntubali abawa deo abalonzi bangebo na mbelamba kubiliza ntikunda kuruwa vili mwa munaana kuruwa kubili bakirena wancha bajiba angasimbe mmogo
4: ate ye Esther Tugume yalondeddwa okukulembera abakyala ku kyalo kino nga kw'otadde na Lawrence Kayinga munnakyalo boogedde ku bukulu bw'okulonda obukiiko bw'ebyalo.
12: Buli omu ku kyalo kye mu Rwengo yonna ne mu Uganda yonna okutwaliza wamu mugende mulonde bakyeya pasonizi b'ebyalo omubaka niwabanga mukwano gwatya osobola omukubira essimu nga taliwo nga tasobola kukuyamba naye ng'essaawa eyo nga kyeyamaani ali ku kyalo yasobola okukuyamba mulonde bakyeyamaani abaagaliza ebitundu byabwe bwe munaalonda kyeyamaani omubbi ajja kubalondera akakiiko aka bwe munaalonda kyeyamaani omufere ajja kubalondera akakiiko akafere olw'okuba nti naye mufere kyeyamaani ni ya kume bintu bya mwe kuchalo oruomu gaso kwa sitamu
13: echama simabesi mbye wabachi banji ngabe tuwaba de na yemba densaba mutu nule mwete gereze mulabo ya agendo kolachi okutukolera echi singa vyo na agendo gata Nakatete.
4: Ekifo kya ssentebe w'ekyalo ekyo kyesimbiddwako abantu bana okuli Ssaalongo Zimbe Muhammadi yakwatidde NRM bendera, Hamza Kayongo munnakibiina kya National Unity Platform, Deo Mukibi yazze ku lulwe ng'omuntu ne Nzeyimana Pasta ng'ono naye yazze ku lulwe nga omuntu. Mu bufu bwe bumu obwo, bwana mukulu wa Mityana Cathedral, Reverend Father Stephen Lusiba, akubiriza abantu okukuuma emirembe mu kalulu akagenda okukubibwa ng'ennaku z'omwezi 28 kwe kulonda bassentebe b'ebyalo okwosa olunaku olw'enkya okusobola okuggwa nga tewali afunye buzibu. Father Lusiba mu kwogerako ne Radio Buddu ategeezezza nti okukuuma emirembe kikulu nnyo nga y'ensonga lwaki buli muntu asaanidde okugikuuma mu kulonda kuno kugwe nga tewali akoseddwa.
14: Mukama atuyambye nti eggwanga lyaffe litegese okulonda ku mulundi guno era situbadde tuzirinze abamu obufuzi badde bukyali bubi naye kye tukubiriza abantu baffe bannange sookera ddala obukulembeze tubutegeere tulonde abakulembeze eky'omukisa omulungi kereziya yeeyigiriza nti obukulembeze kitegeeza buweereza nga tulonda abakulembeze ba LC mutunuulira abo abalina omutima ogw'okuweereza ekitundu kyo ekyalo kyo LC yo tolonda muganda wo tolonda sista wo tolonda wa mukwano olw'okuba nti atera oluusi okugulira ekyokulya n'ekyokunywa londa omuntu alina omutima ogw'ekitundu okukiweereza oba okukikulaakulanya.
4: Amawulire ag'obudde buno katugafundikire n'abantu abasabiddwa okwenyigira mu nkola eya bulungi bwansi eyatongozeddwa olunaku olw'eggulo wonna okwetooloola eggwanga ng'egendereddwamu okulaba ng'abantu bayonja ebitundu gye bawangaalira buli lwa mukaaga olusemba mu mwezi era mu kwogerako n'omusasi waffe omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Mityana nga ye minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyettaka amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga Judith Nabakooba Nalule wano w'asabidde abantu obutassa mukono wabula beenyigiremu kubanga kino kigenda kuyamba nyo okulongoosa ebitundu byabwe.
15: Omulundi ogunaddako tubasaba mwetabe mu nteekateeka eno oba ogyagala oba togyagala egenderera kulongoosa bitundu byaffe kulongoosa byabulamu kulongoosa bifo we tubeera tulabye obujama bungi ebisasiro obuveera kazambi ng'ali mu bifo we tukolera gw'owulira otya okukolera mu kifo ekifaanana bwe kityo lwaki teweegatta ku kintu kino oba enkola eno gavumenti gy'ereese tukole ebifo byaffe bibeere biyonjo n'abantu abajja okutuwagira oba okutugulako ebintu mu bifo bye tukolera babeere nga bamativu nga n'emitima gyabwe mimativu kubanga ebifo mwe bazze biyonjo era biyoyoteddwa bulungi.
4: Amauli nagobude buno geego tova ku radio budu radio y'omuntu wa bulijjo nze Presse Kabanda na Nyanze kankwagaliza ekire kirungi.
0: Gigaba dama ulide, wano kuchenda muna na katunyeze mnana, chenda muta na katunyeze tan, neku www.radiofm.com, radio yomu ntu wabulijo. Kati miaka 25, ngafaba kutuwa mumuli gwempedeza, etuka gana nomu ntu wabulijo. Kari nywele rawo, webali kuuliriza, webali kujie kumirako.
3: Radio Budu, radio yomu ntu wabulijo. Radio yomu ntu wabulijo.
0: Kuse mu program Inkluze Olimi Oluganda. Kano kekade tukuguke nokubanguka kamu Olimi Oluganda. Inkluze, vokusa wa satu paka sawa tanwe zaichilo. Wanukuredio Budu, redio yomu tuwa wulijo.

0: kwoza motoka obumo busime ebinya obumo byuma bingi nnyo ebikomera emiti ebikomolo obukomera obuwanvu wanvu obuma bulungi nnyo bugonze emibi bugonze omulimu gwokola. Winko Technologies bali wano ku kizimbe kya Lastonate Gardens. Lastonate si gardens, gardens zili eri kijabwemu kino kizimbe bakiyita Lastonate Building. Wano okuliraana oluguudo lwa Elgin Street we luyingirira okuva ku Kampala Road otunabo oti waggulu oba awo kosta wezisimba wezitikkira ez'e Kampala awaawaawo kaakati bannaffe abo ku kizimbe ekyo kwe bali bakugamba nti jangu tujja kuwa ebyuma ebirungi ogenda okole sente kuba ku noti 758-83-86 oba noti 745-55-74-77 be bannaffe aba Winko Technologies mu kibuga wano Masaka Bataka nzija
1: esawa wano ku Radio Buddu. Esawa, zili nyeze chilo, budde bwakaweza masiga, webale kuuliriza Radio Buddu. Tukubuka, nukubanguka mwolimi Oluganda, uuliriza program, inkluze olimi Oluganda, wanuku Radio Buddu, radio yomtu wabulijo.
0: Godo ni... Matabani wa salo ngo maiga. Lebali gobele lato higa nkwaga denyo. Echigambo oze gawanye. Chitegeza achi. Oze gawanye yali badenga njogera. Echigambo echo. Yowe njogere yo. Maina banyonyola ne bagantu tuina kye tuyite enjogera waliwo kye tuyite ebisoko ne tubaawo n'engero ze tuyite ensonge ate n'engero empanvu engero empanvu ze zino ze tusoma mu butabo engero ensonge ze zino okalya dda kaddadda ezo bwezityo kati zino kino godo ni kyabuuza okujagawanye obagambo ze gawanye nga bisesemye okusesema umanyi ebintu by'Oluganda byonna tubyogera nga bwe tubibikkako mu nsaasire kati ebisesemye bw'oba ogenda kusesema nga wagambye kusesema ne bw'oteekawo engalo n'okwata ku mumwa era biyitamu simanyi oba mwali mutuddeko n'abantu mu mmotoka abalina emmeeme embi bagenda basa nene bwakolata najja yakitambala erogero kuyanga biyiseemu ng'asesemye kati bwetugamba nti ozigawanye nga bisesemye omuntu oyo abazze mu bumalirivu n'obumalirivu tumugeraageranya ku ekyo weebale nnyo ensonga nno zeezo wetuli bannange Dokita Mayanja njagala kwebaza nnyo webale nnyo webalire ddala obaka omukulu Kakooza Yasini yabuntuusizzaako era nkwebaza nnyo Dokita Mayanja oyo ayina omukwano iwa Allied Clinic wali Martha Allied Clinic ku Hobart Street ku ni Buddu Street kandabe Buddu Street Hobart Street kubabo vo wali ku ntovu ni weyongera wana wa ekyengulu wa church ya Soweto Hobart Street kuliana hotel next year mukadde wange soti ya Segawa. Kati Dokita Mayanja oyo ayina enjagala gyatwagalamu ku Radio Buddu oba oliawo ng'akugambye nti kano kaakano oyo omusajja oli yajja agubaguba n'enkota ennene zino nalisi mula banga kubu lunji na mumaso bagero kanto weje dokita mayanja angatebuli jago nenga nenga ajirete denze kari tuweyanze kumunuja ulirizo kuchenda munana kaumuza munana chenda mutana kaumuza tano banu ba Musa abali eri abali ezambi yeyo batufunira ku www.radiobuddufm.com lukwagomba gatuzinde alirandani angambye nti olira udande kiria wanirandani mwebale kubera ka abantu belandani ndabira mama oyo mama oyo namulaba mukazi mulungi munda bile nyo nti yebale kubana mutima mulungi mumbere fanagana bwetyo lukwagomba gatuzinde nabirandani abo batulabire atitulabe ensonga nga bwe zinaabeera matu bantu bangi nnyo abatugoberera ate tuba tusoma tugenze mu katabo kaferero tukasomereko ddala ekineneko akatabo kafenda kano ke kayitibwa bazibumbira okujjukizaako akatono ennyo Sunday wedde twali musomo erigamba nti bazibumbira avumbamu n'essomoli essuula eno yatandika na kutulaga bizibu bazibumbira byayingiridde olw'omuntu gwe yali asigadde naye waya tugamba nti mu bantu bonna abatandi gwanide kusigala na mwana alinga bazibumbira ono omukazi Dina yalimu Dina yali muntu muzibu nnyo yali muntu mubi Dina katugenze kusomeri gama nti bazibumbira agenda mu somero ndoza kati wana awonyeko ku mukazi ono Esule ni tandika bweti esule yokuna. Nti gwali mwezi gwa ntenvu. Omwezi ogwa masanyu ntenvu gwe mwezi gwe 12. Omwezi ogwo kulya era no kunywa. Omwezi gwo kuchakala, omwezi guno gwali gwa makulu nnyo mu bulamu bw'abantu bo kuchalo chewa binoga. Abakazi basi banga amatoke okulinda agana asobola okulinda nnaku enkulu. Atenga abasajja balabirira kisubi n'embidde. Nekabula mwebasogolanga omwenge ndoza tukuyite kuyisa buli kasente akafu ni bwanga katungirwanga kulwayi kulunako lwabiri mwenya ndoza mulutegedde bulunye nkera abiri mutano ebera Krismasi olw'omwezi guno nga abantu betalanga butayi ibanangirwa kya abantu wakati wakyetala nakula Krismasi olwo banaki fwe twakulira nge nyama abantu bajiletera mbukutia bajiletera mu bisero chikiro lumwedda mukulu wange au mule mirembe genzi Joseph Simbwa bansibira kenyama ku gali nene mu kutwala ewaka oba kwali kuono no babantu mirembe jali mingi wanga wasanganga amakanga 10 ngabobe isonda nte yabwe ne bagisalanga namba ne bakwata ko kilo zaabwe buli muntu okukakanango oli mu kilo nga 215 ebyenda kati nga tulye nyama kompi kujiko wabukoyi abami ngabakera ancha mu butale nebibbo byabwe sigambi baterebe guliye kuchabi kubyasava kuyasava nechenda atenge ensowera nembwa ganazolu nakolo tiruzudile kawaka nga zetu kila mu butale okono kwe wagatange ensega mu budde obwerwe gulo onakolo tirwa gwanga ko gaba ntibayise ku misayi olunso okugwa ku magali olunso okweko nebige olunso okulwana kwenyini nga nabatamivu tobataliza olunako olulabiri mwenya kaona olunako olu nga naye tirumutumirwa mwana era nga agulira ddala enda yente yonna awamu nebigere ii kaona olimba ebyenda byente namba ne wankubadde nga waka waliwo abantu basatu bokka ku lunaku lwennyini abakyala enkoko bagikwatanga mumwa batere bafumba ebyenkya n'ebyemisana bye baalekanga baboobeza nga bagenda mu masinzizo ku lunaku olwo miryango ena ndooza kereziya eyo mugijjukira oba kkanisa eyo miryango ena nga ku lunaku olwo ejjula n'efuuwa era nga munda mwonna mwokyanga ekyokero buli watunulanga nga wamasamasa n'erangiza engoye za ssekukkulu empya ez'abakyala bangi ku basomi bano bajja mu kkanisa kubanga guno gwe gwali ng'omukolo ogukulembera okulya n'okunywa awamu n'okunyeenya ku galiba enjole ate abamu nga mu kkanisa muno baakwatirangamu n'ebisimuka jjukira baasulanga banywedde ku ssekukkulu eno omu ku bantu abajja mu kkanisa eno okusinza ye yali mukulu Sebirikundi owulira amannya Sebirikundi kaali kasajja kannakampiginya ng'amaaso gaakamyuka ng'agendegeya era nga kaakutuka n'ekiwalaata ekyekyami kaalina obuswiriri obuswiriri kaalina obuswiriri ng'obwengo ate nga kaabitege kaayogeranga kananaagira mu ddoboozi ly'akeddene era nga bwe kaba mu kisenge ne kamala kwogera ng'ogamba nti omwami oyo ayogera anaavaayo ddi ne tumulabako naye bwe yavangayo bw'ati ng'ojula kayita kapakasi k'awaka kaawonawo ne Sebirikundi baali bamanyiganye nnyo naye ng'obaludde okulabagana anti baali tebalabaganangako okuva lwe baamaliriza bombi amasomero amasomo g'okweyatulira awo nno ssekukkulu eno yali muzaawula Sebirikundi ye omusomo yali yagutwazaako nnyo mu maaso kuba yali asomye n'afuuka omusizi awo nno n'olutalo olwagwirawo era yali alondeddwa okugenda okukwata emmundu naye obumpi tebwamuganya kutuukira ddala ku kyoto wali kyokka eyo gye yakoma yali akopyeyo ne ku luzungu era bwe yadda baamufuula mukulu wa ssomero mukyala Sebirikundi ow'empeta yali azaalibwa ku kyalo ekyo Wabinoga mpozi era ssekukkulu eyo kye bava bajja bagiriira eyo mukyalo no gafuma yali azaalidde Sebirikundi abaana babiri kyokka Sebirikundi yalina abaana abalala ebweru olwava mu kkanisa kaawonawo n'agwa Sebirikundi mu kifuba n'amulamusa munnange ndaba ku ki era yamusendasenda bagende balyeko bonna ekyemisana okulya kwali kwakyami nnyo anti kwaliko omupunga mugumanyi abawuliriza omupunga mugumanyi mwetimwalya ku mupunga omupunga ogwo baagusibiranga ku mmere kati abataayinanga bokisi baddiranga akalagala ne bakababulako ne bateeka omuceere mu sefuliya oba akasefuliya katonotono basalisalamu akatungulu akalungo konna bulungi tewali kusiika ne basibira omuceere ogwo ku mmere omuceere omusibire ku mmere gwe tuyita omupunga nga bagenda okusaanukula bati ng'akawawo kokka ne bannange aha kale kwaliko omupunga ddina gwe yaleeta oluvannyuma ng'abantu bamaze okubwegera lusumba ly'ettooke olwaki nabakyala bedda bano baali basi ate mumaze okulya amatooke mukuse ate nga baleeta omuceere ettooke nno lyali lulatta newaakubadde lyali liringa eryagala okuwunyamu ennyama abantu baagirya ne bagisindisa n'ebigere era kolo ne bazibumbira yaiya nagwo okweterekerako anti omanyi eyeterekera butera okucya. Sebiri kundi yegomba nya kalenzi kano kabazibumbira mbukalabika kalenzi kagomvu eranga kawombefu nnyo. Era sebiri kundi yawa munywanyi wa magezi akana kano bakatwale mu somero. Ono magezi si mabi. Kaawonawo yali akyapalapala nyambu talina gyana amusuza mune kwe kumuga nti yii ati naawe leka nze wendi ndaba omwana owo aba wange. Awo kwe kutandika okubuulira kaawonawo emigaso egiri mu kuyigirizibwa mbu ng'omwana ayinza okuyiga oluzungu n'afuuka omutaputa wa DC oba sinakindi ng'ayinza okufuuka omusawo. Era yamutegeeza nti bw'ataweerere mwana anaabanga amusimidde entaana nga tannafa. Okukyala kwa Sebiri kundi buli muntu kwamulekera essanyu. Sebiri kundi ye yaddayo nga yeesunga nti ku mwaka ogujja mu kibiina kye eky'essomero lye ekisooka afuniddemu omwana omulala ate era n'omuwendo gw'abaana abasuze gwali gujja kweyongera okutuuka ku 10. Baasulanga nno wa Sebiri kundi na bataano. Bazibumira naye yasigala mu kwesunga nti ku mwaka anaawona nnyina anaamuviira ate n'eddina naye yasigala asanyukiridde nti amaka agenda kugeefuga kuba akaana kano kagenda kugavaamu. Era yafuuyirira kanwe omulenzi agendere ddala butadda. Musajja wabandikaawo nawo essanyu eryo eryasingako n'eryomwoki wagonja anti ng'alaba akaana ke kagenda kutandika olugendo lwako oluwanvu nnyo olw'okusoma. Abaana si bangi abalina omukisa ogwo. Era Bazibumbira ye yali agufunye.
2: Atondawa.
0: Kaawona otatandise n'okulaba omusawe wakaawo. Nti Bazibumbira yafunye omukisa ogwo ku kyalo kyonna ekyawa binoga. Sikuliseyo Kaawona yatwala Bazibumbira wa Sebiri kundi ng'omwezi ogwa Gatonnya gwakayitako ennaku mbale bubazi. Gatonnya ye January. Bazibumbira atera amanyiire nga banne tebannadda. Omanyi amaka gaali makuukuutivu nnyo anti nakubuulidde dda nti mwalimu abasuze 14 abaana basulawo. Oko nno gattako abaana ba waka bombi ate n'abakulu. Bazibumbira ye yali asinga bonna obuto anti yali tannaweza myaka gisukka 10. Eero agenda okutandika okusoma myaka 10 eno butandika bw'ebiri. Kale kyokka waaliwo agalenzi agakulu gamba nga lisekasala. Eryo nno lyali litandise n'okubba emisolo. Era waaliwo n'abavubuka embula kalevu bangi nga Efulayimu, Byenkanye ne Kisagala. Mu baana abalala mwalimu akalenzi ka Esawu. Kano nno kaalina emyaka nga 13 naye nga kawalugungu. Era okujjako ng'otunudde ku ntumbwe zaako ezaali zitandise okutembebwa emisuwa nga kizibu okukateebereza nti emyaka egyo kagirina. Era ku ssomero emyaka egyo kagirina. Era ku ssomero mu kitabo baali bakawandiiseeko emyaka 9 gyokka gye kaali kawaddeyo. Akalenzi kano kaafuukira ddala enfiira bulago ya Bazibumbira. Ewaka wa mukulu Sebiri kundi era waaliwo n'olusiisira lw'abapakasi mbu kubanga omusajja ono Sebiri kundi yali amanyi okusasula bulungi. Era alina eggana ly'embuzi eddene nnyo n'ekisibo ky'embuzi ddene n'ekisibo eky'endiga era n'ekiralo ky'ente. Kaawonawo ne Bazibumbira bwe baatuuka awaka baayasaamirira n'okwasaamirira. Ennyumba yali ya mabaati ate nga nsigeko omwiko. Nandikugambye nti waaliwo n'obubonero obulaga nti yali nsiige yadda yadde yali emogose mogose era yonna yali ejjudde enjatika iye nenyumbe basamaliriza kyokka musajja w'abandi bazibumbira yali tasulangako mu nyumba nnungi bweti anti ne wansi waali watandaze bulungi era nga waalirire ebikeeka bya kaki ebyali bitandise okuvaako ensandaggo we wabasamaliriza wanonno era nga bw'oyingira Sebirikunda asooka kukulabula otambule empola emikeeka egyo gyali givuddeko ensandaggo gireme kukutega tambula mpola mpola emikeeka egyo gijja kutega kati awo ng'omanya aha baba kale kakoza ya sini oliotia jebale nunda vile umu kadoyo mwami mbaga kadoyo mulonji nyo mbaga nalilanda ni alingali wano mnyendo emeza ya sebiri kundi yali ya chisomesa dala na inga ya chama amaguru elange elabi kanti yabajirwa kusomera awo sebiri kundi choka yali nene elange elikane sawe njatifu ekirawuli ne wankubadde munkula yali ekyali sawa naye nga mu mugaso evudde ku lugendo naye olw'okubanga musajja watu bazibumbira yali talabanga ku sawa etuula ku mmeeza nga sowaani yalwawo ng'akyakyewuunya baleese munnakyalo mukyala ate emboozi ng'etandise okugamba kerenda mukyala Sebiri kundi yatandika okwewuunya ti mwami okuzaala kwa kitalo maama ono omwana nga yakufaanana n'akumalayo bumazi ha omwana yava mu ntumbu ezo zennyini nkubuulidde teweetaaga nandabirwamu ne baba amaaso ga mukyala ha olumbe lwatulyako munnaffe oyo era omukazi yali akyerondobereza bba kwe kumusala ekirimi nti anti okuzaala kwe kuzuukira awo ne kyayi we yaleeterwa kutule kwaliko ebikopo bibale bubazi abagenyi baalowooza nti mpozi abalenzi banyweredde mu kiyungu emboozi yagwira ddala amakerenda naye kaawonawo bwe yatuusa okusiibula kwe kugamba omulenzi nti gwe omulenzi eyeetuddeko gakuleme kugenda eri banno n'okola emirimu ozze wano kuloola buloozi ne bazibumbira yasikulamu nga yatega ogw'ekyayi yagenda okwesimba bw'ati mu luggya banne nga bagenda mugga kyava ababuuza nti waliwo akaseffuliya mwe nnyinza okuleetera amazzi kedde enziriri eddene lisse kasala nti leero leeta eyo ensuwa ebadde esigaddewo ensuwa eno ye yateranga okusigalawo bulijjo era bazibumbira bwe yagikwatamu bw'ati yategeera ensonga abalenzi nga basimba lw'ekasota ekiwummulo nga bali ku luzzi nasuno ngamba ki ekiwummulo nga bali ku luzzi agalenzi agakulu gaalina empisa embi gano gase kasala ey'okuyiikirizanga obwana obuto nga batuuse emugga ne babusenyesanga amazzi so nga amazzi gaali nga wala nnyo ate nga n'oluzzi luwanvu ku mulundi guno bazibumbira gwe baasooka okuboggolera lise kasala nno lye lyamuboggolera nti gwe kanaakannakalanga gw'ogenda okusena amazzi oteekwa okuyiga okukola emirimu ye kalenzi gwe ng'owunya obujja obupya omwezi gwa gato nnyo ogwo gwali mukalizanzizi ku kyalo ekyo nolwekyo amazzi gaali nga wala nnyo ng'eva enku ate musajja wattu bazibumbira ettogero ly'ensuwa liri katali yinza era soka kusena nsuwa ndala na ye abaya kasena kensuwa musanvu edenzi liri sekasara chiri abali mita ntugwe kano jangu wano yeri nyari ogwani ovawa nyoko wamulesewa wedirachi todamu olikasiru mkubatule ine sekasara na awe awono kwe kukwata bazibu mbira awo kwe kukwata bazibu mbira edenzi liri nilikwata bazibu mbira etaniko kasikasi kama tu towulira bazibumbira bwe yalinga de mabega bwati mbuyewome yasamba nsuwa eri munange byembi aha byembi enswa yasabiri kundi weri molowoza ebyembi nga binajja ensuwa olwairingi teti yagukira kujinja awabalenzi bonna kwe kuyimbira okumu ngabalagire nti yaye yaye lero sekasala ono kiraba kabalala nti kasonso lisekasala labe gamba biri bijiridde kwe kubolekeza obwanga abali babogoza ti mweno abaana bepanka mulabye nze njasiza simanyika nuka mutwe guba mukati abuti nandi chi mukagala ku binyoba bya kubikalese kale no omuntu ageza ko nandopa analabe kinfamu awonno kwe kutunulira bazibumbire nkakaba aba mutu isati isanti gwe kano akalobereza emimu akalebeza emimu bwe kana akutanda nondopa ejimi mwangizinda kujikunya ne subyetete ate musajja watu bazibumbira yagala wambazi kumubagulizaako yetika bweti sinjo enjo enzijo oba ebyensuwa ebyatise naye bwabituuse waka mukyala sebiri kundi yazisoma azipa wakati nti ateeza enjoga emazi lisekasala nga lyefudde dapulida maama akakalenzi kasiru betuuse ku luzzi ne kataniko okwempaako okusena amazzi nze be nabadde ng'akajjako ensuwa nga kaagala kunnuma bulumi nange kwe kukaleka nga ndowooza nti mpozi ensuwa kagiyinza naye twalabidde awo ng'ensuwa kagikubye ekigo ku nkoma baali bakyalimu ebyo nga ne nannyini mwagguse buseke sebiri kundi yayina etteeka omwana azzizza omusango ng'amala kufuna mu kibooko awo n'alyoka awoza ate nga bwe gumusinga ng'afuna ekibonerezo ekirala lunaku lusooka olw'abazibumbira nno munnange nno bwati bwazibumbira bwe yeebakira enzo ku lunaku lwe olwasookera ddala ate bwe baamala okumugagambula ne bamusalira omusango okumusinga bwatyo n'alagirwa okugula ensuwa endala okudda mu kifo kyeri gye yali ayasizza ekyomukisa omuno kitaawe yali amulekeddeyo ku busimbi bwa sabbuuni ezo nno ze zaalugenda musajja watto emmere yamulema okulya yenno yali mmere ki anti kaali kawunga omutonzi yalyoka buli muntu n'amuteresa ebirowoozo mu ssanduuko y'omutima gwe weewaawo olunsi akamwa kaffe katuloopa naye ekyomukisa omulungi bazibumbira ali musajja musirise omukwata mpola abantu baabanga bagamba nti olunsi n'asirika amanya nga bamaze okulya ekyeggulo sebiri kundi yatuuza abaana okubawa emirimu gye bagenda okukola bazze mu ssomero bazze kupakasa bazze kukola ki waliwo ekintu kyesitegeera Efulayimu baamuwaga akufumba mazzi ga kunaaba ate nno siga abaana okunaaba amazzi agookya si ku abaana. abalenzi abalala 10 bali nga bakukima mazzi bazibumbira limba nakima amazzi oba neno balabika ba mu GM kati bali nga bakukima mazzi ga kunaba batano bakukima mazzi ga kufumbisa babiri kubalenzi abasigaddewo nga bakutya abanku kisigala nga yewo okulabirira enju n'olujja era nga yanaayozanga ebintu awamu n'okufumba chai obulenzi obuto buno obubiri Esawu ne bazibumbira nga bwe bw'okulundanga embuzi era n'embizzi mutabani wa Sebiri kundi omukulu ye wawe ogw'okulukanga gundoza kwa kutabulanga chai atadda koyu mutabani wa Sebiri kundi nga yeye w'okutikkanga abagenzi emugga kyokkanga naye atwalayo olwendo gwate yandigendeddawo omulimu gw'omulenzi ono ogw'okubiri gwalinga kukebera mbuto za mbuzi obanga bazibumbira bazikomezezaawo n'Esawu oba zikkuse bwe zaabanga tezikkuse ng'ekyeggulo abalunzi bano banaasulirawo z'olaga mulungi tezirwa olunaku lw'okutandikirako essomero ne lutuuka awo olubazibumbira yasula teyeebase anti nga yeesunga okugenda ku ssomero bazibumbira si yali owamalala naye gaamuggwako bwe yatuuka ku ssomero omusomesa waayitibwa kyaterekera ali musajja nga yenna atunuza busungu bwereere era bazibumbira yamutiirawo ku lunaku olwasooka bwe baava mu kuwummulako enkya bazibumbira yajja ali obunyeebwa bwe bwe yali yajja nabwo yali abusabiriza busabiriza kuva mu banne naye omusomesa kyazira kuwulira ng'ebinyeebwa biwunya mu kibiina kwe kugenda ng'awunyiriza ku buli mwana emimwa okutuusa lye yatuuka ku bazibumbira kwe kumuviira mu luyi nva mu mba oluyi lwakyate omusomesa kyaterekera nga buli mwana alumanyi okujjako abapya bokka ate obulenzi bwajoonyesa bazibumbira ne budda ne mukati ne bwewogoma ne bumuzinyisa ne bumuyimbisa ate ng'obumu bumuyita kabaliga anti yalinamu kabaliga ekiseera kye ate waliwo olulala obwamulima nti teeka ebitwe by'ensolosozi mu kamwa owulire bwe bikuba entongooli kitawe gye yasibira ye yamanyaayo ono abaana baali batemu ekiseera ky'eddugobe bwe kyatuuka akade ne kavuga abaana bonna ne bagenda ku paleedi kubanga mbu omukulu w'essomero yaliko kyayagala okwogera abaana bonna abaatuukirawo enkya eyo baayitibwa ne baggyibwa mu lunyiriri olunyiriri olwasimba mu maaso lwe lwasinga olw'abali abaali basigaddewo abo bonna abaali batatuukiddewo baaweebwa enkumbi oba oluso batere batandike okukandula essomero ne bazibumbira n'omumu yagendera era yagenda okumala ekkatala nga n'eŋŋoma ey'okusoma eggulo evuga kwe kudduka ate okugenda emugga okunaaba ebigere yasanga ekiri eyo kissa kineggula abalenzi n'abawala baavanga mu kunaaba ne batandika kwesammuliza mazzi bazibumbira kiyayite eky'okwekonga obwekonzi entumbu yazina abako bitundu ate n'ekyo kyamukubyamu emiggo nga yenna oluyala bwe lumusakata yevumba ekibiina n'atandika okusumagira era okugenda okuvaamu olweggulo nga musajjawo bazibumbira ayo yabusera we yatuukira eka ng'ensowera agigobya lulimi yategeererawo nti ekigambo okusoma tekugenda kuba muzannyo. Mpozzi eka bazibumbira gye yali alowooza okufunirako akalembereza naye nayo byamusalirayo kubanga obulamu tebwali bwangu n'akatono. Abaana enkoko baagikwatanga mumwa ne bagenda okulima era nga balina eŋŋombo yaabwe tikatala sale amalayo agenda obudde bwagenda okufaako eddiba nga bamanyi bamaze olw'okubanga essomero lya Sebirikundi tiryalina nnyumba z'abasomesa. Abasomesa baasulanga bweru mu bibanja byabwe abantu kyebaavanga bakeera okuva ewa Sebirikundi okutuuka ku ssomero waaliwo akatemerero era nga kusiyaggukira ddala era eyo y'ensonga eyakozesanga basajja battu batere bamaloko emmimbi zaabwe ng'obudde bukyali omuntu nga kye yeewuunya ku baana bano y'engeri gye baalabangamu omuddo. Mpozzi okuggyako olunaku Efulayimu lwe yatema layini za kasooli 10 ddamba ate n'ataliza omuddo. Abaana baalimanga bulungi era Mukama yabagenderangako kubanga eky'omukisa tewali yakwata mumwa gwa salambwa mu kamwa. Omulenzi yenna ataamalanga katalaalye ekyemisana nga tajja kulya ate ng'olweggulo ajja kuliddira ng'avudde ku ssomero ate okwo nga kwo yalina okugattanga emirimu gye giri emitongole gye baamusalira. Engoma esooka ye yannyulanga abalimi ne munnange nga bwe kakutanda n'omala wennyula ng'engoma tennavuga nga munaabulonda era nga n'enkya n'enkya ekkatale banaakusalira likirako eri omupakasi. Abaana bwe baavanga ku lubimbi ne basooka batwala embuzi ku ttale awo ne balyoka bateekateeka okudda okunaaba ne batebatteba okudda okunaaba ebigere baakozesanga ekikalaayi kimu bonna n'olwekyo ng'amazzi gaakulwanira. Abo bataafunanga nga beeyambisa ebinyirikisi oba omusulo musajja watu bazibumbira ebyokunaaba yali yabiviirako ddala nga yeesiiga musulo gw'ayitamu ogwa paasipalamu ne kyukyu tasala olwo nno nga byolera naye yakoberanga ddala olunyiriri era emirundi egimu yakwatanga n'eggaali y'omukulu w'essomero mukulu Sebirikundi kasozi akatuuka ku ssomero. Kino nno kyamutuusanga obudde nga bwayise dda awo n'omusajja wattu lwataavanga ku misango oluusi baamuleesanga busa olulala baamulimisanga mu ttuntu ate nga lwasanze ng'omusomesa kyamutisse nga n'owembuya amwogererako yenna essobo dde omulenzi lye yavanga ku ssomero nga tayisiddwako kaggo. Bazibumbira obutaddayoka mu ssaawa ya kyamisana kyekyamumala tekyamulumanga nnyo kubanga ne banna abaddangayo nga basanga ekyemisana tekinnaba kufumbibwa nga bagenda kusimbuliza mbuzi emmere ya mukyala gafuma nga yalinga yeekunya bulala era eŋŋoma y'okuddayo anti edda baakubanga ŋŋoma so sibide ey'okuddamu olweggulo yagendanga okuvuga ng'emmere esobola busowoozi kakka ate bwe baakomangawo olweggulo baasanganga tewali kabaterekeddwa wabula essowaani ez'okwoza. Ye bazibumbira bwe yasigalanga ku ssomero ng'ayinza okulya ku mboosalera z'emiyembe era no olunsi nga ameketa ameketa kubunyebwa nyebwa obubisi bannebo baamuwanga okonno nga banywerako amazzi musajjawo ng'asibiraawo olukoba byagenze kusoma eggulo nga bakomyewo Esawu ne bazibumbira baagendanga ku ttale okulunda embuzi Sebirikundi yali aliraanye ekisozisozi kye baayitanga Namirembe Kinnamirembe kino nga kijjudde ebyaziyazi era ng'abakulu bagamba nti waaliyo n'ettimba gwe baayitanga Naalongo mbu nga ttimba ono takolako kabi konna mpozi okuggyako ng'anyiize wategeranga otya nti anyiize oyinza okwawula ttimba anyiize n'atanyiize ku lusozi no olwali lujjudde embubbu obwana ba Sebirikundi gye bwalundiranga embuzi ekiseera ky'okulunda bwe kyatuukanga obwana nga buwalampa ebiswa n'amayinja butere bulengera embuzi gye zaalinga ziraga naye abaana bano baali mu katwewungu mu kifo ky'okulunda embuzi emirundi egimu bajjanga mu kusima mirondo n'okuzimba obuyumbayumba n'embuzi nazo zaalinga za ddalu era nga zibatawaanya nnyo ng'oluusi zidduka zidda eri ttimba ate olulala nga zipaala zidda mu mmere y'abantu olumu bazibumbira bwe yali agezaako okuzitangira yatungibwa essongola nkuyege ne limuviiramu akaddaliddali akamuwummuza wansi emyezi emirungi esatu eyo sitaamu nnamba omulutuluutu gwe gwawonya akaddaliddali mulutuluutu mugumanyi mwali muguluwiddeko omulutuluutu lyali nga ddagala naye nga liruma ekyanyizanga bazibumbira kwe kulaba nti Sebirikundi bwe yatuusanga okulya ku gabuzi ge gali agaabatawaanyanga aganene gakimeeme ennyama bazibumbira yakomanga ku nkuunyuulire omanyi Sebirikundi yalina amaka amalala newankubadde Sebirikundi yali namaka abirye teyafangayo ku lw'abaana n'agenda mu maka amalala anti naawe ebyabakulu obimanyi naye nga nawulirako nti eyo mu maka amalala yalinayo omuntu nga tamulabya balala bonna yadde gafuma awo nno mukazi wattu gafuma ye mukase Sebirikundi owa wano waka yafundanga ku mpeta kale Sebirikundi bwe yatuukanga okulya ku gabuzi ge gakimeeme ng'agamba abaana be babiri nti embuzi eyo mugenda kugikeeza ebusambiro eyo no gye munagittira omukyalo w'empeta mujja kumuweerezangayo kalaatiri era abaana yabawangamu mucyuzi abalala yabakolezanga bukoleza ekyasinga okunyiiza ennyo bazibumbira bwe butamuwa kataago ke ate dda waalingawo enkonkola ng'abalonzi balya butaago era akataago twabulya ak'obulunzi yatandika embuzi okuzeweerera okuzikuba amagulu oba zifa zife wabula Sebusiru buto Sebusiru bw'abato ate kyonatta okuba magulu mu mbeera nga zino tekyali nga kyangu abaana okuyiga obulungi enjala yabapeeruusa n'ebasiiwuusa ne bakirako embwa eva mu vvu abamu ne bagezaako okubula n'okusula mu nsiko ate abaana ne batandika n'okuvumbula amawulu mu masiga g'abemiriraano wabula kasajja kato kabazibumbira ko tekaayina buddukiro naye olwali olyo nga bazibumbira mukama wa mutuma kutwala sukaali ku buko era omulenzi olugendo yalukeera nawankya nga yeepekekya atwale sukaali ku buko atejjukira obukobwa wa mukulu sibiri kundi buli eno mu bapazi bumbire wabinoga ngabo manyi ewagafuma ne wakawona nga kinyana mpindi nolo kibazi bumbire olwamala okutuusa sukaali mu bakadde ng'asiibula atera atuukeko ewaabwe yasanga mukulu kawona waali ku misooli egyali gisuze mu kibba alya olwalengera ku bazi bumbira n'amubuuza mu ddoboozi ekkangufu nti omulenzi ajja awuukeera owammwe nungi kiki obazi bumbira nti ssebo nungi omukulu kwe kumugamba nti olwaleero temusomye kiki ekikuleese omulenzi kwe kutandika okwewozaako nti nedda ssebo anti olwaleero lwa mukaaga era omwami abadde antumye kutwalira bakulu kasukaali abiwaba w'omukyala yali akyalondobereza ng'eyanyaga emu oli kwe kumuli ekimuli nti eno yewaabwe w'omukyala wano wozze ekkubo erituuka ekyambogo tolimanyi k'omulenzi era ssebo gye nva ne mpitiddeko wano okubalabako kaawonawo kyava amugamba nti musajja wattu okwogera ekyo bazibumbira yeetyabira akawuka omukulu kaawonawo nga mukaalaavu yenna yamuboggolera nti kutulabako kutya kutulabako tuli balwadde ye bwe tuba abalwadde gw'oli musawo omanyi n'okwetumiikiriza kaana gwe weetumiikiriza mpitideko wano kubalabako gamba kasooli ono yakuleese eyo nno yengeri gy'okolamu emirimu okutemya n'okuzibula ng'onyemuse ne kasooli wuuyo akuleese naye omwana alinga atali wuwo awo no kwe kujja omune gwa kasooli mu kibbo n'agukanyugira bazibumbira nga wamulagiriza nti genda ng'olya naye abaana abato bagumu ngamba obutatya kuswala kubanga omwami kasooli gwemukasukira bazibumbira yamubakanga nkima n'agenda ng'amulya yali nno nkanga ya kasooli bw'atyo omusajja wattu yagenda nga talamusizza era musajja wa beene bazibumbira ennaku yamukooza akajiri waliwo omulundi ogumu omukulu Sebirikundi ne mukyala we Gafuma lwe baaleka abaana ettayo awe waka bo ne bagenda okwabya olumbe e Namukomago mu kitundu ky'Engogwe omuntu ono yafa yali muntu wa Gafuma n'olwekyo Gafuma yagenda ekyabula ennaku nga nnya okutuuka ku lunaku lw'okussaako omusika naye yo omwami yagenda ebula lumu okussaako omusika Sebirikundi yali wa mpisa yalina empisa gyessamukubuulira yali muyizi era oluusi abaana bano bonna baagendanga ku kizigo okuyigga yalina olutuula lwe naye nga buli musu guyingira omwo n'olwekyo nga buli lwayigga ennyama jjana nnyingi anti ku buli musu yafunangako oluuyi lulamba okwo nno kwe wagattanga ey'abasajja be ey'obugoba naye nga tewali mwana ayagala kuyigga omwezi bwe gwabonekanga ng'abaana emitima gitandika obbatundugga n'okubeewuuba ku lunaku olw'okuna ng'enkeera lwanaagenda mu lumbe baasula bayigga era emisu battanjolo emmangala wamu n'emyene basajja be abaana yabalekera entolomoole y'ennyama eno naye yabalekera minwe gya naye ku mmere n'abalekera eminwe gya mwoga ebiri gyokka era n'abakuutira obutasima mmere ye endala yonna okutuusa lwalidda ku bbalaza ate oba byava mu kwerabira oba mu kuki naye tiyamanya nange saamanya naye okwekanga nga tiyabalekeddewo na munnyu ekyekitalo abalenzi mukulu Sebirikundi bwe yavaawo muogo yenna gwe babalekera eminwa ebiri bamufumba lumu ku olwo ku lwokutaano ate baasigala n'okwenuguna benuguna kuba tebakkuta era ku olwo yali mbaga ddala nga bw'omanyi nti nnyini muwaataba ebikere bitemba enju naye kasooka nga bantu begereesa nti omukkuta ogumu gugeze embwa ku luno lwandituukiridde abalinzi okugenda okukeera enkya ng'embuto zonna zikyabali zibali ku mugongo gwe wamma lubuto kyoto alutyabira enku yakooba ku lunaku olw'omukaaga tebaafuna kyakuzza eri mumwa okugyako bazibumbira eyafuuka ow'ekisa ennyo n'akyalako ku muliraano gye yali takyalanga kasookedde lubanga lwa mmindi bwe yawulira ng'akawo kaalumondo w'ekyemisana kaagala kumwasa nnyindo naye yatya okuddayo olw'eggulo n'olwekyo naye yasula njala nga banne enkeera kabbo kajjudde lwali lwa sande eyo nno ngoma yakereza kabbo kajjudde yakeera kuvuga n'abalenzi b'omukulu w'essomero tebaakubwako kimunye mu kkanisa mpozzi nabo baali beebaseeko ng'abakulu bwe baakolanga kyokka mu kiseera ng'ekyakalasa mayanzi baatandika okugogonoka kinnoomu naye ng'oluyala lubasakata bulala baatandika okwetakula mu mitwe naye nga tebalaba kyakukola mpozzi okugyako Esawu Kesawu akabagamba nti bannange bwe tugenda mu kibira ne twenogera ku matungulu ne tuli ago koba ne nti naawe ky'obeeredde akasiru amatungulu gayita mmere ewamwe ge mulya ate akasajja k'abandi kaalina kye kaddamu nedda ng'ate lise kasala liri eddenze eddene liteesa nti bannange mujjule emmere tugende tubbe emmere ya lugumya omulokole mbukuba bo bulijjo emmere baagirekanga okombunga eboobera ne bagenda mu kkanisa naye owange osanga eddenzi lino lyalimu engalo nga tebawaayiriza liwaayirize kyokka bazibumbira ye yaleeta ekiteeso buli omu kye yasemba omanyi omutwe gw'omulenzi ono gwali omwezi guno gwe baalimu gwali gwa mukulukusa bitungotungo gwali mwezi guba mwezi gwa kkumi omwo nga mwe mutera okumerera obutiko obunakanaka bazibumbira yagamba banne nti mugire tugende twekuulira obutiko twefumbe tuwuute obwo bonna bassa kimu nga nkuyege era baabuukira waggulu nga bagenda kunoonya butiko ye nno bwaliko n'okumagaamaga baatambulako katono ne babugwako nga bungi ne babukuulira ddala nga buweerera nno ddala ne bakoma ne batandika okufumba wabula baali banaatera okuyiisa ne bajjukira nga bwe watali mu nnyo era bazibumbira kwe kutwala obukulembeze n'abajjukiza nti ye bannange ndowooza akaduuka ka Bulayimu kaggule mugire twesonde tuguleyo laatiri y'omunnyo naye ssebo ebyembi nga binajja otuya nankya kubanga basajja battu baali baakamala okulunga omunnyo mu butiko nga bonna buli omu aleesa essowaani okugyako eddenzi lise kasala eryali ligaba Mugabi anti lyali ku mugabi tiyeseera baagenda okuwulira nga kengere evuga tido tido okutunula mu luggya nga mukama waabwe Ssebuli Kkundi agguse bazibumbira kwe kudduka okugenda okumuggyako eggaali n'abasajja b'edda baali nga bazibu sebo nga atuka umuruja mwino kuduka mumuje ke gari katibu mumuje ke gari nga ojitwala oba kulubalaza nabana balala kwe kugenda okumukulisayo koye nti nkomyeo naye tukoye deyo bulala awokwe kutandika okuwa amateeka nti gwe mulenze kasala sumulule ekikapu kugali mulimu emicungwa onkamulireko neka na kasana baba kaka bulala kaka nyo ye

emimbi ehu banai simanyi mwalimie yes mbadde nilabide kukalia oko kulike mmele ya mwe nyamwe jaba weleza mmele ya liye ya fika oku lumbe kuruna kolomu kaga monsisira mulumbe mwabana mwalide ki mwalide ku mwawulide ku uli yenya mwaja kudancha ebyo nanno mukuru sebiri kundi abigamba vuka kale gwe bomalo okukamula emicungwa gabanya banne mmere eyo nange nja kulyako gwe ono mulenzi kaiwa gono mulenzi chaiwo yaide irashi mwafu temufumbye ku tomufumbye ku stovu sigala gwe bali babuza chai yali mu bitoke ngakuba sechitwege naye bwe yawuliranga babuza chai kwe kujja naiso omutwe mu dirisa nagamba nti sebo mbadde sinateka teka chai kubange binika wajire ko gisibidde mu kabada oyo naye kataba muiseke emiggo omwami bwe yafuluma namukasuka mu nsiko. Yo mwami okugenda okudda mu ddiiro yasanga sekasala amaze okusoosootula abalenzi baali bamaze baali bakoze ekyobuntu bulamu ne basenera omwami kunva omwami kwe kubuuza nti ate zenva mwazijjewa awo naawuuta naye ng'omunnyo tegwali munnyo lwali lukalabule. Sebuli kuni kwe kubuza nti guno omunnyo mungi guti mwatadde mugwaki munva. Kyokka mbaza abaana n'omunnyo bwe bagweyiriza. Baana mwenga muno n'ebintu. Ne muddira omunnyo gwange. Aguyise gugwe. Ne mugwonoona bwe muti. Mwali muguze wano ku munnyo. Eddenzi liri lisekasala. Teryamulinda na kumalayo. Ngaliyefudde ddomuwolereza. Tisebo ogwo omunnyu gwaffe twagwegulidde yalugulira ate gye lutaggulirwa. Sebuli kundi kwe kubwatuka nti ebyamu ebyo mwonoona yaani yabagambye okweyitiriza ne mugula omunnyu mu maka gange. Wano bulijjo mmwe mugugula munnange sobola kunnyonnyola ebyo byonna omusajja bye yafukumula ne bye yaleka naye okugenda okukkakkana nga bo abeetumiikiriza okugula omunnyo ng'abaweza okulya enva okutuusa lwe baliva mu maka ago. Abantu kye babeeredde lisekasala lyalaba agenda okubayisaako ow'embuya kwe kudda mu kuwanjaga nti naye siffe wabula bazibumbira ne Esawu be baaguza omunnyo. So nno musajja watu Esawu yawerekerako buwerekezi owa Omuganda yabiraba dda nti sebalamu tebeesugwa kubanga lisekasala bwe lyadda eri mu ffumbiro ng'olubanne baalyo Esawu ne bazibumbira bali ku bisago bya mbooko lyadda mu kuseka nti omusajja watu bazibumbira yalaba ennaku terojjeka era yamutuusa ne kukubba. Omanyi ye era ne Esawu mana ntu no sibyangu ye ne Esawu ne bali kubisa omanyi ye ne Esawu be bali balabirira embizzi ekire bali balabe bali balina okulabirira embizzi ekire ekyo nga bakomezzaawo embuzi. Embizzi zino bazifumbiranga mwogo olunsi nga bataddemu n'enva zansanyuse embizzi era ng'olunsi batabuddemu n'obukejje bumunoza supu. Nejjukira nti bo baali baweereddwa okulya enva kyokka mu kifo ky'okuliira amaluma olunsi embizzi zo ze zaaliranga amaluma enva ezo ng'ozitadde ebbali wali
bwe gwatuuka

0: kuchai ne gujabagira ngeteka abalenzi nga tebanywa chai yadde oli eyamufumbanga era yayuzanga n'ebikopo abaana bawaka. Abaana bawaka abamu n'omukyala bebanywa nga kachayi bokka. Pozi n'obulenzi obuto buno nga bazibumbira ne Esau bwanywa nga ekikopo kimu kimu kyokka buli sabbiiti ku Sande okalu bwanywa nga kuchayi. Olunaku omwami kwe yasanyukiranga ennyo ate okuva n'obulenzi bwe bwalowoozanga nti buli lunaku asanyuse chayi bwe yatuukanga nga bugenda butuulaawo ku kifugi okulaba omwami ky'anaabugamba. Eno nno bwewujjanga ensowera ezaali zizze nga ziwunyiza ku kachayi k'amata akabanga ak'oluzizzi. Nnaku mukaaga ku buli nnaku musanvu bwaviiranga yaawo ng'olunsi ogusima ebbumba. Naye chayi bwe yafikkangamu olwo omwami mbulwe yasanyukanga ng'alyoka abubuuza nti abangemu obulenzi kobo nti sebo ng'abuuza nti munaakuba ebikalu ng'obulenzi butandika kuyiika malusu. Chayi yabuwanga mukalu nga timuli sukaali kuba yabanga wa mata. Kobo nti tweyanzenge sebo otuwadde nnyo sebo otwagala. Awo n'alyoka alagira akatabanike akaafukanga chayi okufukira banne chayi nga kamaze okujjula nga kabaka nga kakas nga kakwasibwa omu ku bo n'alyoka anywa okunywako okutuusa mu makkati ate ekikopo n'akikwasa munne. Wabula ekisesa oli yasooka nga okunywa yalowooza nga etengetenge liba mu ntobo. Naye obwana buno bwe bwajjanga mu ffumbiro nga bumaze okunywa chayi nga lisekasala lijjula ku bwokya muliro anti omwami ono bwe yali ayagala olaba ng'abuwa ku chayi. Kyokka okugumiikiriza kuwonya bingi n'olwekyo bazibumbira lwaddaaki n'awangula n'atuuka mu kibiina ekya waggulu ekyokuna. Essuula eyo ebadde empanvu bazibumbira agenda mu ssomero n'ebibadde bingi. Leediyo Budduka okyali obudakiika bwo bugenderedde simanyi kuba ndaba bugenderedde nnyo. Dakiika bugenderedde Katonda wa obudakiika bugenderedde bakulu obudakiika kagwa hamane nasana amajyanku nene gobuza nkugambe ntya simanyi bwe nakunyonyola kagwa bwe nasana muli mutya. Mwebale kubeerayo mulangira webale kutuweereza ono Senkayi Rashid abanju gwe banyiga Saadi Munnakayiba maama wa Kabaka ayitibwa Namasole. Ekigambo ekyo Namasole nabakibannyonnyola kwe kiva kyatandikira ku mulembe gwa Ssekabaka Kimera eyava e Bunyolo. Waka bonji. Akati. kati. Kamalo kulaba. Why? Go away, car. Mabale kuhuliriza.
1: Kenyi ngandi minyinya.
0: Eminyinya balunji.
1: Adoi sima beleza ya.
0: Mabale kusima. Tweyanze ege. Mabale nyo webali ledala. Bicha antabu denu. Neka maloko la mwenti. Nda baby dako.
2: Blow, nga tujia kusemia kabili mwetane ja Radio Budu. Katitukule tende programo. Tujuka nyemia kabili mwetane ja Radio Budu. Mwetuke dokchali zabantu wabe nja ulo. Nga bongi na kwebio. Jibama nyiku Radio Budu kufalu ya tandika. Okutuka leo nga tujia kusemia kabili mwetano. Omuri abalika wa konsibayo. Ngamba wa presenter. Oko sakaba uliza wa yabolu lango. Aba ziba jiuliza na okujiko bedede banga liyo na. Kukwa mtujuka nyemia kabili mwetane ja Radio Budu. Kachama tuko kuradio yo. Hantie notoi na kujisua. Wana ugeno kumanyila jemfude wa Radio Budu. Aba kosa baliwe jikole deko. Wamune vya naguwa no vya zekolo. Kumale miaka abili mwetano. Omuli okuchuso mla mbuwa bantu. Nebila lantoko. Ebibio na mprogramo.
3: Tujuka nye miaka abili mwetano. Eja Radio Budu.
2: Buli wa sande wabuli weke. Mpaka mdesemba wa mwaka guno. Okufakusa wa mkaga. Paka msambeza wa mtu ontu. Nge huweleze wanda ulalu bati. Wana ku Radio Budu. Radio yo mtu wabuli jao. Pugwa mtu tujuka nye miaka abili mwetano. Eja Radio Budu.
4: Watandika diyo kuhuliriza Radio Budu. Watandika diyo kuhuliriza Radio Budu. Yaba fe, program chia singo kunyumira. Presenter, kanyomero, oba kazanyo chia kasi ngo kunyumira. Akukota sobola kwera bira. Katinga tuja guzemia kabili mwetano eja Radio Budu. Chukulete nda kanyomero. Chichicho olifate wera bide. Chichicho olifate wera bide. Kumia kabili mwetano eja Radio Budu. Mu program sebu kera, the mixi. Wamune program chia kase. Gwamuuliza wogendo kubile simu. Otubuli lebirunji chibia jukira ku Radio Budu. Mumia kajaya abili mwetano. Muna fe, tosuwa kanyomero kanaka judesa nyo. Okunyumirwa, no kujukira birunji nebi nyuma. Radio Budu jeze kola mubanga ya miaka abili mwetano. Chichicho alifatuwe na bidem. Mumiaka abili mwetano weja Radio Budu.
5: Wakati mumutima gwe chibuga Masaka.
2: Chibuga Masaka kubudu plaza.
5: Wakati wetu sinzira. Olone chukutuka kweyo na joli. Eno ya Radio Budu. Radio yomu ntu wawulijo.
6: Get up,
2: Radio Budu, Radio Yom Tuabuli Joe.

Kumacha, Radio Budu, Radio Yom Vuabli Joe.

Sasa kwa nasa kumi na mwezi akaongeze.